Alakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan? Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmakers sa mundo ng sports, interview sa mga trending na atleta, info sa mga larong bumibida, inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Caringal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.

0: Good morning, it's a Monday. Welcome po sa ating headline sports dito lamang sa Sports Radio 918. Kami ay nasa 918 kilohertz sa ating AM band. Ganun din po sa ating Sports Radio live stream na sinishare naman ng Sports Radio 918. Sana nagkikita tayo, nagkakausap tayo. Nandito rin kami sa PBS receiver. Okay, don't forget to just look for our Sports Radio icon, Sports Radio logo. Magkakaugnayan po tayo. Kasama ko si Engineer Jemart, ganun din si Nida. And of course, ang Malolos Transmitter. Good morning! Today is August 24. Okay, 2026. 26 days to go bago mag-Asian Games. Yan po ay magaganap sa Aichi, Nagoya sa Japan. Okay, halos sa mga resulta natin patungkol sa Asian Games bound athlete natin. Sige, unahin natin ang mga bumabanderang balita. Siyempre, interesado kayo kay Alex Iyala. Alex Iyala, nasa New York na. Nakita na natin ang ilang post mula sa Philippine Tennis, mula kay Michael Iyala, ang ama ni Alex. Siya ay nag-training na kasama pa si Grigor Dimitrov. Okay? And nakita din natin ang mga kababayan natin na nagbigay ng napakainit na welcome. Ito from Alex Iyala's post mismo. Pagdating nga po niya dyan sa New York para sa last major competition for the year, the US Open. Samantala, isa pang Asian Games bound athlete, ito naman ay sa larangan ng athletics. Yes, si EJ Obiena. Tumalon siya ng 5.80 meters. Yes, 5.80 meters. At ito ay sa Diamond League dyan sa Poland o yung Silesia Diamond League. Yung kanyang 5.80 meters ay good only for 7th, but at least he's competing and he's performing in a way. Ang panalo ulit dyan ay si Armand Duplantis. Halos world record ang kanyang naitala. Consistent sa 6.2 si Duplantis. Samantala, okay, sa larangan naman ng basketball, ito yung ating 3x3 muna, no? Philippine men and women teams natin sa 3x3. This is under 23. Kapwa nag-qualify sa FIBA 3x3 Under 23 World Cup. Matapos nga po na especially the women ay naging successful dito sa kanilang huling kampanya, the Asia, Southeast Asia event. Kaya qualified. Eh yung men, the other month, I think yung kanilang unang qualification, yung naging panauhin pa natin sila sa PSA Forum. So, record daw ito ha, first time ng Pilipinas. May men's team, may women's squad na kalahok sa World Cup ng Under 23 3x3 ng FIBA. Samantala, puntahan natin ang cycling. Ito, maganda rin ang mga naging resulta last weekend. Nami Garduce sa larangan ng mountain bike downhill, tinanghal na champion. At ito ay sa Seoul International Asia Mountain Bike Continental Series dyan sa Malaysia. Yung isa, naka-silver, okay, isa pa nating pambato pero hindi siya si Alden, okay, naka-silver pero hindi pa natin siya national team member. And then, syempre si Shane Yaoyao, ang ating Asian Games bound, ay nakopo naman ng fourth place. Sabi niya, the best finish so far for Yaoyao in this Asia Continental Series. And ibig sabihin, magandang kanyang kondisyon, papalapit ang mountain bike ng Asian Games. Samantala, punta natin ang baseball. Yes, ay, hinahanap po yung lusutan ng Philippine baseball eh. Pero, nako, ay hindi pala ginanap yung unang araw. Supposedly kahapon, Philippines against Japan dito sa WBSC, that's World Baseball Softball Confederation Women's Baseball World Cup. Yan po ay sa Tainan, Taiwan. Matapos na, may malakas na ulan. Kaya napostpone yung mga lahat ng games kahapon. Yung mga pinapakita natin from PABA website, PABA page, nagpa-practice sila sa loob. And sabi, today's competition will be held puros ano na lang, indoor. Indoor yung mga games kasi magpahanggang ngayon ay masama po ang panahon dyan sa Taiwan. Di lang palang Pilipinas ang may masamang weather, ano? puros ano din, malalakas na ulan at ang alam ko may bagyo pa dyan sa Taiwan. Kaya indoor games ang mangyayari dito sa Women's Baseball World Cup. Samantala, sa larangan naman ng swimming, nung isang araw lang o kahapon, katatapos lang din nitong ginanap na Southeast Asia Open Water Meet, dumalo pa nga dyan si Chairman Pato Gregorio. Ang mga Filipino tankers ay tumapos na may 2 bronze medals. Okay, so not bad. We were the host and then we at least made it to the podium not once but twice. Sa Boracay po yan. Samantala, iba pa nating balita. Uy, maganda rin pala yung celebration ng Philippine Taekwondo. Okay, the other night, ito, 50th anniversary ng Philippine Taekwondo. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagbigay ng kanyang mensahe at na-deliver ni PSC Chairman Pato Gregorio dyan sa nasabi nga pong celebration. At sinabi niya at kinikilala na talaga namang sport ng Taekwondo ay malaki po ang ginagampanan sa sabihin natin, Philippine sports at sa community. Napakaraming practitioner, okay, from Defense Secretary Chodoro to syempre yung POC President Bumble Tolentino, PSC Chairman Pato Gregorio, sila po ay binigyan ng dance sabihin natin level ba, okay, o rango dyan sa Taekwondo. Dahil nga po sa kanilang pagtulong at syempre pagsuporta talaga sa Philippine Taekwondo, nagkaroon ng conferment ceremony. Okay, meron pang Korean na malaki din ang naging tulong dito. Syempre aside from Master Hong, okay, na siya nang nandito na sa Pilipinas tumira. At siya na po talaga yung naging ama ng Philippine Taekwondo. Syempre yung ating mga top officials, ang kasalukuyang official natin ay si former Secretary Rafael Alunan III bilang Pangulo nga po ng Philippine Taekwondo Association. So congratulations. Speaking of Taekwondo, baka ka last Friday na-miss nyo si Kurt Barbosa, ang ating Olympian, na siya din po na top, isa sa mga top practitioners natin at isa sa mga mangunguna sa ating Philippine Taekwondo to the Asian Games, ay ibabahagi namin sa inyo mamaya ang panayam kay Kurt Barbosa bilang featured athlete natin for today. 26 days to go before the Asian Games. Samantala, sa international scene, syempre yung mga nagaganap na natatapos na tennis competition just before this week's US Open. Nandiyan ang panalo ni Arthur Fils over Francis Tiafoe at yan ay sa Cincinnati para kuhanin ni Fils ang kanyang kauna-nahang Masters 1000 title. Samantalang sa kababaihan, ongoing pa ang All-American Finale. Labanan ni Coco Gauff and Jessica Pegula dito nga sa Cincinnati Open. Kanina nakuha na ni Gauff ang first set. Okay, tingnan ko kung natatapos na yung second set. Okay, 6-2 for Coco Gauff sa first set. 4-2 still for Coco Gauff sa ongoing second set ng Cincinnati Open for women. At sa larangan naman ng golf, okay, Wyndham Clark, pinigilan po yung rally ni Rory McIlroy para makuha ang titulo sa BMW Championship. Okay, so yan po yung ilan sa pinakamalalaki ng mga resulta on a Monday morning. Iisa-isahin po natin ang detalye at syempre may mga iba pa tayong samutsaring balita na ibabahagi sa inyo dito lamang sa ating Headline Sports sa Sports Radio 918. 26 days to go before the Asian Games. Okay, babalik po kami para sa detalye. Mamaya standby din tayo. Ang matagumpay na pagdaraos ng IP Games, by the way, ano, nakalimutan ko, si Mika Go, nandoon sa Surigao del Sur. At mula pa po nung araw ng Sabado at Linggo, ay marami kaming ibinahagi sa ating mga live reports, ganun din sa ating social media, yung pagdaraos nga ng Mindanao, sa Mindanao ng Surigao, sa pamagitan ng Surigao del Sur bilang host ng Mindanao Leg ng Indigenous Peoples Games. Maraming kwento si Mika sa ikalawang bahagi ng ating program. Plus of course, meron ding mga panayam with a tribe member and likewise LGU, the host of this Mindanao IP Games ng Philippine Sports Commission. Okay, sige, babalik tayo makalipas ang ilang paalala.
1: Namula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Sports Radio 918 AM.
9: Basta usapang palakasan, walang maiiwan.
8: Headline Sports
9: sa Sports Radio 918.
0: Sakto 8:15 in the morning. It's a Monday. Okay, August 24, 2026. 26 days to go before the Asian Games in Japan. Okay. So, Alex, iala muna tayo. Tomorrow, may laro na si Alex. It's gonna be the mixed doubles with Felix Auger Aliassime. Okay, ito yung pinag-usapan nila na mixed doubles na US Open. Kasabay ito ng draw. Okay. The qualifying draw. Okay, yung qualifying stages na kung saan ay hindi pa naman lalaruin talaga ang men and women singles, kaya doon nila inilagay yung mixed singles. So, dumating siya last weekend sa New York. Okay, nakita na rin natin yung kanyang family, si Sir Mike Ayala, who celebrated his birthday, I think, the other week. And then, basta training, nagulat tayo ha. Ang daming photo ni nilabas ni Michael Ayala with Alex, ano, training with Grigor Dimitrov. Okay, syempre, kilala si Grigor Dimitrov. Ano? Ang galing nga naman, ano? Team Ayala was able to arrange, you know, yung training session with those stars, okay, of tennis. Hindi, I don't know kung gaano katagal yung training, but definitely just a warm-up, diba? Lalo na lalaki yung katrain niya. And then, nakita din natin, definitely, of course, as expected, yung warm welcome ng mga kababayan natin. Napakarami na namang pumila, napakarami na naman na, kumbaga, hinarap si Alex ng mga fans, followers niya, right up to the training, diba? And sabi nga niya mismo sa kanyang, sabihin natin, doon sa kanyang post ay, she truly, appreciate, diba, yung but wala dito yung aking account. Anyway, na-appreciate niya yung mga fans na muling pumunta sa kanya at syempre nanood doon sa kanyang training. Ano? Sabi niya parang it's a lovely, it's a good day having these followers. Syempre nakakagana na, nakaka-inspire yan kay Alex na tuwi ng pupunta siya doon sa isang competition ay naka-ready nga ang mga okay, ang mga followers ni Alex. Ang dami talaga, no? Okay, so ang hinihintay kong schedule yung fan game o exhibition game, US fan event, okay, na kung saan ay lalaro si Alex against Iva Jovic. Okay, yun pa mangyayari eh, bago pa talaga the start of the women's singles competition. Ito yung dati dapat mixed doubles din ito, Alex and Joao Fonseca, tapos Jovic and Lerner Tien, pero hindi nangyari. Ano? Instead, magsisingles na sila at may mga dinagdag pa ng mga players. Okay, so what else? Marami pa rin lumalabas na parang hindi sila sigurado as regards Alex participation in the Asian Games. Pero katulad sinabi ko sa inyo ha, Asian Games sigurado na si Alex. Though ha, maglalagari siya kasi kinonfirm din niya yung kanyang participation sa Singapore. May Singapore 500 event, meron video Alex Ayala inviting Southeast Asian followers and friends to watch her playing at Kallang Tennis Center dyan nga po sa Singapore for that WTA 500 in Singapore. So I think after the Singapore pa siya pupunta sa ano, sa Asian Games. But Firda said definitely she's gonna be playing in singles and women's doubles at the Asian Games with Shaira Hope Rivera. Oh, yun po ang makaka ano nila, ang kanyang makakapareha, and hindi na muna sa mixed doubles because Rivera and Francis Casey Alcantara ang maglalaro. Tapos sa isa pang pareha, Aludo and Madis. Tapos syempre singles si Ayala, and singles din si Madis. Galing ha? Dalawang events for Madis, dalawang events for Alex, dalawang events for Shaira, tig-one events si Francis Casey, and of course si Steffi Aludo. Steffi Aludo and Madis, naka-standby na umalis papuntang Hawaii, then balik sila for the Asian Games. That's according to Coach Bobby Angelo. Kailangan kasi mag-report na kaagad eh, August 25 daw, sabi. Oo, doon sa kanilang school, dyan sa Hawaii, di ba? Kailangan mag-report muna, and then saka sila babalik. So, mamaya i-follow up natin kung nakaalis yung dalawa. May hinihintay na visa eh. Okay, samantala, from tennis, we go to EJ Ubiena. Yes, confirmed na 5.80 meters ang tinalo ni EJ Ubiena kagabi to. Late morning, natapos itong competition. At ito po yung Diamond League, pagpapatuloy ng Diamond League. Marami kasing legs ang Diamond League. Ano? At yung huli ay sa Silesia event sa Chorzów, Poland, na kung saan EJ Ubiena was able to jump 5.80. Ano? Akala natin pwede nang sundan yung 5.90 niya a few days ago, di ba? Eh hindi nangyari eh. Okay, nag 5.80 si EJ Ubiena. In this competition na kung saan nahirapan pala din si Armand Duplantis ah, bago niya nakuha yung gold medal diyan, kasi medyo mababa pa yung tinatalon, ay kinailangan niya ng second attempt. Okay. Okay, so hindi naging madali ang pagkuha para dito sa World Champion and Olympic Champion. Okay. At binigyan siya ng talagang magandang laban itong si Gotamsen at saka itong si Karalis. Okay. Norway Sondre Gotamsen ang kauna-nahang naka 6 meters. Okay. Doon sa 5.90, 5.80, kinailangan ni Duplantis ng 2 attempts. Okay. So doon sa 6 meters, okay, si Gotamsen muna ang naka 6 meters followed by Karalis. Okay. Tapos si Duplantis. Okay. So ganyan, naghabulan pa pala sila, no? Tapos the bar went up to 6.10. Duplantis again going clear sa second attempt niya. Hindi first attempt eh, di ba? At yun na, it was too high for Gotamsen. Sa Karalis naman, ay nakapasa dun sa 6.10. So, nag 6.15. Okay. And then, nagpasa sila sa 6.15, nag 6.20. Ayun. Si Karalis siya, nag-fail siya. Failed by Karalis. And of course, Duplantis went over and won the gold medal at 6.20. Ang galing, ano? Grabe. So, that's it. Our very own, at least EJ Ubiena, he continues to compete. Diba? Meron pa natitira sa Diamond League. And I'm sure meron pa rin matitira kay EJ Ubiena na iba pang competition kasi medyo maaga pa eh, kung 24 days to go o 26 days to go before the Asian Games. So meron pang iba, lalo na this is ano, Europe, and this is the season of pole vault, outdoor season of pole vault. Ang mahalaga, ay tumatalo ng maayos si EJ, di ba? Feel niya na yung kanyang body kasi nga dati may maraming problema. Tapos syempre nag 5.90, ngayon puros 5.8 na. So within that range na. And of course, we are behind EJ and we do expect that he's gonna be able to defend his title come the Asian Games in Aichi and Nagoya, okay, in Japan. In ano, Aichi, Nagoya in Japan, okay. So, sige, abangan natin yan. Samantala, sa iba pang development sa athletics, sinihintay ko yung report, okay. Good morning, Sports Corner PH. Hi, Gab Ferreras. Hello, magandang umaga. Sa athletics, sinihintay ko ang resulta ni na Leonard Grospe, okay, na nandiyan nga po at lumahok ng nakaraang weekend sa India. Isang Continental Athletics Tour, okay, Asia Athletics o World Athletics Continental, kasi continent is Asia, Continental Tour. Kasama din niya si Johnry Ubas, ganun din si Del Prado para sa 400 meters. So, hintayin natin ang ulat dahil ang kasama ay si Coach Sean Guevara. Kaya maya-maya ay tanungin natin as regards the happenings, the updates from India, and that's in athletics. So sige, puntahan na natin ang mountain bike. Okay, ang sabi sa mountain bike ay very good, sabihin natin, very good performance by, okay, hindi ko makita yung website natin dito sa kabila. Very good performance by our mountain biker, okay, na sinag Garduze. Ganun din si Alden at ito nga si Shane Yaw-Yaw. So, puntahan muna natin si Garduze. Si Nami Garduze, nakausap na natin to, diba? A month ago. Okay, nagtala siya ng magandang finish living up to this his or her top seeding going into the final of the downhill, women elite downhill. So, nung isang araw ng Sabado, siya yung nag-first doon sa downhill, okay, na 700 meters lang naman yung kumbaga yung layo distance, okay, pabulusok yon from the top of the mountain to the ground, okay, down, and 700 meters kinuha ni kaagad ni Nami Garduze. Maganda yung lamang niya doon sa Chinese Taipei, tapos isang Southeast Asian rival. And then pagdating nung finals, definitely as expected ay nakuha din ni Nami, si Nami Garduze, ang kumupo ng gold medal, and this is her first gold medal in Asian Continental Series. Malaki-laki itong point na ito para kay Nami Garduze. Malaki ang oras na naitala niya o nailamang ni Nami Garduze laban dun sa kalaban na taga Chinese Taipei. Nami Garduze time 2 minutes and 0.1, okay, or 0.14 seconds. Samantalang yung Taiwanese Enzu Chu ng Mirida, Taiwan ay 2 minutes 11.92. So halos ano yan, 12 seconds, okay, ang inilamang. O 11.7 eh. 11.7 seconds ang inilamang nitong si Garduze dun sa Taiwanese. Okay. And then Ariana Nurminda Arifin, okay, ng Malaysia, ang nag-third, masyadong malayo. 4 minutes and 49 siguro sumemplang ito. Kasi pag sumemplang ka sa downhill, tatayo ka ulit. Ang tagal nun, kung sumemplang ka, halos bangin yan, yan dinadaanan ng downhill, tagal mong maakay yung bike mo, di ba, para makabalik dun sa course, at syempre, kailangan mag-cross ka sa finish line to get the time. Or probably, nagkaroon na mechanical trouble, kailangan gawin mo yung bike mo on your own, di ba, bago ka makasakay at maka-cross sa finish line. So, 2 minutes and 48 ang nilamang ni Nami dun sa third placer from Malaysia. So, that's gold. Samantala, sa men's side, hindi na pahuli itong si Alden, okay? Ganda ng pangalan naman ni Alden, Comeros, okay? Ang daladala niyang team dito ay Team Henry, pero syempre, Filipino. May Philippine field cycling license, okay? So, ang nanalo ay si Sheng Shan Chang ng Taiwan, at 1:37.3, okay, doon sa 770 meters, 1:37. Ito namang si Comeros ay 1:42, so 5 seconds behind si Comeros doon sa gold medalist. Another Taiwanese, taga Singapore, yung nag third and fourth. Okay, malayo. Okay, 6 seconds. Tama ba? 1:42, 1:43. Hindi, 0.6. 0.6 of a second ang inilamang niya dito ang inilamang ni Comeros sa third placer na taga Singapore. So at least gold and silver for the Philippines. Sayang lang, I just wonder, ha? Nagtaka lang ako bakit wala tayong downhill representatives, diba, dito sa Seoul International Asia Mountain Bike Series, kawalang budget, hindi nakapunta. Malaki din kasi ang gastusin nito. Sayang naman. Pero syempre, mga Philippine national team members natin yan, And this is ranking competition, ranking tournaments. Maganda sana ang ganan siya for our athletes. Good thing kay Nami at kay Alden, meron silang mga sponsors. And speaking of Nami, ito yung kanyang ikalawang medal pagbabalik after that collarbone injury last December, di ba, dun sa SEA Games sa Thailand. Ang una niya, yung Asian Championships, ACC, a month ago, na kung saan nag-bronze, di ba? Ang ganda noon, pagbabalik, bronze kagad. Tapos after a few days, ito, lumahok naman siya, isa namang Asian Continental, Asian level din, gold na. So talagang nakuha niya na yung confidence, nagamay na ulit niya yung sarili niya, definitely. At yun, malaking patunay na she's really back, di ba, into competition. Sayang, walang mountain bike downhill sa Asian Games in Japan. Samantala, doon sa isang Olympic discipline na cross-country, ito naman si Shane Yao Yao. Okay, si Shane Yao Yao, ano ang kanyang naging finish? Thank you so much kina Jay Cheng, kina Bianca Perez, mga kaibigan natin, and CM Timing, na kagad tayo nabibigyan ng mga resulta mula po dito sa Asian Continental, okay, Bike Championship. This is Seoul International Mountain Bike Challenge. Tapos nilagay nila yung Asia MTB Continental Series. This is leg number 5. So ang nanalo dito ay taga Chinese Taipei din. Ya Yu Chai. Okay, 1 hour, 28 minutes and 27. So ganito po. Thank you so much, Asian Continental Series. Okay, ganyan yung yung papunta sa finish line. Diyan lang iyan ay parte ng iniikutan nila na 3.2 kilometers hanggang makadating sila doon sa mas mahirap na parte ng karera. So that's it. Si Shen Yao Yao, finish number 4. Behind, Chinese Taipei. Tapos itong isa, Ukraine. Maria Shertuk. And isa pang taga TR Works. Yui Ishida. So it's Chinese Taipei, Ukraine, and Japan. Yun ang top 3. And then Philippines na. Si Shen Yao Yao, who represented the Philippine national team. Okay, and then itong Harvey. Tama ba? Harvey's Resto. Isa rin yun. So naging representation ni Shen Yao Yao. Okay, so si Shane ay tumapos na nagpang-apat. Pero alam nyo, -1 lap siya. Uy, ang hirap nung kanilang tinatahak na yun. Ha? Parang stairs talagang dadaanan ng bike. So, -1 lap si Shane. Ibig sabihin, going to the last lap, masyadong mabilis itong sina Chinese Taipei, Ukraine, at saka yung Japanese. Nilagpasan yung na-lap. Diba? Na-lap si Yao Yao going to the last 1 lap, okay? Kaya ayun, hindi na siya kailangan pang tumapos doon sa last lap na yun. But kahit -1 lap yan, it is considered na she finished the race and she had good points, UCI points, para maitas yung kanyang kasalukuyang 134 world ranking. At syempre, maganda rin sa pakiramdam, confidence boosting result ito for Shane Yao Yao, okay, going into the Asian Games in Japan okay, in the next few weeks, okay, from now. Ang daming lumahok dito, 13 riders competed here. Merong did not finish na isa. Okay, so sino pa yung mga kalaban ni Shane dito? Ang dami yung mga regular niyang kalaban from Indonesia, from Malaysia, di ba? Andun sa baba ni Shane Yao Yao. So good finish, and according to Shane, ay magandang araw yung resulta niya. Tingnan lang natin yung post ng ating Asian Games bound, okay, na si Shane Yao after that finish. Di ko to na-post kahapon, I'm sure na-miss niyo yung ating resulta. So ang sabi ni Shane, okay, tingnan natin ha. Finish, ano ba yun? Bakit dito sa kanya, FIP? Doon sa akin ay number 4. Okay, hindi, ito pala sa isang finish niya, okay. Parang hindi ko nakita yung huli niyang post. Kasi sumali din siya sa ano, sa, sabi niya one of the best finishes niya. Sumali din siya nung isang araw sa XCE. Anong XCE? Kasi itong pinakita namin sa inyo, XCO, that's sa Olympic Cross Country, XCO. Kapag XCE, Olympic Cross Eliminator, okay, yung mayroong tapat-tapat. And hindi siya nakarating sa finals, dun sa top 4 na naglaban-laban for the podium, siya ay nasa final B. Okay, nagpang-fifth siya. Siya yung nanalo sa final B, ano? But eventually, that's number 5 kasi mayroong final A for the top 4 riders. Okay, so number 5 sa cross-country, sa cross-eliminator, okay, XCE, and number 4 naman sa regular na cross-country, okay, Olympics ng mountain bike. Si Shane Yao Yao, our Asian Games bound in the sport of mountain bike, cross-country. Wala si Adele Pia Sendrijas, I'm sure. May commitment, and then syempre mahirap din sa budget yan. But definitely, come the Asian Games, merong sparring partner at yan ay si Pia Adele for Shane Yao Yao. Okay, it's 8:35. Time out ulit tayo. Tapos puntahan natin ang basketball. When we return, dito pa rin po sa Headline Sports.
7: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
10: Ay, aircon ba ako?
7: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin?
10: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
7: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
11: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
12: News para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
13: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
12: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
13: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
12: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
8: Sports Radio 918 AM.
9: Basta usapang palakasan, walang maiiwan.
8: Headline Sports
9: sa Sports Radio 918.
0: Okay, so it's 8:38. Sa larangan naman ng basketball, ano, patuloy po yung magandang performance ng ating mga 3x3 teams. At ito ang pinakahuli, ang Gilas 3x3 Women. This is under 23. Matapos na sila ay koronahan bilang kampyon ng Asia C Conference ng FIBA 3x3 Youth Nations League kagabi yan sa Petaling Jaya, Malaysia. Bakit? Kasi nanalo sila sa Stop 1, Stop 3 and Stop 6. So 3 out of 6 ang kanilang panalo na naitala dito. Ang Gilas Women ay binubuo ni na Amia Espanyol, Kenan Elizabeth Ka, Victoria Pasilang, si Mariel Bingno, okay, si Jamana Meniano. So sila yung tinanghal na kampyon. Okay, number 1 spot sa pagtatapos. And with that, qualified sila para sa FIBA Under 23 3x3 World Cup. Okay. Na magaganap by next month yan, September 15 to 19. So ano ba nangyari doon sa huling laban, ano, doon sa finals? Okay. Ang mga Pinay ay nagtala ng come from behind. Okay, 17-15 na panalo laban sa Chinese Taipei doon sa Stop 6 Finals. Okay, na nagbigay sa kanila ng 100 points para talunin din yung ano pala, yung Taipei. Ang galing naman. Galing naman itong mga Filipina na ito, 510 to 480. O, talagang malaki. Malaking points yung finale. Ano? Yun ang maganda dito sa 3x3. Ano? Very exciting. You'll never know ano what will happen. Ano? Tapos kapag nagkakaroon ng stops, ang dami-dami. 6 stops pa. So, trailing 11 to 15, 49 seconds na lang ang natitira. Grabe ha. 11-15, lamang ang kalaban. 49 seconds ang natitira. Okay, at syempre talagang at stake dyan yung World Cup ticket. Espanyol, ang nagbitbit sa Gilas Women's, okay? Siya yung nag-deliver, imagine 6 points in the last 49 seconds para makuha nga yung stop 6 na panalo. At yun nga ang nagbigay ng susi o sa kanila para mag-advance o mag-qualify dito sa September 15 to 19 sa Wuhan, China na 3x3 okay, World Cup. Okay. Samantala, hindi lang yan. Yung ano natin, Gilas 3x3 men ay nag-second naman overall doon sa tinanghal na champion na New Zealand. Okay. Pero, okay, kasi sila ay nag-ano lang, 460 points lang ang kanilang naging total. Stop 3, sila naman ang winner. So, andyan sina Manuel Pablo, Andrew Bongo, okay, Ryle Melencio, David Dungo, Blair Lingo, and then si Ariane Sean Tuano. Pero, dalawang teams ang papadala natin. Abante din ang ating Gilas Pilipinas Under 23 3x3 because of their of the victory of the Under 21. Diba? A month ago. Okay, yung ating naging panauin pa sa PSA Forum, diba? At halos sila din naman ang pupunta sa Asian Games. Itong naglalaro Under 23, Under 21 na 3x3. They'll be the same team to go. So back-to-back nga yan eh. May Wuhan China World Cup and then after that, diretso na ng Asian Games. Okay. Kasi kita mo, September 15 to 19, World Cup. And then September 19 nga, opening ceremony. Ah, wait lang. No, kasi hindi, September 10 ang start eh. Mauna yung 3x3 sa Asian Games. Kaya sabi nila, mukhang dalawang teams talaga ang bubuuin nila. Okay, isang mag-World Cup at isang mag-Asian Games. So, yan ang aabangan natin, the composition of the Gilas Pilipinas. But, well, good problem for the samang basketball ng Pilipinas. At least qualified. At buko dito, maganda itong mga points na nakukuha ng ating bansa dito because this is nation points, okay? For nation rankings in our bid to, of course, make it to the biggest, to the highest competition, and that's the Los Angeles Olympic Games.
14: Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
15: PSC Hour.
16: PSC Hour.
17: Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy.
15: PSC Hour.
17: Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission.
15: PSC Hour.
17: Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports.
15: PSC Hour.
17: Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan.
15: PSC Hour.
17: Sa Sports Radio 918.
0: Ikompleto natin ang repaso ng mga ganap sa Gilas Pilipinas nung araw naman ng Biyernes, okay? Noon po natapos yung kampanya ng ating Gilas Women at ito ay dun sa pre-Olympic qualifying, FIBA pre-Olympic qualifying sa saan ba ito? Mexico, Guadalajara, Mexico. Ang Pilipinas ay tumapos sa kanilang kampanya with a victory. Okay, ang tinalo natin ay ang Senegal, pero what a tough game and a hard-earned victory for Gilas Pilipinas women. 79-75 ang final score, no. Kahit nawala sila sa contention, ay talaga namang pinilit nila na magtala ng isang panalo dito sa mataas na level ng competition. Natalo tayo sa host Mexico, natalo din tayo sa number 7 Canada dun sa mga earlier games natin. Magandang simula. Lamang kagad ang Gilas. Tapos na habol, 8-0, 18-all. Tapos hanggang dikit na, 50-46 lang. Lamang ng Senegal, okay. Nako, edi medyo cramming time. Ano ba? Meron na bang pressure? Definitely during that time. But Gilas women, ay sabi natin,
10: the Philippines.
0: Init lamig ang kanilang game dito. Ah. Okay, so nag 15-0 run siya. Okay. At muling nakakuha ng kalamangan, 61-50. Okay, si Digna Dice ang nagbit-bit dyan para sa team. Pero hindi naman talaga umano, kumbaga sumusuko ko agad yung Senegal. Ano? At humabol na naman, napako muna sa 69 yung Philippines hanggang 69-67, 2 points na lang, 5 minutes pa yung natitira. Okay, doon. Nako, ay tapos hanggang ayan, 78-73, 78-75, 3 points na lang. Si Animam, okay, ay at least nagselyo doon sa free throw niya. Some 12.6 seconds na lang ang natitira. Kaya ayun, 79-75, mahalaga yung mga free throw na yon. And yun na, naging final score for this game. De La Rosa, De Jesus, Digna Dice, may tig 16 points para sa Gilas Pilipinas. Okay. And then, with that, ay ang sabi ni Coach Taves, okay, yung bago nating coach, ay sabi niya, may nakikita siya definitely na improvement, okay, pero marami pa silang dapat na pag-aralan, di ba, at baguhin, di ba, adjustment, pero seemingly, yeah, positive ang sabi ng bagong coach natin. And they will continue definitely more hard work because the next is the Asian Games in Japan. Pero as far as making it to the qualifying tournament of the Olympic Games, meron pang chance ang Pilipinas kasi meron tayong ano, okay, meron tayong 2027 FIBA Women's Asia Cup. Ito ba yung i-host natin sa Cebu? Diba? So doon tayo magkakaroon ng huling hirit, ika nga natin, to make it doon sana sa pinapangarap natin na makapasok nga po sa LA Olympic Games. Okay, sa larangan yan ng women basketball. So still, congratulations Gilas Pilipinas in their very first World Cup with a victory in that pre-Olympic qualifying. Okay, 79-75 Philippines over Senegal. Okay, so it's 8:47. Sige, isa pang timeout, partner Nida, and then balik tayo for more dito pa rin po sa Headline Sports.
18: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
13: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
18: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
13: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
18: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
19: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
19: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
19: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
19: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
19: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
20: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
21: Sports Radio 918 AM.
0: Okay, so wagi inang medalya ang Pilipinas sa ating hosting ng kauna-nahan nating pagtayo ha, bilang host ng Southeast Asia Open Water Championships. Ginanap nga po yan sa Boracay the past 2 or 3 days. So ang nagkamit ng bronze medal, ang pinakahuli, dalawa kasing bronze medal na nakuha ng Pilipinas dito. Si G. Angela Micaela Talusig, isa pong estudyante ng La Salle University, actually varsity swimming team member to ng De La Salle, 20 years old, okay, siya ay naurasan ng 1 hour, 18 minutes and 57 seconds para tumapos ng pangatlo dito sa 20-year-old and above division. Ang nanalo dyan, taga-Indonesia, si Sira Sawati, okay, 107.23, tayo 118, naku, malayo pa talaga, halos 11 minutes, diba? Thailand's Muskol Hirunhas, 1 hour, 9 minutes and 15. Okay, so tayo naman ay 9 minutes behind doon sa silver medalist. Okay, ito po ay organized by Philippine Aquatics Incorporated and sanctioned ng Southeast Asian Swimming Federation.

0: Rose naka-medal din sina Alfonso Joaquin de Mesa, nagpang-apat sa boys 14 to 15. Okay. Si de Mesa over 2 seconds behind Thailand Kantapong Puliem na siya naman nag-bronze medal. So may laban ano kahit papaano. So natutuwa ang mga organizer, di ba? At least hindi tayo nabigo, nagkaroon tayo ng medal, 2 bronze medals. Si Chairman Pato Gregorio pa yung nag-award noong I think it was Sunday, the other day. Okay. Kasi nung Saturday nandoon siya sa Taekwondo eh. Tapos syempre si Philippine Aquatics Incorporated Secretary Eric Buhain ay siya talagang nakatutok dyan. So kinongratulate ng PSC ang ating PS or PAI for the good hosting. Sabi muli, this opened or this is or this successfully served as in a way take off, okay? Panimulang oportunidad para nga po sa ating mga swimmers na gusto na talagang sumali sa open water swimming, di ba? At least ito, napatunayan natin sa international, ay pwede naman pala. So I know marami pa magta-try nito and pwedeng the next time around, di lang tayo bronze, di ba? Ano na tayo, gold medalist na tayo ng open water swimming. At ito ay isa ng ano, ha, Olympic sport, kaya dapat talagang pag-anuhin natin to. Pag-igihan natin doon, eh, napakadaming tubig, eh, dagat, o ano pa, ilog sa buong Pilipinas, water sports, kaya dapat mahusay dito ang Pilipinas, di ba? Okay, so it's 8:53, time out po tayo, and then we'll have our 9 o'clock edition of the news. After the 9 o'clock edition of the news, balik ulit tayo, and of course, bigay muli namin sa inyo ang ating featured interview with one Asian Games bound athlete natin from Taekwondo. Yung naging kwentuhan namin ni Kurt Barbosa dun sa ating PSCR the other day. Okay, last Friday. Mahalaga po na maibigay din namin sa inyo. Okay, babalik kami.
1: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
7: Headlines ngayon.
8: Philippine Standard Time, it's 8:06 a.m. Good morning, and here is the news. The death toll from the effects of the southwest monsoon and the recent tropical cyclone Luis and Maymay has risen to 29. According to the National Disaster Risk Reduction and Management Council, 5 of these deaths have been confirmed. 17 individuals were injured while 2 others are missing. More than 105,500 persons were displaced by the inclement weather. Damage to

0: infrastructure is at 4.8 billion pesos, while damage to agriculture stands at 1.7 billion pesos. In news overseas, Canadian Prime Minister Mark Carney has announced retaliatory tariffs on the United States. This after walking away from a bad deal on trade. Mr. Carney said the new tariffs will impact about $20 billion worth of goods, or 5.5% of Canadian exports to the U.S., impacted product range from hockey sticks to cement. The Prime Minister noted that new Canadian tariffs will take effect on September 8. He added these tariffs will target U.S. steel and dairy industries. In sports news, number 4 seed Coco Gauff became the first or the third player in the open era after Serena Williams and Victoria Azarenka to win multiple Cincinnati Open titles after beating compatriot Jessica Pegula in straight sets 6-2, 6-4. Philippine Standard Time, it's 8:58 in the morning. Matiling natutok sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Milo Postino Itavales, aris sa magandang umaga sa inyong lahat.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan. PSC Hour. Sa Sports Radio 918.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang sintomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Oh, if you don't like that, you don't like NBA basketball.
6: Alley-oop to James. Durant lobs it up. McGee throws it down.
7: I-discuss natin mga paborito niyong NBA teams. Sino ang top? Sino ang kulela?
8: Top NBA.
9: Curry on the go route. Back to Durant.
7: Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.

0: Mga bulilit naman ang bibida dito sa Kiddie Sports. Kiddie Sports. Dahil kahit bata man sila sa paningin, sa sports, may ibubuga rin. Tara at samahan ang mga chikiting sa kanilang pangarap at kwento ng tagumpay. And of course, kikilalanin natin ang mga future Philippine sports champions. Dito lang yan sa Kiddie Sports. Kiddie Sports. So don't miss out. Makinig at manood kasama si Kuya Timmy tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa inyong paboritong sports radio channel, Radyo Pilipinas 2 Sports 918 AM. Go. Sa Kiddie Sports, Kiddie Sports. Bata ang bida.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
7: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
6: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
8: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
9: Pati bamboo?
10: So,
6: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
11: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
12: Nung natutunan ko po yung paggawa.
13: Sino nagturo sa'yo?
12: Nag-training po kami sa DOST.
13: Sa DOST rin.
6: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
14: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
5: Okay, so it's 9:06, ikalawang bahagi ng Headline Sports. Dito lamang po, 918 kHz sa ating AM band. Ganun din po sa ating PBS receiver. Just click the Sports Radio logo. Pwede kayo mag-download nitong ating app na to sa App Store, sa Google Play. That's PBS receiver po. So, Sports Radio anytime, anywhere. Nasa Sports Radio AM, Facebook din kami at syempre Sports Radio live stream. 26 days to go bago mag Asian Games at yan po ay sa Aichi, Nagoya. At syempre meron ding ilang games sa Tokyo. So ang ating Asian Games bound tennis player na si Alex Iala nasa New York na, warm welcome. Sabi nga niya, a lovely start to the week. Okay, thank you guys. Okay, nag-practice kasama si Dimitrov. Ngayon may ilan na ring posts. Nandun ulit siya sa naghahanda. Tomorrow is the start ng US Open Mixed Doubles na kung saan sila ni Felix Auger Aliassim ng Canada, ang kanyang partner. Ang kanilang mga kalaban ay sina Gail Monfils at si Elina Svitolina. Okay, di ba ano? Mag-asawa yon si Monfils at saka si Svitolina. Okay, sila nagkataon talaga na mag-partner in this mixed doubles kasi inaiba na po yung format okay ng ating US Open. Talagang parang yung mga sikat, okay, husband and wife tandem, okay, Gail Monfils and Elina Svitolina, and this is the round of 16 kaagad. Okay, so pag nanalo, quarterfinals na kaagad. Ang very interesting pa dyan, it's gonna be Venus Williams and Alcaraz, okay, sa US Open mixed doubles. Nababago-bago yung mga tandem, ha. Anyway, so yan yung kay Alex. Okay, and then what else? Asian Games bound, defending champion, EJ Obiena in pole vault ay tumapos na pang pito doon sa Diamond League dyan sa Poland. Katatapos lang yan early this morning, 5.80 meters for EJ Obiena. For the second straight time, wala siya sa podium noong kompetisyon na kanyang sinalihan. But still, 5.8 is good for EJ Obiena na meron siyang 5.90 season best just recently sa isa niyang gold medal victory. Samantala, Philippine men and women teams natin sa 3x3 basketball pasok po sa FIBA 3x3 Under 23 World Cup. Yung mga kababaihan ang huling nakapasok because of their victory dito sa C Nation Cup, okay, na naganap, sila yung tinanghal na overall champion Okay, winning 3 of the 6 stops, okay, sa Pejaling, Malaysia. Samantalang yung ating Gilas Pilipinas women naman, sina Animam, okay, nakapanalo sa huling laban nila over Senegal after losing to Mexico ang host at syempre pa yung number 7 Canada. Yan ay sa pre-Olympic qualifying na ganap sa Mexico. May isa pang chance para sa Gilas at yan ay sa 2027 FIBA Asia na magaganap sa Cebu. Tayo ang host. So we have the chance and the advantage being the host of the tournament. Magsasanay na ang ating Gilas Pilipinas women para naman sa Asian Games na magaganap nga sa Nagoya in less than in 20 days kasi mauna talagang basketball . Parang yung football na early nag-start, naging basketball ang maaga by September 10 start na, lalo na 3x3 and then of course yun ding 5x5 until the end daw . From start to finish pala yung basketball sa Asian Games. Tagal . Samantala sa mountain bike, Nami Garduze, okay, from bronze in the ACC a month ago to gold in this Asian Mountain Bike Continental Series, okay, Seoul International, ginanap sa Malaysia last weekend. Sa Women Elite Downhill. Sa Men Elite Downhill, isa pang medalya na kopo ng Pilipinas sa pamagitan ni Alden. Okay, Alden, okay. Doon sa men's division. Okay, so siya naman ang nakakuha ng medalya. And then, sa ating cross country, it was Shen Yao Yao placing fourth. Okay, placing fourth in that Olympic cross country. Good finish behind the Chinese Taipei rival, Ukraine and, Ukraine and Japan. Alden Comeros. Okay, nakakalimutan ko yung family name ni Comeros. Alden Comeros, ang ating lone representative in men elite of the Asian MTB Continental in Seoul, Malaysia. Samantala, okay, yung ang ating dalawang mga tankers, and this is open swimming, at yan po is ginanap na hosting ng Pilipinas, Southeast Asia, open water, dyan sa Boracay, dalawang bronze medal ang nakopo ng Pilipinas. So, good hosting with podium finishes pa. And then, sa baseball naman, ito, nagtataka kayo, bakit wala pang resulta yung baseball, ano? Na postpone po, hindi po nalaro yung first day na mga schedule ng Women Baseball Softball Confederation Women's Baseball World Cup dyan sa Tainan, Taipei dahilan sa masamang panahon, so postpone. Ngayon ay idaraos yung second game nila. Kahapon supposedly it was against Japan. Okay, so tingnan natin kung sino ang makakalaban sa araw na ito ng ating mga Pinay batters, okay, dito sa pagpapatuloy ng ating aksyon. Tingnan ko lang yung mga schedule nila, okay? Hindi ko kabisado yung schedule. It was supposedly Philippines-Japan, pero yung second game daw ang lalaruin na lang ngayon at magiging indoor na yung labanan. So it's gonna be Philippines-Cuba. Naku po! Cuba, no, today, tapos bukas, Philippines-Chinese Taipei, and then sunod na araw, Philippines-Britain, and then Philippines-Venezuela. Hindi ko sure kung kailan yung Philippines-Japan, yung rescheduling of that first match, kasi syempre nakatoka na yan eh, mag-a-adjust na lang, dahilan nga sa masamang panahon dyan din sa bansang Taiwan. Samantala, sa Taekwondo, ito sabi ko, di ba last week pa natin hina-highlight ito, 50 years of Taekwondo, 50 years and counting para sa Philippine Taekwondo Association or PTA. Ito nga yung pinagmamalaki ni Secretary General Rocky Samson, okay, at syempre nabanggit din ni Kurt Barbosa. Mismong si President Ferdinand Marcos ang nag-describe na very significant talaga itong nagiging accomplishment na ng ating Philippine Taekwondo na patuloy nagbibigay ng pride, ng karangalan para sa ating bansa sa mga iba-ibang international competition. So, si PSC Chairman Pato Gregorio ang nag-deliver po, ang nagbasa ng message mismo ni Pangulo para nga sa PTA doon sa kanilang celebration, Golden Anniversary Gala Dinner sa Grand Ballroom ng Okada, Manila noong Saturday. Okay, so, ayun, sabi, it is a time to look back with gratitude at what has been accomplished and look ahead with renewed determination to what more can still be achieved. Okay, since the foundation, 1976, okay, the PTA has remained steadfast in its mission to develop Taekwondo in the Philippines. More than sport, Taekwondo has become a means of cultivating discipline. Definitely, yung discipline na ituturo nito, syempre yung attitude para maging winner, pursuing excellence and building character among generations of Filipinos. Yun ang laman ng mensahe ni Pangulo na deliver ni Chairman Pato Gregorio. Okay, so ayan. Napakaraming PTA members, sabi niya, 50,000, sabi ni Sec. Rocky Samson. Okay, syempre, ang behind, a major force behind PTA, I see Grandmaster Hong Song Chong. Okay, si Master Hong, okay. Siya yung chairman and siya naman talaga nagpapatakbo ng Philippine Taekwondo natin, ang kasalukuyang President Rafael Alunan. Okay, naging panauhin doon si Secretary Gibo, okay, Chodoro, kahit si Senator Grace Poe, nandiyan din. Si POC President Bumble Tolentino, Abraham Bumble Tolentino, nandiyan din po. At kinawaran sila ng belt, ika nga. Okay, bilang ceremonial, okay, pagbibigay. Okay, ng paggalang. At iyan naman ay talagang inia-award, okay, sa mga natatangi, di ba, na nagbibigay suporta po, lalo na ito, this is Taekwondo. Okay, so congratulations sa ating Philippine Taekwondo for reaching 50 years and syempre more success still counting, okay, still growing and counting para po 50 years and counting. Okay. 50 years growing and counting para diba sa Philippine Taekwondo Association. Okay, and speaking of Taekwondo, bigay namin sa inyo yung aking kwentuhan. Okay, yung ating panayam kay Kurt Barbosa, siya po ay ating Olympian. Okay, at isa rin siya sa ilan ba? Anim na mga Pilipinong atleta na kalahok para sa darating na Asian Games. Siya ay sa Kyurugi. Okay, plus 2 doon sa ano, doon sa ating Pumse, di magiging 7 sila, 7 man, tama kaya. Either 6 or 7 man Philippine Taekwondo yan. So narito si Kurt Barbosa sa ating panayam.
9: Headline sports interviews, fresh and straight from the source. Ginignod na dito sa Sports Radio 918.
5: Hello, magandang araw. Kumusta na, Kurt?
10: Hello po, ma'am. Good afternoon po. Okay na, okay, okay yeah. Na po, ma'am.
5: Congratulations muna sa iyo dahil naka-gold medal. Natutuwa kami dun sa huli mong sinalihan na tournament, Kim Hon-yong, Joan sa Korea, gold ang naiuwi ni Kurt. Tapos, syempre, qualified ka para sa Asian Games. So, gaano kabisi sa mga araw na ito si Kurt with less than a month to go bago mag-Asian Games?
10: So, yun nga po. Tuloy-tuloy pa rin ang training po namin. Andyan yung strength and conditioning namin, ang taekwondo, training, and yung mga running po namin. So, okay naman po. All in, all out po lagi.
5: Hindi naman tayo apektado kahit masama yung panahon. Wala namang ano naapektuhan sa training venue nyo o whatsoever sa programa, Kurt?
10: Wala naman po. All good naman po sa awa ng Diyos po.
5: Good. Yeah, thank God. And congratulations then Kurt, kasi this year, nagse-celebrate ang ating Philippine Taekwondo Association ng 50 years. Actually, this coming weekend, ang pinakamalaki niyong celebration. Congratulations, dahil alam ko, kaparte ka ng tagumpay, di ba, ng nagse-celebrate niya o na nagbe-birthday na PTA 50 years. Wow, ah. Galing. Yes. How does it feel to be a part of this organizations na 50 years na? Tapos syempre, ikaw yung kasalukuyang mukha eh ng PTA eh, Kurt.
10: Feel so grateful po na kasali ako sa PTA na to, and 58th anniversary na, parang wala pa ako sa mundo, parang pinapatakbo na yung PTA. So I feel so grateful talaga. Sobrang saya. Basta excited ako para bukas po yung celebration.
5: Kurt, papaano nga ba talaga nakatulong sa'yo yung PTA, Philippine Taekwondo, na nakadiscover sa'yo, di ba? Tapos ikaw, miyembro na ngayon at isang national athlete, nag-uwi na mga panalo para sa Pilipinas. Gaano ka ka-thankful sa PTA?
10: 100% thankful po talaga sa PTA, kasi pag wala po sila, siguro di ako nakakalaro sa iba't ibang bansa, di ko nare-represent yung gift na binigay ni God sa akin. So I'm very thankful po, lalo na kay Grandmaster Son Chong Hong po.
5: Yeah, Grandmaster Hong, di ba? Okay, so yes. Kurt, tell us, gaano ka laking bagay na nanalo ka sa huling competition at nagkaroon kayo ng series of competition sa Korea para nga sa iyong paghahanda sa Asian Games?
10: Yun nga po, parang bumalik yung confidence ko ulit sa paglalaro, na-enjoy ko ulit. Yun nga po, yung sinasabi nilang new meta, parang nakakapag-adjust ulit ako, nakakahabol ulit ako sa new meta. So malaking bagay po yun na nakakuha tayo ng gold para sa Pilipinas at ipunta natin sa Asian Games.
5: Yung sinasabi mong nakahabol ka sa new, ano yun? What's that? New meta?
10: New meta. Yes, new meta. Yung taekwondo po kasi ngayon parang nag-a-adjust na po sa mga new rules, madaming adjustment. So, yun yung ibig kong sabihin po, yung meta.
5: Ito pala yung mention by Secretary General Rock Sampson sa isa ka rin kwentuhan sa kanya early this week, ano, na may mga bagong ruling, bagong ano, bagong equipment din na ginagamit, parang equipment A, B, C, yan yung klase ng scoring na ano na inyong susundan. So, alam na ba natin kung anong klase na scoring ang meron, or probably yung, yeah, the scoring ang tawag niya eh, come this Asian Games, kasi may tatlo daw na pinagpipilian, Kurt?
10: Yes po, yun po yung Dado, KPNP at Weichup. So iba-ibang klaseng armor, iba-ibang klaseng style, iba-ibang sensing socks. So parang iba-ibang style po talaga siya. So medyo mahirap po talaga yung adjustment. So depende kung ano yung lalabas nila, ganun po.
5: Wala pang nilalabas kung ano ang gagamitin?
10: Ang sabi po nila last gen, yung gen 3 po. So parang yun po, sanay po tayo doon.
5: So sanay naman tayo doon, so no problem.
10: Yes.
5: Okay, Kurt.
10: Yes po, yes.
5: Anyway, gaano kahirap yung nakuha mo na panalo gold medal and route to that gold medal in Korea recently bago nga bumalik ang team dito sa Manila? Ilan din ba ang tinalo doon and how tough the competition was?
10: Masasabi kong tough yung mga nakalaban po doon kasi andun yung Korea, yung mga Uzbekistan, andyan pa po yung mga Asian top players. So, nakalaban ko pa po yung last na nag-world champion sa juniors na from Uzbekistan. So, parang malaking bagay yun sa akin, experience na tinalo ko siya and maganda yung naging laban po namin. So, doon po bumalik yung confidence ko na kaya pa pala, na kaya ko pa pala sumabay sa mga bata, parang ganun.
5: Wait.
10: So, andun.
5: Yeah. You're so young. Bakit mo nasasabi na kaya pang sumabay sa mga bata, Kurt? Nagkaroon ba ng doubt na parang mahirap ka nang makahabol sa mga kalaban these days, Kurt?
10: Yes po. Parang naging performance ko po last year kasi parang yun nga, naninibago ako sa mga armor, ganun. Tapos yung mga bata parang galing nila magpatama. Ang galing nila maghanap ng mga butas. So parang laking adjustment po talaga. Naging learnings and growth ko last year. So ito po yung year po natin. Yes.
5: Yes, bumabawi ka ngayon. Kasama yes. ba sa nagbigay sa iyo ng doubt yung tabiguan na muling makuha ang gold medal sa SEA Games nung December, di ba? Naka 3 gold medals ka na tapos nung last hindi ka naka gold medal. Tama ba, Kurt?
10: Yes po, ma'am. Tama po.
5: Rin 'yon sa naka-apekto na parang nagbigay ka o nagkaroon ka ng doubt sa sarili mo.
10: Yes po, pumasok po talaga yung doubt na parang nahihirapan na akong mag-score, ganun. So, laking adjustment po, lalo na sa mindset, ganun. Yun po talaga inayos ko. Yung mental po talaga.
5: Oo, mahirap yun, ano? Paano nga nagawa yun? Anong klaseng process? Kasi nakita ko kanina, may mga photos kaming fina-flash. Meron nga mga nag-grab ng video mo na ang ganda ng mga spinning, ano mo, kick mo, grabe. Hanga-hanga sila kay Kurt Barbosa. Paano mo na ngayon yun nagagawa? Ano ba yung process na napagdaanan mo para nga burahin yung doubt na yan sa sarili?
10: Yun, mas ina-enjoy ko yung training, mas ina-enjoy ko yung process, mas ina-enjoy ko yung mga kasama ko, and lalo-lalo na mas minamahal ko yung sarili ko po.
5: Minamahal yung sarili, okay. I'm sure yes. Nagre-rest, hindi mo rin masyadong ini-stress yung sarili mo.
10: Yes.
5: O sobrang yes, isip, how to do this, how to do that, Kurt?
10: Yes po, yun po talaga. Number one po talaga, lalo na sa umaga, inaayos ko na agad yung mental ko. Pinaprocess ko na talaga lahat kung anong mangyayaring this day, ganun po.
5: Hindi na malaki ang expectation mo sa sarili mo ngayon, being an Olympian. Isa ba yun sa nag-adjust ka rin, basis kasi sa mga line of your, what you're saying, ano? Parang hindi mo nga binibigyan ng stress yung sarili mo. I mean, yung bang sa expectations sa sarili mo dati, masyado bang mataas, Kurt?
10: Yes po, parang pag sobra ka talaga nag-expect, parang nakakalimutan mo na yung process mo, nakakalimutan mo na yung paano i-enjoy yung journey. So this time talaga mas na-enjoy ko yung journey ko talaga, yung process ko, kung ano yung bibigay ng coach, gawin talaga ng 100%. Ayan po, compare dati parang daming doubt, daming negative thoughts, ganun. So parang tinanggal ko po talaga yun, tinanggal ko po.
5: Oh, ang hirap maging atleta, no? Lalo na kapag
10: yes,
5: nagkaroon na ka na ng accomplishment, 3-time gold medalist sa SEA Games, and then Olympian, di ba, noong Tokyo. Kurt, sino ba ngayon yung mga coaches natin, yung talagang nag-handle sa'yo?
10: Mga nag-handle po sa akin, bali, apat po sila Sir Kitts, Sir Gerson, Sir Paul, and Coach Hay po. So, lahat-lahat po sila, iba-ibang ideas ang training. So, nakakatulong po sa akin. And pag umuwi po ako sa amin, natutulungan din po ako ni Sir Glenn po, yung saan po ako nagsimula. And yung SNC ko naman po ngayon, si Coach Luis de Mesa. So madaming techniques, madaming variation na natutunan ko araw-araw. Pag sino yung magturo, parang ina-adapt ko talaga. Adapt, adjust, ganun po.
5: Dami pa lang coaches, ano? Pag umuwi ka, ibig sabihin kapag umuwi ka sa Abra, tama ba?
10: Yes, sa Abra province po.
5: Meron ka rin pala doon ng mga coaches na until now eh talagang pwede pang sandigan, pwede pa rin mag-alaga at magturo sa'yo. And that's nice, Kurt. So, ano na ngayon ang ano natin, ang mindset natin, Asian Games na. But syempre, bago ka nga napasok sa Asian Games, kailangang ikaw pa rin yung number one sa bansa natin. And you did it, considering na nagkaroon ka sa doubts sa sarili mo. And then you also competed, tama, sa Asian Championship na nagsilbi din qualification for the Asian Games. Kumusta ka ba doon?
10: Yes po, maganda naman po yung naging performance ko po doon. Parang na-short lang sa huli. Nagkamali lang sa adjustment na hindi namin na-check. Kumbaga, ayun, all in all, okay naman po. Mindset good, spiritual good, physical good, yun po.
5: Ngayon, ang alam ko, sabi ni Sir Rocky, ay alam nyo na yung 16 na maglalaban-laban come the Asian Games. 54 ka ba o 58?
10: This time po, 58 po sa Asian Games.
5: 58 kilograms sa Asian Games, Kirugi. Alam mo na yung 16, may idea ka na. Sino-sino nga ba yon? Marami bang bago? O yung bang tumalo sa'yo nung huling edisyon ng Asian Games? Yun ba'y muli mo pang makakaharap at papaano natin sila paghahandaan?
10: Yun nga po, nakikilala na po namin and nakikita na po namin sino mga makakalaban namin like mga Iran, Korea, Jordan, Kazakhstan, yan po yung mga medyo mabibigat. Pero alam ko din po sa pag nakalaban po nila ako, mahirapan din po sila. Yan yung mindset ko po. Parang hindi ako madaling matalo din. Yan po.
5: Oh, nakita ka namin nung nag-qualify ka sa Olympics eh, di ba? Ibang Kurt Barbosa yun eh. So, andyan pa yun. Alam natin, hindi yun nawawala. Bakit mo sinabi na hindi ka mahirap talunin kahit pa sino pa itong makakalaban natin dyan sa elite ha, natatangi pala no, 16 lang talagang lalok sa bawat kategory sa Asian Games. Mga ano bang bansa yan, Kurt?
10: Andyan po yung mga Iran, Korea, Chinese Taipei, Kazakhstan, Jordan, yung mga tough po talaga na athlete sa Asia po, sa Taekwondo po.
5: Paano mo nasabi na hindi ako papatalo sa inyo, Kurt? Anong mindset, anong mantra ika nga, 'di ba? Minsan yung mga athlete may paulit-ulit sinasabi sa sarili nila, parang yun yung nagsa-psych sa kanila. Ikaw, ano yun?
10: Ako po these days talaga naiiniwala ako sa sarili ko talaga. Naiiniwala ako sa skill ko, naniniwala ako sa binigay ni God na gift sa akin. Kung paano ko na lang talaga i-adapt, i-apply sa laban. So, ang number one talaga, believe na believe ako sa sarili ko.
5: Sino yung mga ka-sparring mo dito? Kumusta din? At may sapat ba na sparring? Sa bagay, mabababa pa naman yung weight division mo, no? Marami ka bang nakaka-spar dito sa training?
10: Yes po, marami naman po. Andyan po sila Kenneth, sila Algen, sila Yum-Yum. So, matatangkad po sila and iba-ibang fighting style din na makakatulong po talaga sa akin papuntang Asian Games. And I'm very thankful po kasi andyan sila na tumutulong po sa akin.
5: Piling-pili yung pupunta sa atin sa Asian Games nung isang araw na ibigay ni Sir Rocky yung listahan sa akin. Parang ano, halos lahat kayo ay veteran except kay Mangi na first-timer. Anong tingin mo doon sa komposisyon ng team na lalaban sa Asian Games, Kurt?
10: Naging aral na po namin yung last na Asian Games sa China. So this time, alam na po namin kung ano yung mga dapat gawin. Alam na po namin yung mga dapat i-apply sa laban. Paano yung maging mindset namin. So ang number one po talaga dyan is magtulungan po kami paangat.
5: Yung palang adjustment mo from 54 to 58, mahirap ba? Ayos na ba ngayon yung weight mo?
10: Yes po, di po ako masyadong lose weight, parang maintaining weight po sa weight na 58 po.
5: Pag nag 58 ka, maliit ka ba sa 58 weight category doon sa mga makakalaban mo? Probably in terms of height?
10: Yes po, kahit naman sa 54, maliit pa din po ako. So, Filipino, maliit po talaga pero malaki yung puso.
5: Yun ang gusto ko, maliit man ang mga Pilipino pero malaki ang puso. Tayo may pinakamalaking puso pag dating daan. Nakakailang Asian Games ka na, Kurt?
10: This is my second time po.
5: Second time pa lang, okay. Yes, so, syempre, talagang matagal na rin tayong hindi naka-medal doon sa Kirugi. Ang huli pa si Pauline. Pauline, yes. Diba, Lopez, I think that was yes. In 2018. Yeah, Jakarta, Indonesia Asian Games. Pa, Kurt, ha? Yun ba'y dagdag motivation sa inyo na eto na ulit yung pagkakataon para makabalik tayo sa podium?
10: Yes po. Lalo na po nagbigay siya ng word sa akin, si Ate Pauline, before Asian Champs and itong mga previous na tournament ko po, na binibigyan niya ako ng believe talaga sa sarili, na maniwala ako na kaya ko talaga. Ayan po.
5: Meron pa palang advice sa iyo, si Ate Paulina. Anyway, between today and the Asian Games, ano pa natitira sa schedule nyo? Meron pa ba kayong international stint, Kurt? Ang sabi, busy kayo ang Philippine Taekwondo team.
10: Wala na po kaming maging tournament before Asian Games. So, more on preparation na lang po kami, training. Yun na lang po bago kami sumabak sa Asian Games.
5: Namang international camp, natapos na yung camp?
10: Yes po, last month lang po natapos po. Sa Korea po nangyari.
5: Okay. So, gaano naging kaganda yung sa Korea? Sapat ba? Sa tingin mo ba? Nakuha natin yung tamang preparasyon para sa games because of the training camp and series of competition, di ba, sa Korea nangyari?
10: Yes po. Sa tingin ko po, sapat na mo yung naging training namin sa Korea kasi madaming kaming natutunan na naman doon and I am sure dami namin nakuhang strength, ability, tsaka yung mindset po. Yan po.
5: Ano yung nagbibigay o sino yung nagbibigay ng inspirasyon at ng motivation kay Kurt Barbosa sa muli mong pagtungtong sa Asian Games, isa sa pinakamalaki na kompetisyon na parating pinaghahandaan ng isang atleta? Yes, Kurt.
10: Yun nga po, nagbibigay ng inspirasyon sa akin yung aking pamilya, lalo-lalo na sa aking partner na si Janine, and yung dalawang anak ko po na si Cairo tsaka si Armor, tsaka yung mga taong naniniwala po talaga sa akin, lalo-lalo na yung buong PTA, proud na proud po talaga ako na i-represent yung bansa natin, and thankful din ako kay Grandmaster Hong and mga nagpapatakbo sa PTA po talaga. Yun, sobrang inspired ako kasi madami akong nakikitang bata na gusto din sa line na to, yung way na to. So parang ginagalingan ko po talaga para sa kanila.
5: Inspiration kanila, model kanila, idol kanila. Kaya pala nakita ko dun sa isang mong post, ang daming kabataan, parang tumutulong ka rin ba sa ABRA para ipromote tong Taekwondo at definitely nagtuturo sa kanila. Meron ka na palang inspirasyon, may dalawa, two kids. Di, yes, syempre, yes. Pag umuuwi ka, meron ka nang, kumbaga, i-display mo yung medal para sa kanila. Ipapakita mo na, oy, ito yung medal ko, kaya ako nawala ng matagal na panahon dahil nag-training at lumawak sa competition. But, ang premyo, ayun, medal. And syempre, karangalan, di ba, para sa bansa at para na rin sa buong pamilya mo. It's so nice, di ba, Kurt? So, Kurt, yes. Anong gusto mong sabihin sa lahat ng susubaybay at sa patuloy na sumusuporta sa iyong parating paglaban para sa Pilipinas? Ano ang aming aasahan sa'yo? Come the Asian Games. Sige, mensahe.
10: First of all, I want to thank to you, Ma'am Judith, and to Sports Radio. And na interview niyo po ulit ako dito, abangan niyo po kami sa Asian Games sa October po. Kami yung last na lalaban for Asian Games, so pray for us. Alam po namin na pinaghahandaan po namin to and makakauwi po kami ng mga medalya kasi naniniwala po talaga kami, lalo na sa mga coaches namin, sa sarili namin, and yung mga medical po namin, 100% nandyan po sila. So maraming maraming salamat po sa lahat ng sumasabay-bay, lalo na sa taekwondo sa Pilipinas. And para sa inyo to.
5: Yes, at salamat din sa inyo. Ano, mabuhay kayo. Whatever happens, di ba, sa mga competition, lagi kaming proud sa inyo dahil alam namin ang inyong sakripisyo, alam namin na yung puso nyo ay nandiyan para magbigay serbisyo, di ba, sa Pilipinas, para magbigay ng medalya, ng karangalan para sa ating inang bayan, as we say. Thank you so much. Hope to see you sa Asian Games.
10: Thank you so
5: and
10: much,
5: all the best. Yes, God bless you. Okay.
10: Thank you so much. Thank you.
5: Si Olympian. Kurt Barbosa.
15: Headline sports interviews. Fresh and straight. Fresh and straight from the source. Kinignod na dito sa Sports Radio 918.
5: Okay, so si Kurt Barbosa, inamin na nagkaroon pala ng doubt sa sarili because of that failure to win the SEA Games. Tapos yun na nga mga ibang equipment, di ba, ibang armor na ginagamit. Parang nahirapan na siya mag-connect, mag-point. But definitely with that gold medal in Kim Yong Cup, a month ago or weeks ago, tapos yun na nga ang pag-qualify niya sa Asian Games, seemingly bumalik na ulit yung kanyang confidence sa sarili at sabi niya handa siya at bilib na ulit siya sa sarili niya and umaasa sa magandang resulta come the Asian Games, lalo na matagal na po tayo na nakakuha ng medal sa Kyurugi. Okay, Pauline Lopez was the last one in 2018 Asian Games. And speaking of the team, yes, tama siya. Yung lalaki, si Dave Seiya, tsaka itong si Kurt, wala na silang lalahukan pa ng competition. But yung babae, at least two of the members of Philippine Taekwondo for the Asian Games, like si Mangin, yung ating first-timer, okay, si Mangin ay aalis kasama itong si Jessica, baby Jessica Canabal, okay, si Tatiana Mangin. Pupunta sila sa World Taekwondo Women's Open Championship August 28 to 30 sa Taiyuan, China. Okay, just before the September 19 to October 4 Asian Games. Bahagi po yan ng kanilang preparasyon. Last ano na yan, build up para dun sa dalawa nating female Kyurugia athletes for the games. Okay, so salamat. Sige, time out tayo. Tapos when we return, puntahan natin si Mika Gong, kanyang wrap up of the Surigao del Sur Indigenous Peoples Games plus mga interview. Ibabahagi din po namin sa inyo dito lamang sa Headline Sports.
15: Pinalakas, pinalawak.
16: Radyo Pilipinas.
15: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio Radyo Pilipinas World Service.
17: Ang taginting ng FM
15: at lakas ng AM
17: sa iisang himpila.
15: Pinagsanib na puwersa
17: para sa mas malawak,
15: mas maraming mararating
17: at mas maraming maaabot ng impormasyon
15: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
19: World News in 5.
20: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
21: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
22: 66 Informasyon.
23: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
24: Sports Radio 918.
25: Radyo Magazine 1278.
26: At Radyo Pilipinas World Service.
27: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
28: Mapapakinggan na
29: sa Capital 104.3 FM.
30: Capital 104.3.
31: Radyo Pilipinas World Service.
32: Sports Radio.
33: Radyo Magazine.
34: Serbisyo Publiko.
35: The AM and FM collab.
36: Sa Capital 104.3 FM.
37: Radyo Pilipinas.
38: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
39: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
40: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
39: Ang Barm Parliamentary Elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawa nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng Barm sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
0: Sports Radio 918 AM.
1: Okay, so it's 9:42 in the morning. Balikan po natin ang Indigenous Peoples Games. Mindanao leg ito, ginanap sa Surigao del Sur. Mika Go ang sumubaybay para sa Sports Radio. Narito si Mika.
2: The Philippine Sports Commission's Indigenous Peoples or IP Games 2026 Mindanao Leg has successfully concluded in San Agustin, Surigao del Sur after 2 days of competition from August 22 to 23. The event brought together 350 indigenous participants from 17 municipalities and 2 cities representing the Mandaya, Manobo, and Mamanua tribes. The participants were divided into 5 clusters representing different municipalities and cities across Surigao del Sur. Cluster 1 was composed of Lingig and Bisdig City with 69 participants. Cluster 2 included Hinatuan, Tagbina, and Barobo, likewise with 69 participants. Cluster 3 had participants from Marihatag, Lianga, San Agustin, and Caguait with 68 participants. Cluster 4 was composed of Tandag, Tago, San Miguel, and Cortes with 73 participants. And Cluster 5 included Cantilan, Carmen, Carrascal, Lanuza, and Madrid with 71 participants. The first day featured traditional games that showcased the skills and cultural practices of the participating indigenous communities. This included sayak or spear throwing, kadang-kadang sa kawayan, gutgutan or fire making, hinang tupisi or abaka rope making, binagkutay or tug of war, binaju and yajug or wrestling. Second and final day, participants competed in tunod tupana or archery, eskrima, and volleyball holding using a rattan ball. Among the winners, Cluster 4 captured the titles in Gutgutan, Hinang Tupisi, and Men's Volleyball Holding Event. Jovelyn Manusay and Eder Angayas or Engayas of Cluster 4 won the Women's and Men's Eskrima events respectively. Cluster 3 took the Yajug title through Roel Borja and also won Binogkutay. Cluster 5 clinched the Women's Volleyball Holding Event, Tunod Tupana, and Kadang-Kadang sa Kawayan. Cluster 1 won Binaju with recorded weight of 2.774 kilograms, while Cluster 2 topped the Sayak or Spear Throwing Event. The winners received medals and cash incentives from the Philippine Sports Commission with Commissioner Matthew Fritz Gaston leading the awarding ceremony alongside San Agustin Mayor Nicolas Alameda. Winners of the IP Games Mindanao Leg photo contest were also recognized. Beyond the competition, the two-day event provided an avenue for indigenous communities to showcase their talents, strengthen camaraderie, and preserve traditional games and cultural practices for future generations. The successful staging of the Mindanao Leg was made possible through the support of the Philippine Sports Commission, the National Commission on Indigenous Peoples, local government units, tribal leaders, and the participating communities. The IP Games served not only as a competition but also as a celebration of indigenous culture, tradition, and unity. From San Agustin, Surigao del Sur, for the PSC Indigenous Peoples Games 2026, Mindanao Leg, Mika Go reporting for Sports Radio 918.
0: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: Okay, so thank you so much, Mika. Punta natin po yung mga nakalap na huddle ni Mika Go mula pa rin dito sa Mindanao leg ng Indigenous Peoples Games. Ruby Maka and JB Hosol, Cluster 5 Manobo Tribe. Sila po yung champion sa Kadang-Kadang. Tapos mamaya, susundan ni Mayor Nicolas Alameda. Siya po yung mayor ng San Agustin, Surigao del Sur.
3: headline sports interviews. Fresh and straight from the source. Ginignod na dito sa Sports Radio 918.
4: Magandang araw sa lahat. Kasama po natin yung nag-champion nga dito sa kadang-kadang ng Cluster 5. So, unang-una sa lahat is, kung gusto nyo ipa-introduce, pakilala muna kayo sarili nyo.
5: Ako po si Robby Maka. At ako naman si JB Yusol.
4: Ayan. So, dun sa ano no, anong feeling nyo na kayo yung nanalo dun sa kadang-kadang nyo?
5: Masaya po.
4: Ikaw?
5: Masaya rin.
4: Ah, masaya lang. Masaya lang. Pero dito sa ano nyo no, sa kadang-kadang, paano nyo natutunan siya?
5: Ayan. Natutunan nyo po yun dahil ginagawa namin yung araw-araw.
6: Okay.
4: Araw-araw.
5: Yung po ang amin. Laruan.
4: Ah, okay. Sa'yo naman.
5: Same lang din.
4: Ah, okay. So, pero may nagturo sa inyo nun?
5: Oh, paano yung mga nauna sa amin.
4: Ano ba yung ano nyo? Yung tribo nyo or yung komunidad nyo?
6: Ilis kamay!
5: Tribo po namin, Manubo.
4: So, gano'ng katagal na kayo nagsasanay na magkadang-kadang?
5: Simula nung bata.
4: Ah, bata.
5: Hanggang ngayon.
4: Tapos hanggang ngayon ginagawa nyo pa rin. So, meron bang parte doon na nahirapan kayo so nung nagtatry kayo?
6: Okay, champion ka sa Pilipinas ang Cluster 2.
5: Wala naman po.
4: Madali lang po yun. So, ano na lang yung mga natutunan nyo sa iba pang mga IP, mga indigenous people na naglalaban din ngayon sa IP Games?
5: Marami po kaming natulungan dahil.
4: Tulad ng ano?
5: Mga laro.
4: So, ang panghuli na lang is yung mensahe nyo na lang sa mga kasama nyo din.
6: So, ngayong gabi,
4: mag-shoutout na rin kayo. Mga mensahe nyo sa kanila.
6: Marami
5: pong salamat sa kasama namin.
6: Unyang gabi tapos, ang atong governor sa NS9 at municipal gym at 7 PM.
4: Okay na kaya.
6: Salamat po. Alas
3: 6. Radio 918 AM. Fresh and straight from the source. Ginignod na.
4: Magandang araw po sa lahat. Kasama po muli natin si Mayor Nicolas Alameda. So, Mayor, congratulations nga sa yung successful na IP Games 2026 dito sa Mindanao Lakes sa Surigao del Sur. So, sa kabuuan nito, Mayor, ano, paano nyo mailalarawan na yung naging Mindanao Lakes na IP Games dito sa Surigao del Sur?
7: Make actually para sa akin na makapagbigay ng ano, highlight itong ginawa natin ngayon, lalo na itong Indigenous People's Game. Parang connection to ng aming ika-11th Kalamunan Festival at saka going to the Feast of San Agustin. So, para sa akin, mahalaga talaga ito, May.
4: So, sa inyong palagay po, Mayor, paano nakatulong yung IP Games na to sa pagpanatili ng tradisyon ng laro at kultura para sa mga susunod pa na henerasyon?
7: Malaking tulong ito dahil sa tingin ko, yung mga IP people na nandito sa aming probinsya, parang na-ignite sila. Mayroon na klaseng game na ito. So, para sa kanila, it's a very interesting na dapat matuto sila at enhance pa rin nila ang kanilang skills and ability, lalo na sa mga ganitong klaseng laro.
4: So, ano yung pinakamalaking hamon sa tingin niyo po, Mayor, yung sa pag-host ng event na to, tas at paano malalampasan din ng lokal ng pamahalan niyo?
7: Well, it's always the budget. Mm. But anyway, I will try to convince my member of the Sangkuni ang Bayan na dapat bigyan ito ng pansin, bigyan ng budget para at least matulungan natin itong mga kasamaan natin sa itong mga IPs people, lalo na yung place nila ay nasa dulo, nasa hinterlands at saka sa mga Jida area.
4: If may opportunities pa po no na mag-host yung Surigao ng ito sa San Agustin nga ng more sports related po, willing pa rin po naman ang San Agustin Surigao del Sur.
7: I'm very glad kung yung sinabi mo ay matuloy for the second time.
4: Mm-hmm. So matapos na sir yung dalawang araw ng IP Games po, ano yung pinakamahalagang mensahe na lang na nais yung may uwi sa mga yun nga naglaro nga dito tsaka yung mga komunidad sa kabuuan ng event po?
7: Well, unang-una, salamat sa Panginoon na binigyan kita ng magaling na panahon, at least walang ulan, nakutin natin itong laro. At ang para sa akin, ang safety ng ating mga IPs people in going yet and going back to their families.

0: pinapanood dito. Kaya sa tuwi na tayo pumunta sa iba-ibang mga malalayong lugar, tapos IP games ang ating kinocover, tayo din nag-e-enjoy. Ano? Iba-ibang klaseng palaro. Ano? Gaano kaya kahirap yun? Sana pa na nag-try si Mika, no? Kung pwede siya magkadang-kadang. Hirap pa yan, ano? Yung nakaakyat sa kawayan, di ba? Tapos lumalakad ka. Kung nalulula ka, di ba? Mahiluhin ka, definitely hindi pwede yan sa'yo. But karamihan naman sa atin, di ba? Definitely, lalo na yung mga taga-probinsya, kung noong mga elementary days, di ba? Usually, meron pa noong naglaro, ha? Noong mga panahon na yun, siguro 80s, ano? Or 70s, meron pa. But these days, I'm sure, medyo unti-unti na rin nawawala yung mga laro na yan. Kaya nga, maganda na meron tayong indigenous people's games, katulad nito. Ito nga pong tinatagoy ng Philippine Sports Commission para talagang na ibabalik at nalalaman natin kung anong klaseng laro ang mga nalaro ng ating mga ninuno, di ba? So, isang magandang gathering, promoting culture, sports, and all. Ang saya niyan. Yung huli ko, sa huli kong IP Games ay sa Agusan, di ba? Ang ganda din doon. So, ito Surigao. At nakita niyo naman sa mga photos ni Mika at doon din sa ilang mga interviews ay naibahagi natin ang kakaiba na Indigenous Peoples Games. Siguro susunod, it's gonna be in Luzon, malamang si ano yan, si Team, kaya dapat maghanda-handa ka na magkadang-kadang, Team Tapales. Anyway, so huling mga balita natin, tennis, si Pegula talo kay Coco Gauff. Si Coco Gauff naging tanging ikatlo, di ba, na player to win multiple titles sa Cincinnati Open after Serena Williams and sino pa ba yung isa? Si Aranza Sanchez ba? Okay, because of that 6-2, 6-4 na panalo contra Pegula, diba? So, yan ang naipanalo ni Gauff and moral boosting win yan going into the US Open, diba? By this week, si Coco Gauff, okay? Ang kumuha ng panalo. And then, doon sa men, I see Arthur Fis, okay, over Francis Tiafoe para sa Cincinnati Masters naman. At yun yung kanunahang 1,000 tournament for Fis. Okay, so ganun din. For the men, good result before the US Open. And then, isa na lang sa Gauff, okay, malaki palang panalo yung, malaki palang tournament ulit yung nangyari, ano, at yun yung BMW Championship, okay, na napanaluna ni Wyndham Clark, okay, ng Amerika, with a 14-under, okay, total, just one shot ahead of Cantlay, another American, and two shots ahead of Rory McIlroy, na gumawa po ng, ano, ng rally doon sa last round, okay. Five shots ang lamang ni Clark going to the final day, pero at the start hanggang doon sa ano bang hole yun, nakatabla si McIlroy, okay, naka-level with 7 holes left. So, 7 holes, 18 holes yan. After 11 holes, nagtabla si Clark at saka si McIlroy. But, itong si McIlroy, hindi niya naungusan. After na magtabla, hindi siya nakalamang kay Clark. Tapos, ayun, eventually, ay napanatili ni Clark yung kanyang game and winning this BMW Championship at 16 under, then 14 under si Cantlay and 13 under naman si Rory McIlroy. Mas marami pa pong iba mga balita, iba pa mga golf competition at iba pang foreign updates ang aming ibibigay sa inyo mamaya sa ating sports news roundup. But for the meantime, thank you so much, Engineer Jemart, si Nida Soriano, si Ivy at si Team Tapales, okay, and of course Malolos Transmitter. Standby sa 10 o'clock edition of the news. And the next program, ito pa rin po yung Star of Yesteryears, part 2 na ito ng 1972 Munich Olympian and 1970 Asian Games gold medalist in boxing, si Ricardo Carding Fortaleza, dito po sa ating Star of Yesteryears sa Sports Radio. Bye and God bless everyone.
1: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa bagong Pilipinas,

0: ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
0: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
0: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Naggalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
6: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
9: Headlines. Philippine Standard Time, it's 9:59 a.m. Good morning, and here is the news. The National Kidney and Transplant Institute in Quezon City has temporarily limited admission of walk-in patients. This as it has reached its full bed capacity due to the surge in leptospirosis case. In an advisory, the NKTI said the measure is also promoted by the high number of patients in the emergency room. Patients who need non-emergency admission are advised to coordinate with their attending physicians and consider other healthcare facilities with available bed to avoid prolonged waiting time. The health department is reminding the public to practice the following actions to protect themselves from leptospirosis. Wear boots. Immediately wash the feet with clean water and soap. Avoid further exposure if you have an open wound, and consult a doctor before taking any medicine for leptospirosis. In news overseas, the Democratic Congo government and Rwanda-backed M23 rebel group have agreed on a roadmap for peace talks. In a joint statement after 5 days of talks in Switzerland, they said that they had pledged to pursue negotiations towards comprehensive peace and resolution of conflicts. Both sides have also agreed to set up a mechanism to monitor the ceasefire. The roadmap sets out a timeline for talks under a U.S. brokered peace framework, which they signed last year, but disagreements remain over issues including sanctions against M23, the release of detainees, and the timing of political reforms. In sports news, in football, Kaya Women's FC Iloilo has qualified to the Asian Football Confederation Women's Champions League group stage. The reigning PFF Women's League champions secured their spot in the main competition after topping the preliminary round by virtue of a 0-0 draw against Hong Kong side TSL, played on Sunday in Bishkek, Kyrgyzstan. Kaya Women's earlier defeated FC Elbars of Kyrgyzstan and Phnom Penh Crown of Cambodia to finish preliminaries with 7 points. The Iloilo based club will now wait for the draw for the group stage scheduled in September 2026. The group stage proper of the AFC Women's Champions League will begin in October 2026. Philippine Standard Time, it's 10:01 in the morning on Tiling Natotok sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Muli po si Timothy Palace at isang magandang umaga sa inyong lahat.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
11: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
10: Self-protection.
11: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
10: Seek early consultation.
11: Unang simptomas pa ng katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
12: Support fogging and spraying.
11: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
12: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
13: Balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
14: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
13: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
15: Rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
16: Pati bamboo?
13: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
17: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
18: Nung natutunan ko po yung paggawa,
19: sino nagturo sa'yo?
18: Nag-training po kami sa DOST.
19: Sa DOST rin.
13: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
20: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na itayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
12: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
21: Star of Yesteryears, dito lamang sa DCSR Sports Radio 918. Pagsaludo sa mga natatanging atleta na nagbigay karangalan sa ating inang bayan. Pagbaliktanaw sa kanilang nakaraan, ang mga sakripisyo na kanilang nalagpasan bago nakamit ang tugatog ng tagumpay. Sa pagkakataon na ito, muli nating balikan ang ikalawang bahagi ng ating tampok Star of Yesteryears kasama ang ating boxing hero, ang 1972 Olympian, 1970 Asian Games gold medalist Ricardo Carding Fortaleza. Pero balikan upa natin yung success mo bilang coach naman. Okay, successful sa FEU, siguro maraming mga boxers kang natulungan ay panalo. At syempre, noon po bang mga panahon na yun, ang FEU halos ang kinukuhanan ng mga national boxers ng Team Philippines?
22: Yes po. Yan po ang naging marami po akong mga boksingero na nasa national team. At the same time, yung head coach ng Philippine boxing team ngayon is my boxer din sa FPU, si Patricio Gaspi. Siya ngayon ang head coach dun sa Philippine boxing team ngayon. Siya ngayon ang nasa boxing team. Na member pa rin siya ng kwan. And at the same time po, masaya po ako sa kanya dahil pinilit niya rin po makapagtapos sa FPU. Hindi ko lang po alam kung anong natapos niya.
21: Yes. Kayo po, sir, anong taon ka nakapagtapos sa FEU?
22: Nung naging national coach na po ako pati sa Olympics, nahirapan na rin po ako mag-concentrate sa pag-aaral.
21: Apo.
22: Nag-ship po ako ng kwan. Sad to say it, nag-ship ako ng course. Hindi ko po natapos yung engineering ko eh. Nag-ship po ako ng course. I just want to graduate. Nag-ship ako ng course just to professionalize my coaching career. Nag-ship ako sa Bachelor of Science in Education, major in Physical Education.
21: Ayo.
22: So yung natapos ko. Tapos nagturo po ako din sa FPU. Pero hindi na po ako tumagal sa FPU dahil nag-full-time na ako sa coaching. Dahil dala ko na yung Philippine team talaga noon.
21: Yes. Nakarating po kayo sa Olympics ulit, di ba? Bilang coach na. 1992, tama ba? 1988.
22: Okay. Ito medyo may sad stories ako sa aking pagko-coaching.
21: Sige po, share natin.
22: To coach the Philippine team sa 1980 Barcelona, 1980 Russia Olympic and Moscow Olympics.
21: Moscow.
22: 1980 po 'yon. I was the coach of the Philippine team. Pero sad to say it, nangyari po, all American allies nag-boycott dun sa Moscow Olympics. So isa po tayo dun sa nag-boycott, kasama sa nag-boycott. So hindi po natuloy yung Olympic Games. Coaching ko sa Olympic Games. And I have a very strong team during that time.
21: Sino-sino so, po kaya yun, 1980? Kahit isang pangalan lang. Imagine, all set na kayo mag-Moscow Olympics. Ano po?
22: Yung magkapatid na Carl Chavez, yung magkapatid na Chavez, Carlo, tsaka si...
21: And Ronald Chavez.
22: Chavez, yan po. What is nice, what the American did, they hosted the so-called post-Olympic game. And boxing was held, the different sports were held in different countries. Ang boxing po ginawa sa Kenya, Nairobi. Yung boxing doon ginawa sa Kenya. And I have 6 boxers there. Ang ganda po ng laban namin. Pero pag ang kalaban namin po ay Amerikano, kahit na panalo kami, talo kami. Oh. And nagagalit, napapaaway na ako, pero kinakampante ko ng mga American people doon. Brother, don't worry. We have paid all your bills here. Expensive. Dahil sila daw ang gumasto sa amin sa lahat-lahat. So, huwag na daw ako magreklamo pa.
21: And so, what happened po at the end? Ano pong panalo lang ang naiuwi nyo? Anong medalya naiuwi ng Team Philippines?
22: Pero nakatatlong bronze medal po kami. Tatlong bronze po, pero supposed to be, may gold dapat doon.
21: Ganun pala ha. Ibang klase ang kwento. Okay, 1984 Olympic Games, this time Los Angeles na ito. Nasaan po kayo? Nasa Philippine team ka pa rin?
22: Yeah. 1984 Olympic Games.
21: LA.
22: So, ako na naman po ang coach doon. It so happened that year, namatay po yung presidente ng ABAP, si Eugenio Puyat. Namatay po. So pumalit po si dating mayor, si mayor ng Makati.
21: Matay? Mayor ng
22: Makati na si...
21: Orgoles.
22: Sino? Yabut. Si Yabut.
21: Ah, Yabut po. Okay, Yabut.
22: So what Senate, Mayor Yabut talked to me and said, okay, siya na ang presidente ng ABAP. Nung inaayos po namin yung boxing team, sabi niya sa akin, Rick, isama mo sa training tong sports consultant ko. Meron siyang sports consultant sa Makati para masama sa training. So sinama ko naman, na-guidan-guidan ko yun. But nung in-announce na po yung official team going to the Olympics, ito sad to say it, yung sports consultant niyang ginawang head coach na. Yun ang head coach ng Philippine team. So hindi na ako nasama.
21: Kayo kasama. Kayo yung dating head coach, biglang napunta dun sa supposedly assistant nyo lang. So yes. Hindi ka na natuloy, 1984, Los Angeles Olympics.
22: Yes, opo. So medyo na frustrated ako during that Olympic din. So, and sad to say it, wala silang medalya hindi naging maganda ang resulta ng laban nila doon.
21: And yet, nagpatuloy pa po kayo sa Philippine team. After that 1984, nanatili po kayo sa Philippine boxing team?
22: Opo. Then, and during those years, may dumating pong offer sa office ng Philippine Sports Commission offering coaching job sa Oman, Sultanate of Oman, because the Sultanate of Oman, they just built a sports complex. They call it Sultan Qaboos Sports Complex. They name it after their King Qaboos. And they were hiring different coaches sa different sports. Parang yung frustration ko, nagsumama ako doon sa offer na yun. Okay. So, isa ako doon sa napiling 12 Filipino coaches na magsusupervise doon sa sports complex Sultan Qaboos. It was a very nice sports complex. Ganda-ganda po. Hanggang ngayon po siguro, maganda pa rin po yun. And at the same time, I'm so happy. Just about a kilometer away, wala pa siguro yung 1 kilometer away from the sports complex, meron pong Catholic Church. Catholic Church po, I'm so surprised. Nasa Arabic country kami, tapos may Catholic Church. So nagkaroon ako ng libangan doon after may training. Nandun ako sa simbahan. So yun naging libangan ko po doon. So I'm so happy na every time na mag-uuwian na at mamimit ko yung mga ibang mga Pilipino doon, babatiin ako, Father, good morning po. Napagkakamala nila akong pare.
21: Opo.
22: At, hindi ako pare. Nandito ako sa sports complex. Ako yung coach dito sa boxing team.
21: Talaga naman.
22: So, ganun ang ruta ko.
21: Kasi ilang taon po kayo sa Oman?
22: 5 years.
21: 5 years. Kayo po ba naging coach nila? Nakarating po ba sila sa Olympics? O anong malalaking...
22: Yes po. Yan naman po din ang ipagmamalaki ko. Out of the 12 coaches sa Pilipinas na nag-training doon sa sports complex, ako lang po ang nakapagpadala ng Olympic boxer sa
21: Korea po yung 1988 Olympics.
22: Sa Korea.
21: Apo.
22: Doon po sa South Korea, doon po ginawa yung Olympic. Nakapagdala po ako ng dalawang boxers. So, the king was so proud of me. binigyan niya ako ng mga incentive na lahat ng programa ko approved sa kanya. Yung training namin, 3 months training sa Pilipinas. So sa Pilipinas, siyempre priority kong Pilipinas. Doon ko din alam, 2 boksingero kong napadadala sa Olympics sa Pilipinas. So nag-training kami sa Pilipinas ng 3 months. So it's a big help din sa ating gobyerno yun na nagkaroon kami ng panggastos sa Pilipinas. Then 3 months din kami sa Amerika. Nag-training kami sa Olympic Training Center sa Amerika. So it's a very, but sad to say it, hindi naman po naging maganda yung aming laban sa Korea, sa South Korea Olympic Games. But what is nice is nagkaroon ng representatives ang Omani box, ang Oman team sa South Korea.
21: Olympics. Opo, at sa Olympics. Okay, 1992 Barcelona Olympics, nasaan po kayo? Nasa Oman o nasa ibang bansa o bumalik na kayo sa Pilipinas?
22: It so happened nga nung 1989 medyo nagkakaroon ng bombahan sa Arabo. This one. Nagkakagulo yun. Ewan ko, anong bansa yung nagkakagulo, no?
21: Iran-Iraq
22: nga. Bomba. Nakikita ko yung mga missiles sa ibabaw ng headquarters namin. Sabi, natakot ako. Nag-resign ako. Sa mga coaches doon, ako lang yata nag-resign.
21: Mm-hmm.
22: So nag-resign ako. Balik ako sa... It's so happy naman nung... During that time, nagbago din ng presidente ang ABAP. Panahon na yata ni Bagatsing yun. Sino?
21: Mel Lopez?
22: Apo, Mel Lopez. As Mel Lopez. Kaya si yung anak niya ang ginawang
21: Manny Lopez. Opo.
22: Si Manny Lopez. Naging kumpare ko si Manny Lopez dahil yung panganay kong anak siyang ay, yung buso kong anak siya ang naging ninong.
21: Opo, nice. Ayun. So, balik din kayo sa Philippine team? Boxing.
22: Balik din po sa Philippine team. So, tuloy-tuloy na naman ang happiness ko. Masaya na naman ako. Nasa Philippine team na naman ako. Yun. So, anong year na ba yun?
21: 1992 na po. Ito po yung 1992, Barcelona. Naka-bronze medal po dito si Roel Velasco. Kayo po ba isa sa mga coaches ni Roel?
22: Yes. Yes. So, nagpadala po nung... But before that, meron po tayong SEA Games. Yun ang aking preparasyon, 1991 SEA Games ba? 1990?
21: Yes, 91 here in Manila.
22: 91. I'm so proud to tell you sa lahat ng Pilipino na yan ang pinaka-successful SEA Games na sinalihan namin. Because of the 12 boxers that we represented, 10 po ang umabot sa finals. 10. And out of the 10 finalists, 8 po ang gold medal natin. Sa boxing pa lang po yun. Ha? That was the most successful
21: campaign.
22: SEA Games.
21: Yeah.
22: SEA Games ng ABAP.
21: Yes.
22: Pero meron pa po akong tatlong SEA Games na kinotsan eh. Lahat naman po yun, successful po lahat yun.
21: Talaga? Even
22: the first SEA Games na sinalihan natin, 1977, that was the first SEA Games na sinalihan natin na ginawa sa Malaysia. I have a five finalists doon. Tatlong gold, 2 silver.
21: Mm-hmm.
22: So far, yun tayo din po ang
21: galing. Saan pa po yung isa mong SEA Games?
22: Hindi ko na matandaan.
21: 1991. Yung... Hanggang 1995, kayo po ba'y nasa national team pa natin? O 1993, Singapore SEA Games. After the 1991 here, after the 1990, mukhang nandun pa kayo sa team. So, basta nakatatlo po kayong SEA Games. At parating may gold medal yung mga boxers nyo. Ano po?
22: Ano po? It's a
0: Taiwan from
22: 1992. Eh, ito nga po pala, meron sa medyo na-opera na naman po ako after the Barcelona Olympics. Na-opera na naman po ako kasi nagkaroon ako ng problema dito sa Juan. Dito sa Olympic natin sa 1992. Kaya hindi naging successful. I can say it truly kung bakit hindi naging successful si Ruel Velasco. Sad to say it, ha? Pero ang sarap istorya, para hindi na po nauulit, eh.
0: Okay.
22: No. Yung ating pong nag-commissioner po dyan, may isa pong commissioner tayo, eh. Na hindi dapat, I would say it, na hindi dapat maging commissioner during those times. Biro niyo po, inorganize na po yung team para doon sa Olympics. Tapos nandun na kami sa Barcelona. Ang ganda-ganda ng resulta ng aming laban. Everyday, lalaban ng 5-6 na boksingero. Mananalo yung 5, talo yung 1. Susunod na laban, lalaban yung 4, mananalo yung 3. Hanggang bandang uli, 3 na lang silang natitira. Quarter finalist. Aba, nagkaroon na ng issue sa Pilipinas. Dapat ipadala natin tong totoong coach ni Ruel Velasco. Meron daw siyang totoong coach, yung kapatid niya. Samantala yung kapatid niyang yun, ipinasok ko lang po sa ABAP yun, hindi naman po nag-boxing yun. Ipinasok ko lang po sa ABAP yun para lang po may matuluyan siya. At sabi ko, sige, kahit na maglinis-linis ka muna dito sa gym, para lang kumita ka rin. And at the same time, sabi ko, sige, tumulong-tulong ka sa training para matuto ka din. Hanggang bandang huli, nung nasa Barcelona na kami, ang ina-announce dun sa dyaryo, ang dapat daw coach yung kapatid niya dahil yun na daw ang nagkukot sa kanya. Siya na daw ang coach. So, naging malaking istorya yan. Eh, quarter finalist na si Ruel. Dumating kapatid, quarter finals. Eh, hindi naman siya pwedeng mag-coach dahil wala naman siyang ID na para sa coaching. May ID lang siya para maging makapunta sa Olympics, makapanood. So, hindi siya inallowed mag-coach. So, napag-usapan namin, dito lang siya sa baba, ako ang nasa taas. Pero, itong commissioner na to, talagang pinag-usapan, o siya na ang mag-coach, siya na ang lahat ng kwan. Samantalang, nung nasa, ito nga, napaakit na kami ng ring, nasa lubong namin si presidente ng POC. O, ayos na lahat, good luck. Abay, nagsalita itong si Ruel Velasco. Nasa lubong namin yung commissioner. O, okay na ang plano. Abay, nagsalita si Ruel. Sir, binago ko po yung plano namin. Yung plano na lang ng kuya ko ang susundin ko. Sinabi niya yung ganun. O, yung plano daw nila ng kuya niya. O, sige, hindi na ako nagsalita. Dahil paakit na kami ng ring. Pagdating doon sa akin, yun, talo kami.
0: Quarterfinals po yun o semifinals?
22: Quarterfinals po. So, hindi, semifinals po.
0: Semifinals sa po, ano?
22: Bronze medals eh.
0: Opo. So, semifinals, natalo, ano po?
22: Talo po siya.
0: Opo. So, masakit sa isang coach na may mga ganun pong pangyayari, lalo na na
22: kahit na yung commissioner na yun, ako yung masamang loob ko dyan sa commissioner na yun.
0: Ayan. Paano po kayo, pagbalik po ng Manila, paano na po ang nangyari? Sir Rick, nag-resign po kayo sa Philippine team?
22: po, nag-resign na po ako. Tumigil na po ako doon. Ayoko pong may experience, yung sad experience kong yun.
0: Opo.
22: And it so happened naman, it so happened, in that Olympic Games, na-operan po ako ng Taiwan. Kinausap po ako ng Taiwan, commissioner, ayoko kung anong, kinausap po ako ng San Taiwanese na na-operan ako sa Taiwan. Kaya, naging talagang sinagot ko kagad ng Taiwan, tinanggap ko kagad dahil sa sama ng loob ko eh. So it's a very nice offer naman sa Taiwan dahil 1 hour travel lang in Taiwan, Philippines. So what I did naman, para because I know naman ang problema ng mga overseas worker natin. Karamihan dyan sa mga overseas worker natin, sa big problem was the broken family. Yan po ang isang problema ng mga OFW. So, ako'y naging isang gabay din sa Taiwan. Nung nasa Taiwan ako, na yun sa simbahan, yan ang nagiging, kung ko, nagiging topic stone, how to help the overseas worker.
0: Ayun. Opo, so hindi ka lang po nagbigay serbisyo sa Taiwan boxing team, kundi sa mga kapwa nating Pilipino doon, lalo na yung sa malalayo sa pamilya, ano po, at sa pamagitan din po ng simbahan, sa sharing mo sa simbahan. Ilang taon ka rin po sa Taiwan, at hanggang saan din po nakarating ang boxing career mo, coaching career mo sa Taiwan?
22: So yung sa Taiwan po, naging maganda po doon is, napag-champion ko yung Taiwan sa meron din silang parang ASEAN tournament eh, parang
0: East Asian.
22: East Asian sila. Sila ang nag-champion. So happy sila. So and at the same time, naging maayos naman po doon. But like me, ako naman po every week umuwi po ako.
0: Every week, nakaka-uwi kayo ng Pilipinas. Ganda ng offer pala sa inyo at ganda ng kontrata nyo sa Taiwan. Ano po?
22: May kontratang libreng eroplano once a month.
0: Ah, once a month. Opo.
22: Pero every week, ako'y umuwi. Yes, because of my family din. Iniisip ko rin po ang aking misis.
0: Opo.
22: Ang malayo ka sa misis mo.
0: Tama.
22: So, ganun po ako. Every week, umuwi po ako. Tapos, pagbalik ko doon, tuloy-tuloy na ako sa gym, sa training.
0: Ginagawa mong kiyapo ang Taiwan, di ba? That time, ano po, Sir Rick, okay. So, matapos po yung Taiwan stint, ano na pong taon kayo nagdesisyon na sa Australia naman kayo pupunta ng buong pamilya?
22: So, nagkaroon ng recession ng Taiwan. So, naobliga akong umalis ng Taiwan.
0: Win.
22: And it so happened. Ay, nawala.
0: Yes po. Okay.
22: So, nawala, sandali.
0: Ah, sige po, we're still talking to Ricardo Fortaleza, ang ating boxing great, ang ating pong Olympian. Yes po, okay, nag-recession, bumalik na po kayo ng Pilipinas, papaano napunta sa Australia?
22: So, nag-prepare ako ng... Sana?
2: Sydney Olympics.
22: Tapos, Sydney Olympics.
0: 2000.
22: And I don't want to miss that Sydney Olympics 2000. So that was the time na nung ako'y umalis ng Taiwan.
0: Yes.
22: So, pag kanon, tuloy-tuloy ako, nag-apply ako sa Sydney. Although hindi na ako boxing coach, nag-apply ako sa Sydney because yung presidente ng Sydney Olympic team is a good friend of mine. So natulungan niya akong maging official dun sa Olympic Games. So ako ang in charge dun sa mga boxers na lalaban, mga sumusunod na laban, ako nag-aayos lahat noon. Kung sino susunod na akit sa gym, ako nag-aayos. So it so happened na naging part ako ng Olympic Games din doon. I'm so happy din na so pagdating doon sa Olympic stadium ng ng Australia, nandun din yung pangalan ko, mga volunteers, nakasulat yun. Hanggang ngayon, nakapresent yung mga volunteers, boxing, nandun din yung pangalan. Uh-oh. At least, nasama ako sa Olympics.
0: Yes, representative ka rin sa Olympics. That was 2000, ano po. So, yun na po naging simula kung bakit eventually kayo po ay nagstay na diyan sa Australia.
22: So, nag-decide na kami magkaroon ng family migration doon. Sinaisama ko na rin yun aking mga anak.
0: Yes. Ilan po naging anak nyo? Wala pong sumunod sa yapak nyo bilang isang boxer?
22: Definitely that I can afford for all of them. Kahit na kami mga magkakapatid, hindi na kami nag-invite sa aming mga anak na mag-boxing. It's really very hard sport. Kung mag-aaral ka, tapos mag-boxing ka, aral, ang hirap talaga po. So, now that we can afford our children to study, kaya na lang po ang aming priority ngayon, makapag-aaral sila ng maayos. So, naging maayos naman po ang aking tatlong anak. Lahat po nakagraduate sila ng magaganda. At ngayon, magaganda ang buhay. At nung nag-migrate kami sa Australia, naayos na rin po namin yung tatlo na.
0: Mga anak, opo. So generally, Sir Rick, ano ang description mo sa naging buhay mo o naging career mo sa boxing from being an athlete to becoming a coach?
22: So, most of all, ang una kong pinagpapasalamat, I was able to discipline myself. Yun lang pong una kong pinagpapasalamat. And at the same time, I was able to share or help sa ang ating bansa na magkaroon ng magandang resultang sa box, sa sports, lalo na sa boxing nga po, na nakapagbigay ako ng tulong, nakapagbigay ako ng magandang resulta sa Pilipinas at nakapagserbisyo ako sa ating bansa sa through my boxing career at even sa aking pagiging coach. Kasi sa coaching ko talagang inspire ko makakuha ng gold medal yung aking mga boksingero na eh. Yun ang aking next inspiration.
0: Yes.
22: Pero yung mga sad stories ko.
0: Yes, eh. Sa kabila po na may mga sad stories, ang babalikan pa rin po ba ni Ricardo Fortaleza sa boxing ay yung magaganda at yung mga achievements na iyong pong nagawa kapag ikaw ngayon ay lumingon sa iyong boxing career?
22: Yes, ma'am. Yun po ang aking pinagmamalaki sa aking buhay. Pinagmamalaki ko rin po sa aking mga buhay. At even sa aking mga anak, nakita nila yung naging buhay ko. At sila'y masaya, maligaya, at aking, especially itong aking mga kapatid na until now po kami po'y nagkakaisa. We are having a holy rosary every day po. Naglilid po kami isa-isa magkakapatid every day. Para lang mapanatili namin ang pagmamahalang magkakapatid at yes, ang aming pagiging halimbawa sa community for yes, having God with us.
0: Yes, thank God for that, ano, Sir Rick. Isa na lang, paano ka naging mahusay na boksingero? Kau din ba ay nag-aral na mga boxing technique na yan? Sarili lang po ba yung natural mo na kaalaman? At syempre, dala na rin ang experience mo sa pagiging boxer, pagiging Asian Games champion, ang naging sandalan mo para turuan at syempre, maging kampiyon yung mga inalagaan mong boxer?
22: Naging magandang istorya din po yun na sa Debrisa po. Meron pong professional boxing team na lumipat doon sa tabi, sa almost katabi na namin bahay. May siguro may isang bahay na pagitan lang. Yung si Rocky Alarde, yung pinsan ni Placid Lorde, doon tumira yan at nakasama niya doon si Terrigo, naging Philippine champion din yan sa professional, at si Bonnie Borromeo, mga Philippine champion din yan sa professional. So, sumasama ako sa kanila sa Besa Gym. Natuto ko. Yun, hanggang nakapasok na nga ako sa FPU. So, that was my first experience sa boxing. yun doon ako natuto din sa mga professional sa boxing sa pagsasama ko
0: sa Rocky. Opo, ayan.
22: And even si Plus Inordi po, pinapasya lang po yan, pinapasya lang po namin yan. Kasama ko si Plus, si Rocky Alarde nga.
0: Yes.
22: Kaya na-meet po din si ating champion na si Plus Inordi.
0: Yes.
22: Together with all his family members. Dahil kay Rocky Alarde. Dahil mag-peace dalawa. So na-meet ko personally sa yung ating champion.
0: Ayun. Pero syempre po, bukod doon, I'm sure, napakataas po ng IQ nyo sa boxing, kaya nga naging mausay kayong boxer at marami din kayo na-develop. Sino po mga tao na dapat pasalamatan ni Ricardo Fortaleza sa naging takbo ng iyong boxing career?
22: Unang-una po, yung aming presidente ng FPU, pinagmamalaki ko po ang FPU dahil sa marami niyang natulungan ang mga atleta. Talagang yung mga atletang gusto lang makapagtapos, nagiging atleta. At really, ang FPU administration po, yun po ang kanilang talagang objective nila for having a program sa mga atleta just for all of us to finish our education. So maraming salamat sa FPU. Until now po, pinagmamalaki ko ang FPU sa kanilang pagiging objective na matulungan ang mga gustong makapagtapos sa pag-aaral. So right now, yan lang ang binibigay ko ding advice sa lahat ng mga atletang, you have to finish your education. Mahirap kang ma-maintain mo yung pagiging atleta mo. At kung ikaw naman maging champion ka dyan, tapos wala ka naman pinag-aralan, wala ka din pupuntahan. So, you have to finish your education. Yan ang pinakamagandang objektibo ng bawat isa makapagtapos ng pag-aaral.
0: Maraming salamat. Saludo po kami sa iyong kahusayan at kagitingan na ipinamalas sa mga laban, hindi lamang sa ibabaw ng boxing ring, higit sa lahat sa mga laban ng buhay na pinilit mong pinagtagumpayan para sa sarili at para sa mga mahal sa buhay. Ricardo Carding Fortaleza, ang ating tampok sa Star of Yesteryears. Siya po ang Munich Olympian taong 1972 at 1970 Asian Games gold medalist. Maraming salamat.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili,
16: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
27: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
11: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
11: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
11: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
11: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapahels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
6: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
7: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
6: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
7: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
6: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
7: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
6: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
7: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
6: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
1: Sports Radio 918 AM.

0: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagkalat sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
7: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
6: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
8: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
9: Pati bamboo?
10: So,
6: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
10: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
11: At
10: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
12: Nung natutunan ko po yung paggawa,
11: sino nagturo
12: sa training po kami sa DOST.
11: Sa DOST din.
6: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
13: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
14: Palakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan? Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
15: Bagong Pilipino, naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
16: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko.
18: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
19: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binisita ang mga naapektuhan ng pagbaha sa Bacolor, Pampanga.
20: Headlines.
21: Bagong bagyo, inaasahang papasok sa bansa ngayong Lunes. Office of Civil Defense nagsagawa na ng pre-disaster risk assessment bilang paghahanda sa panibagong bagyo at habagat.
20: Headlines.
18: Kahandaan ng iba pang ospital laban sa kaso ng leptospirosis tiniyak ng Department of Health. Leptospirosis Express Lane sa San Lazaro Hospital pinagana na.
20: Headlines.
21: Direct examination kay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta patuloy sa 17th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
20: Headlines.
18: At nationwide active threat drill ng Department of Education bukas kinansela. Bagong schedule itinakda sa unang linggo ng Setyembre.
9: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: 5:00 makalipas po ang 11:00 ng umaga ngayong Lunes, August 24, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
21: At ako naman po si Ched Oliva.
18: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binisita ang mga residenteng naapektuhan ng pagbaha dulot ng habagat sa Bacolor, Pampanga. Mga biktima ng kalamidad, nagpasalamat kay Pangulong Marcos Jr. sa ipinabot na tulong ng pamahalaan. Magbabalita si Alvin Baltazar.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Personal na kinamusta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga taga-Bacolor sa lalawigan ng Pampanga na naapektuhan ng Southwest Monsoon. Unang pinuntahan ng Pangulong mga evacuee sa Mini Convention Center Evacuation Center kung saan ipinamamahagi ang 10,000 peso financial assistance. Wala dito ay nilakad naman ng Pangulong Bacolor Integrated School at binisita ang mga biktima ng kalamidad na pansamantalang nanunuluyan sa nasabing paaralan. Kaugnay nito ay nagpaabot naman ng pasasalamat kay Pangulong Marcos sa mga kinamusta nitong mga biktima ng habagat. Ayon sa kanila, ramdam nila ang tulong mula sa pamahalaan at ang 10,000 peso financial assistance ay maaari na anya nilang magamit na panimula. Pakinggan natin ang ilan sa mga naging biktima ng nagdaang habagat.
22: Maraming salamat po BBM sa mga tulong pong ibinigay sa amin at saka po sa pamahalaan. Maraming salamat po. Malaking tulong po para sa amin ang naibigay. Mayroon na po kaming panimula pag-uwi po namin sa aming mga tahanan.
23: Malaking pasasalamat po namin sa Presidente. Malaking tulong po yung binigay niya sa amin. Kasi po lahat ng mga gamit namin tinangay ng baa. Nagpapasalamat po kami ng malaki sa tulong ng Presidente.
17: Mula sa lalawigan ng Pampanga, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
21: Halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa Pampanga, bunsod ng mga pag-ulan, umakyat na sa 1.4 billion pesos. Situation briefing na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpapatuloy. Si Raquel Bayan sa ulat.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Umakyat na sa higit 1.4 billion pesos ang pinsalang tinamo na agri-sector ng Pampanga bunsod ng pinagsama-samang epekto ng Bagyong Maymay, Luis at ng Habaga. Mula sa halagang ito, higit 900 million pesos ay pinsala sa mga panalim na mais at gulay. Nasa 24 billion pesos naman ang pinsalang tinamo ng livestock. Sa pinag-uhulig datos ng Pampanga LGU na sa higit 10,000 magsasaka at mangingisda ang apektado ng mga bagbaha. Basta sa pinakahuling datos, nasa 253 na barangay na karanas ng pagbaha mula sa 16 na LGU sa Pampanga. Higit 340 na pamilya o katumbas na higit 1,000,000 individual ang apektado ng mga pag-ulan at pagbaha dito. Nasa higit 3,000 pamilya naman ang nananatili sa evacuation centers at halos 3,000 pamilya rin ang nanunuluyan muna sa kanilang mga kaanak. Samantala sa kasalukuyan, nagpapatuloy yung situation briefing na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang mga kalihim ng DPWH, DOLE, DILG, DepEd at local officials ng Pampanga. Mula dito sa Pampanga para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
18: Samantala, bilang ng mga lugar na nagdeklara ng state of calamity, nadagdagan pa. Alamin natin kung ano ang mga lugar na yan sa ulat ni J. Mark Dagala.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
25: Nadagdagan pa nga ang bilang ng mga lugar na nagdeklara ng state of calamity bunsod ng epekto ng mga nagdaang bagyo, gayon din ng pinigting na hanging habagat. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umalo na sa 102 mga lugar sa Luzon na ang nagdeklara ng state of calamity. Batay sa pinakahuling datos, kabilang sa mga nagdeklara ang buong lalawigan ng Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales at Cavite. Nasa ilalim na rin ng state of calamity ang Dagupan sa Pangasinan, Santa Barbara, Mangaldan, Bugalyon, Mangatarem sa Pangasinan, gayon din ang La Trinidad sa Benguet, gayon din ang Rodriguez sa Rizal, nasugbo sa Batangas, sa Blayan, Occidental, Mindoro. Sa Batala, abot naman sa 7.5 milyong individual o katumbas ng 2.2 milyong pamilya ang nananatiling apektado ng masamang panahon, habang nasa 2.5 libo ang naitala ng NDRRMC na mga nasirang kabahayan, habang 5.1 bilyong piso naman ang halaga ng mga napinsala sa infrastruktura at 1.7 bilyong piso naman ang naitalang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
21: Hinihikayat ng Malacanang ang mga local government units na paigtingin ng pagisika para pigilan ang pagbaha sa pamamagitan ng mas epesyenteng pagkatapo ng basura. Pinag-aaralan ng palasyo kung paano magagamit ang bahagi ng National Tax Allotments o NTA sa mga proyekto para sa solid waste management projects. Nananawagan si Executive Secretary Ralph Recto sa mga LGU na makipagtulungan sa national government para sa all-out approach laban sa pagbaha. Ito'y matapos mabatid sa ilang linggong ulan dulot ng habagat kung paanong pinalala ng basura ang sitwasyon sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Iginit ni Recto na kailangang isulong ng pamahalaan ang kultura ng disiplina, partikular sa pagkatapo ng basura.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
18: Mahigit 22,000 na individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers sa Central Luzon makaraan ng pagulang dulot ng mga bagyo at habagat. Sa programang Boses, sinabi ni Office of Civil Defense Central Luzon Information Officer Lizel Cayana na nakapagpaabot na ng 807 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong pamilya. Kasalukuyang nasa ilalim ng state of calamity ang apat na lalawigan sa Central Luzon, kabilang ang Bataan, Bulacan, Pampanga at Zambales na binubuo ng 70 LGUs. Patuloy naman ani ang nakabantay ang Central Luzon sa harap ng inaasahang panibagong bagyo.
0: Patuloy pa rin po tayong magbabantay dahil meron pa rin po tayong nakikita super typhoon na pwede hinila pa rin or mag-testing po na pag-uulan. Patuloy pa rin po yung pagbibigay ng assistance ng ating mga camp managers sa iba't ibang nating mga evacuation centers to ensure na yung pangangailangan nila food or non-food assistance man po yan or needs nila ay naipoprovide po ng ating mga local government units.
18: Yan ang tinig ni Office of Civil Defense Central Luzon Information Officer Lizel Cayanan.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
21: Sa lagay ng panahon, inaasahang papasok ang bagyo na may international name na Saudel sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Lunes. Si Saudel ay tatawaging bagyong Obet pagpasok ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa pag-asa, magudulot si Saudel ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na ulan sa hilaga at gitnang Luzon. Huling na espatan si Saudel sa 1,660 km silangan ng hilagang silangan ng dulong hilagang Luzon. Bitbit ni Saudel ang pinakamalakas na hangin na 175 km kada oras, malapit sa gitna at bugso na hanggang 215 km per hour. Kumikilo si Saudel pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kada oras.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
18: Nagsagawa ng pre-disaster risk assessment ang Office of Civil Defense kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno at local government units bilang paghahanda sa epekto ng habagat at isang bagyo na nasa labas ng bansa. Ayon kay OCD Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, inaasahang magsisimula ang monsoon rains ngayong Lunes o Martes at magpapatuloy hanggang Huwebes o Biyernes. Pinangangambahang magdudulot ito ng pagbaha, pagguho ng lupa, pagtaas ng tubig sa mga ilog, dam at reservoir at makakaapekto sa transportasyon at agrikultura. Mahigpit ang pagbabantay at koordinasyon ng OCD sa iba pang government agencies at LGUs na posibleng maapektuhan ng masamang panahon habang inihahanda ang response teams, assets, gayon din ang food at non-food items para sa agarang pagtugon. Pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto at sumunod sa abiso ng mga otoridad.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
21: Naghahanda ang Batanes sa posibleng epekto ng super typhoon ngayong araw. Sa programang Boses, sinabi ni Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Cesar Roldan na SD Cool na nagsagawa na sila ng pre-disaster risk assessment meeting at nagsuspindi na rin ang pasok sa trabaho at eskwelahan sa ilang lugar. Maaga rin pinaalalahanan ng mga residente na itali ang kanilang bubong bilang paghahanda sa posibleng epekto ng panibagong bagyo.
1: Kadalasan po ang aviso namin sa lahat ng mga bahay na gawa sa light materials ay dapat ho nakatali na ho. Ngayon pa lang, kahit na sabihin natin may pambagyo or wala pambagyo, ay halos nakatali na po lahat para sigurado na po. Kami ay naglalagay din ng tinatawag namin na tapangko. Ayan po yung mga window shutters na ilalagay sa bintana para malesen po ang hangin na papasok sa loob ng bahay.
21: Si Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head, Cesar Roldan S. De Cool.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Hindi pa rin ibinababa ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang blue alert status sa gitna ng epekto ng habagat sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Manila City Disaster Risk Reduction Management Research and Planning Chief Christian John Evangelista na handa ang kanilang mga evacuation center at gamot laban sa leptospirosis. Nasa 27 barangay sa Maynila ang isinailalim sa state of calamity kasunod ng epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. Nauna na rin nakauwi ang mga individual na inilikas sa evacuation centers.
2: Rest assured, handa po ang inyo pong gobyerno, ang lokal na pamahalaan, just in case na sumama po ulit ang ating panahon at kailangan po muli tayong mag-evacuate po sa lungsod.
18: Ang tinig ni Manila City Disaster Risk Reduction Management Research and Planning Chief Christian John Evangelista.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Patuloy na naghahanda ang Department of Agriculture o DA sa posibleng epekto ng panibagong bagyo. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na kabilang dito ang binhi, pataba, gayon din ang insurance claims at quick response fund para sa mga apektadong agri-workers. Batay sa pinakahuling datos, pumalo na sa 1.7 billion pesos ang halaga ng pinsala sa mga nagdaang bagyo at habagat sector o habagat sa sektor ng agrikultura.
3: Yung atin namang mga regional field offices dito sa mga affected areas, meron sila mga naka-preposition na binhi at pataba para yung mga affected farmers natin na pwede na uli magtanim, naka-ready na, magkaroon na sila ng sariling inputs. Ang importante kasi dito, makabalik sila sa kanilang productive stage. To support yun, yung ating indemnification sa Philippine Crop Insurance Corporation, 36 million yung paunang ipapamahagi ng PCIC at yung atin namang quick response fund, about 1 billion. Ay gagamitin para sa recovery and rehabilitation.
18: Samantala, tiniyak ng Department of Agriculture na nananatiling sapat ang supply ng pagkain sa bansa sa kabila ng naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura. Ayon kay De Mesa, may kakayahan pa rin makarecover ang mga partially damaged na pananim. Hindi rin aniya nakikita ang taas presyo sa mga pagkain.
3: In terms of volume, matitang naman ito na bahagi ng kabuang harvest natin. We are harvesting 20 million metric tons every year. Itong volume of loss natin nasa 26,000 metric tons. At karamihan ito ay partially damaged at may chance ng recovery. So we are not seeing na maka-apekto ito doon sa overall market natin ng bigas. Plus, maganda yung inventaryo natin plus yung ating imports. So we are not seeing any price tick sa presyo ng ating bigas.
18: Ang mga pahayag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Pinalalakas pa ng Department of Agriculture o DA ang pagsugpo laban sa mga peke hindi rehistrado na agricultural inputs, partikular ang illegal na fertilizer. Kasunod dito ng nakumpiskang halos 750,000 pesos na halaga ng fertilizer products na umano'y nakaimbak ng walang tamang rehistro. Kasunod nito, inatasan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang Fertilizer and Pesticide Authority o FPA na palakasin ang market surveillance at enforcement kabilang ang pagbabantay sa online marketplaces at physical stores para mahuli ang gumagawa at nagbebenta ng illegal agricultural inputs. Naglabas na ang FPA ng stop sales, stop use, stop movement at hold orders para sa nasabing mga produkto habang nagpapatuloy ang investigasyon gayon din ng legal at administrative proceedings. Tiwala ang DA na makatutulong ang mahakbang para maprotektahan ang mga magasaka sa peke o malinggawa ng pataba na maaring magsayang ng pera at makabawas ng kanilang ani.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Oras natin Pilipinas, alas 11:19 ng umaga. Malaki ang tsansa na maabot ng Pilipinas ang 2028 target na poverty incidence. Makaraang maitala ang makasaysayang single-digit level noong 2025. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 9.7% ang poverty incidence ng bansa noong nakaraang taon. Tatlong taon na mas maaga nakamit na ang single-digit na poverty incidence kumpara sa target na 8.8% hanggang 9% pagsapit ng 2028. Sa programang Boses, sinabi ni National Anti-Poverty Commission o NAPC Secretary Lopez Santos III na nakatulong sa pagbaba ng poverty incidence ang pagbagal ng inflation at nagpapatuloy ng mga programa ng pamahalaan.
4: Nakakatulong talaga yan at yan yung nakita natin ang mga dahilan bakit nakakontribute tayo at na-achieve natin yung ating target and we are on track in terms of our direction towards poverty reduction.
18: Ang tinig ni NAPC Secretary Lopez Santos III.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Malaking ambag sa pagbaba ng poverty incidence sa Pilipinas ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng pamahalaan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Department of Economy, Planning and Development o DepDep Undersecretary Rosemary Edilion na mahigit 10 dekada rin kasing napanatili ang implementasyon ng 4Ps na nagpabago sa buhay ng o sa pamumuhay ng maraming Pilipino. Ang 4Ps ay National Poverty Reduction Strategy at Human Capital Investment Program na nagbibigay ng conditional cash transfer sa mga mahihirap na Pilipino.
5: Alam naman natin na ito, bibigay mo yung cash transfer na yon basta dapat nag-aaral yung mga bata. Sa panahon nitong, ano, nitong 2025, actually nakita naman natin no, marami na yung mga nakapag-graduate na mga beneficiary nitong mga to. Yung iba nga sa kanila, sila pa yung nag-top ng board exam nila. No? So, ang laki ng ano, nag-pay off yung ating human capital investment.
21: Si DepDev Undersecretary Rosemary Edilion.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating hipilan.
20: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track
7: with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber.
7: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
20: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
18: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Oras po natin, alas 11:22 ng umaga. May alok ang Department of Migrant Workers National Capital Region na mga trabaho sa ibang bansa sa Idaraos na Job Fair sa Miyerkules, Agosto 26. Bahagi ito ng programang Bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa at National Reintegration Network. Ayon sa DMW, may mga bakanteng posisyon, kapwa sa land-based at sea-based na trabaho para sa mga engineer, manager, accountant, welder, technician, warehouse at factory worker. May mga alok ding trabaho sa sektor ng kalusugan tulad ng nurse, medical technologists at pharmacists. Pwedeng makahanap ng trabaho ang mga aplikante sa mga bansa gaya ng Estados Unidos, New Zealand, Australia, Taiwan, Poland, Turkey, Papua New Guinea, Madagascar at Czech Republic. Isasagawa ang job fair alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa San Andres Sports Complex sa Malate, Maynila.
20: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas
20: News Nationwide.
21: Full bed capacity o puno na ang emergency room na National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa gitna ng pagsipa ng mga kaso ng leptospirosis o mataas na bilang ng mga at mataas na bilang ng mga pasyente. Dahil dito, naglimitado o naglimita ang walk-in admissions para bigyang prioridad ang mga pasyente na may malubha o critical na kondisyon. Maari namang makipag-ugnayan sa kanilang attending physician sa mga pasyente na may elective o non-emergency admission. Inihimok din ng NKTI ang mga pasyente na ikonsidera ang iba pang healthcare facilities na may available beds para hindi na matagal maghintay.
20: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas
20: News Nationwide.
18: Isa ang patay matapos mabiktima ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila. Si Lawrence Tanhoco para sa detalye.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Nakapagtala ang Manila Health Department o MHD ng 16 na bagong kaso ng leptospirosis at isang bagong nasawi sa Maynila batay sa pinakahuling disease surveillance update ngayong araw. Dahil dito, umabot na sa 229 makabuang kaso ng leptospirosis sa lungsod mula Enero 1 hanggang ngayong araw. Habang 13 naman ang kabuang bilang ng mga nasawi dahil sa nasabing sakit. Nakapagtala rin ng MHD ng 5 bagong kaso ng dengue kaya umakit naman sa 2,367 ang kabuang kaso ngayong taon. 8 na rin ang naitalang nasawi dahil naman sa dengue. May 5 ring bagong kaso ng influenza-like illness na nagdala sa kabuang bilang na 1,002 habang 3 bagong kaso naman ng severe acute respiratory infection ang naitala kaya umabot na ito sa 298 cases. Samantala, walang bagong kaso ng cholera, typhoid fever at COVID-19 sa pinakahuling monitoring. Patuloy na pinapayuhan ng MHD ang publiko na umiwas sa paglusong sa baha, panatilihing malinis ang kapaligiran at agad magpakonsulta kapag nakakaranas ng sintomas ng nasabing sakit. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Tiniyak ng Department of Health o DOH na handa ang iba pang ospital laban sa kaso ng leptospirosis. Aktibo na kabantay ang DOH sa bed capacity ng bawat ospital at referral system nito para agad matugunan at maiwasan ang pagdagsa ng mga pasyente sa iisang ospital. Pinapayuhan naman ang publiko na magpakonsulta sa Yakap Clinic o sa pinakamalapit na DOH hospital kung lumusong o nababad sa baha, may sintomas man o wala. Karaniwan na nakukuha ang leptospirosis sa tubig na kontaminado ng ihi ng mga infected na daga at maaring mabuhay ang bakterya sa maraming tubig o lupa ng ilang linggo hanggang ilang buwan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Naka-activate na ang Leptospirosis Express Lane sa San Lazaro Hospital sa gitna ng inaasahang pagtaas ng kaso ng leptospirosis makaraan ang mga pagulan at pagbaha. Bukod dito, nakahanda na rin ang rapid diagnostic tests, antibiotics at hemodialysis units para sa moderate at severe cases sa mga ospital. Naglagay naman ang San Lazaro Hospital ng dedicated express lane matapos makapagtala ng 50 active cases at 2 nasawi kasunod ng nagdaang pagbaha. Naghanda rin ng gobyerno ng mahigit 3.1 million na doxycycline capsules sa regional health facilities para maiwasan ang leptospirosis kung kinakailangan. Una lang ipinagutos ni Health Secretary Edwin Mercado sa lahat ng DOH hospitals na tiyaking handa sa posibleng pagsipa ng kaso ng naturang sakit.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Sa iba pang balita, COMELEC nanindigang walang malalabag na Supreme Court ruling sa panukalang pahabain ang termino ng mga barangay at SK official. Alamin sa ulat ni Ninfa Asuncion.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Suportado ng Komisyon ng Elections sa COMELEC ang panukalang batas na isinusulong ngayon sa Senado na magtatakda sa bagong termino ng mga opisyal sa barangay at sangguniang kabataan. Sa joint hearing ng Senate Committee on Local Government at ng Committee on Electoral Reform at ang Committee on Finance, sinabi ni COMELEC Chairman Attorney George Irwin Garcia na walang malalabag na Supreme Court jurisprudence ang Senate Bill 2387 na inakda ni Senador Jesus Codero. Suportado rin ang Liga ng Barangay at Sangguniang Kabataan ang panukalang batas na magtatakda sa 5 taon ng bawat termino ng mga barangay officials at SK mula sa kasalukuyang 4 na taon. Itinatakda rin ang panukalang batas na maaaring hanggang 3 taong magkakasunod na termino ang barangay officials o kabuuang 15 years. Isang termino naman para sa SK officials. Pero tutol naman ang election watchdogs ng PDCRV, Downfield at Lente sa pagtatalaga ng bagong termino. Kalakip ng panukala at ang maipagpaliban ang November 2, 2026 barangay at SK elections tungo sa unang Lunes ng November 2028. Mangunguhulugang itong may extend ng 2 taon ang panunukulan ng mga kasalukuyang opisyal ng barangay at SK. Sinabi naman ng chairman ng komite na si Senator Jesus Codero na ikukonsidera ang lahat ng posisyon ng mga research persons sa naging pagdinig ngayong umaga sa gagawin nilang committee report dito sa panukala. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas. Infasud Show on Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Pondo para sa 2026 Barangay at Sanggunian Kabataan Elections hindi masasayang sakaling makansela muli ang halalan. Magbabalita si Luisa Erispe.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Niyak ng Commission on Elections na walang masasayang na pondo na nakalaan sana para sa Barangay at SK Elections ngayong taon sakaling hindi matuloy ang halalan sa Nobyembre. Sa isang ambush interview sa Senado, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na ang mga nabili pa lang naman mula sa pondo ng BSKE ay mga ballpen at iba pang election parafernalia. Lahat ng ito hindi sayang at magagamit pa kahit iurong ang eleksyon dahil hindi pa rin naman ito nade-deliver sa ngayon sa mga polling precinct. Narito ang pahayag ni Chairman George Erwin Garcia.
14: Sabi niya sayang yung kagamitan, pero wala po. Yung lahat na na-procure, nabili namin na gamit, balota na na-imprenta namin, kung sakaling hindi man po ito matuloy, ay magagamit pa rin natin sa 2020, sa kung saan man nila, kung kailan man nila gusto, ay pagpaliban ang halalan. Sinabi lang natin, dapat maging maliwanag kung kailan.
9: Gate pa ni Chairman Garcia kung may nagastos man din sa pondo bukod sa mga na-procure na gamit. Pinasahod naman ito sa mga tauhan ng COMELEC na nagtrabaho para maghanda sa halala. Nanawagan lang ang COMELEC na sana ngayon pa lang o kaya bago ang Setyembre, desisyonan na ng Kongreso ang posibleng postponement upang makapaghanda na rin sila sa nakatakda namang kauna-unahang parliamentary elections sa BARM. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Binatikos sa Malacanang ang pagpuna ni Senadora Aimee Marcos sa naging pahayag ng palasyo sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay PALA spokesperson Undersecretary Claire Castro, hindi dapat nagsimula sa isang senador ang kagaspangan ng ugali at kawalang modo. Iginit ang opisyal na mahalagang maituro ang critical thinking at pinayuhan ng senadora na makinig at unawain ang kanyang sinabi bago sumausaw sa issue. Pinayuhan ni Yusek Castro ang senadora na huwag basta sumunod lamang sa ginawang script at sa halip ay turuan ng kanyang mga kaalyado ng kagandahang asal. Una nang nilinaw ni Yusek Castro na wala siyang intensyong sisihin ang mga guro at sa halip ay gusto lamang niyang ipunto ang mahalagang papel ng mga teacher para matuto ng tamang asal ang mga mag-aaral.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Direct examination kay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta magpapatuloy ngayong day 17 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Babalikin po natin ang balitang yan ng ating oras, alas 11:31 ng umaga.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Nationwide Simultaneous Active Threat Drill itinakda ng Department of Education sa unang linggo ng Setyembre. Si J. Mark Dagala sa ulat.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
25: Sa halip na Agosto 25, sa unang linggo ng Agosto na gagawin ang Nationwide Simultaneous School Safety Drill o Act for Active Attack Incidents na pinangunahan ng Department of Education. Ayon sa kagawan, ang paglilipat ng petsa ng turang pagsasanay ay ginawa upang magkaroon ng karagdagang oras para makapaghanda. Bukod dito ay kinakailangan din ng kagawaran na matiyak ang kanilang aktibidad ay makatutugma sa mga rekomendasyon ng Child Protection and Psychosocial Support Experts. Samantala, sinabi naman ng DepEd na ang rescheduled drill ay magiging age-appropriate at trauma-informed. Gayun din ay nakatuon sa basic proactive actions, communication, coordination, accountability at recovery. Iiwasan din ang mga paaralan ng hyper-realistic o graphic simulations na maaaring magdulot ng takot sa mga estudyante habang nag-
9: Balikan na lang natin ang report na yan ni J. Mark Dagala.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Samantala, mas mabigat na pananagutan sa mga gun owner na nagpapabaya sa pag-iingat ng baril isinusulong. Magbabalita si Kathleen Forbes.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Kinalampag ni Quezon City Sensitive Reynante Arrogancia ang kanyang mga kasamahang mambabatas na talakayin na ang Panukalan Child Firearm Access Prevention Act na kanya inihain. Layunin ng House Bill 77 1908 na linawin at palakasin ang pananagot ng mga gun owner kapag dahil sa kanilang kapabayaan ay nakakuha o nakuha ang baril ng isang taong wala pang 21 years old. Ayon kay Arrogansyang, mayroon ng batas na nag-aatas sa mga lisensyado may-ari ng baril na tiyak yung ligtas sa pagkakatago ng kanilang mga armas. Ngunit wala umanong partikular na kriminal na pananagutan para sa kapabayaan magre-resulta sa pagkakakuha ng baril ng isang menor de edad. Sa ilangin ng panukala maaaring managot ang gun owner kung alam o dapat yang malaman na maaaring makuha ng isang wala pang 21-year-old ang baril at ito ay nakuha o naiputok o nagresulta sa pagkakasugat o pagkamatay ng isang tao. Itinatakda sa panukala ang parusang hanggang isang taong pagkakakulong at o multang hanggang 100,000 pesos. Git ng mambabatang sa responsibilidad ng bawat gun owner na tiyaking hindi mapupunta ang kanilang baril sa kamay ng mga taong hindi dapat humawak nito. Kaya dapat din malinaw ang pananagutan kapag nagpabaya ang may-ari. Para sa Bangong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
21: Sisikapin ng Kamara na maipasa sa Setyembre ang panukalang batas na nagbabawal sa kabataan sa social media at gaming platform. Kasunod ito ng mga karahasan sa ilang paaralan. Ang kay Pasig Representative Roman Romulo na siya rin chair na House Committee on Basic Education and Culture, binabalangkas na ang panukala na magpapatupad ng total ban sa social media at online gaming platform sa mga bata na edad 13 taon pababa. Bukod dito, isinusulong din ang pag-regulate sa paggamit ng social media para sa 14 hanggang 17 years old. Dagdag ni Romulo, dapat ding magkaroon ng tanggapan sa Pilipinas ang social media platforms at online gaming platforms bago bigyan ng access ang Filipino consumers. Samantala, plano rin ng Kamara na magtatag ng classification board para sa online gaming platforms sa magbabantay sa online games na available sa mga batang player.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
18: Take 2 tayo sa report ni Melanie Valdos Reyes, direct examination kay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Magpapatuloy ngayong day 17 ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
16: Kaya dyan, muling isinalang sa witness stand ngayong 28th linggo ng impeachment trial si Gina Acosta, ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President para sa pagpapatuloy ng direct examination ng House Prosecution Panel. Nakatutok pa rin ang pagtatanong sa unang artikulo ng impeachment complaint na tumatalakay sa di umano'y irregular na paggastos ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Maalalang sa unang araw ng pagharap ni Acosta, muli nitong inihayag na siya ang nag-withdraw ng 125 million pesos noong 2022 na alinsunod sa utos ni VP Sara ay ibinigay nito kaya VP SPJ Colonel Raymond Lachica. Si Acosta ang kauna-unahang testigo sa Senate Impeachment Court bilang hostile witness. Sa direct examination ni Private Prosecutor Ligutan, sinabihan nito na nakalimutan na niya ang almost 2 billion pesos na natanggap ng Davao City na confidential fund noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang 1.8 million pesos ay mula 2019 to 2022. Inamin din ni Acosta na ibinigay niya ang 500 million pesos o kalahating bilyong piso na sa OVP kaya Colonel Lachica noong 2023 na hindi authorized at abandoned official ng OVP dahil lang sa umano sa utos ito ni VP Sara. Narito ang pahayag o pagtatanong ni Attorney Ligutan kay Acosta.
17: Tama. So in total, kalahating bilyong piso na pera ng taong bayan pinigay mo sa isang unbonded person.
19: Nirelease ko po kay Colonel Lachica, Your Honor, kasi siya po ang tinalaga ng aming ng Vice Presidente na siya po ang Security Officer, Your Honor. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng mga project o program regarding sa operation ng confidential activities, Your Honor.
17: I will ask this question, Your Honor.
16: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
21: Bagong talagang NCRPO Officer in Charge, Police Brigadier General Christopher Abrahano, mas papaitingin pa ang pagbibigay ng seguridad sa bawat paaralan sa Metro Manila kasunod ng mga serye ng karahasan. Si AJ Ignacio sa balita.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Yes, Chad, nice nga ni bagong talagang NCRPO Officer in Charge, Police Brigadier General Christopher Abrahano, na mas papaigdingin pa nito ang pagbibigay ng seguridad sa bawat paaralan sa Metro Manila, kasunod nga ng mga nangyayaring serye ng karahasan. Ayon nga sa naturang bagong talagang NCRPO Officer in Charge, na mas dodoblihin niya pa ang paglalagay ng seguridad at police visibility sa bawat paaralan sa Maynila. Ito ay susing ayon kay Abrahano ng early detection upang mapigil ang mga posible pang karahasan sa mga paaralan. Mahalagaan niya ang patuloy na koordinasyon sa mga school community at turuan nito kung paano tutugon kung sakasakali. Ang naging tugon nga ng naturang bagong talagang NCRPO chief ay dahil na rin sa mga nangyayaring mga karahasan at yung pinakauling karahasan sa Zamboanga Peninsula. Chad, wala pa rin dito sa National Capital Region Police Office o NCRPO para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Nagpatupad ng mahigpit na seguridad at lumipat sa alternative learning mode ang mga paaralan sa Valencia City sa Bukidnon at iba pang karating lugar dahil sa online na banta ng pag-atake. Nakatanggap ang paaralan ng online threat ng posibleng pamamaril at pagpapasabog ng granada kung saan target umano ang mga estudyante at mga guro. Nagmula ang online threat sa Facebook account na nagpakilalang Elion Barry, kabilang sa mga pinagbantaan ng Valencia National High School, San Agustin Institute of Technology, Philippine College Foundation, Batangan Integrated School at Lumbo Integrated School sa Valencia City. Kasama rin sa mga pinagbantaan ang Central Mindanao University sa kalapit na bayan ng Maramag.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Bureau of Customs dudulog sa NAPOLCOM kasunod ng insidente ang kinasasangkutan ng mga tauhan nito at PNP Highway Patrol Group. Si Meran Bastasa sa report.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Plano ng Bureau of Customs na idulog na sa National Police Commissioner o NAPOLCOM ang naging tensyon sa pagitan ng mga tauhan nito at ng PNP-HPG matapos na salakayin ng PNP ang isang compound ng incinerator facility kung saan isinasagawa ang pagsira sa mga nakumpiskang smuggled na sigarilyo. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, obligasyon niyang magsagawa ng kaukulang hakbang bilang pinuno ng ahensya, lalo na't ginagampanan lamang ng mga tauhan ng BOC ang kanilang tungkulin. Iginit nito na dapat tatuhin ng may paggalang at profesionalismo ang mga tauhan ng customs at sundin ang umiiral na interagency protocols. Pakinggan natin ang pahayag ni Commissioner Nepomuceno.
2: Siguraduhin lang nila kami na huwag maulit yon. Yung ganong, sa tingin ko at this point, kung talagang ganon ang nangyari, huwag naman yung kapwa natin kasama sa trabaho, sa pamahalaan, babastusin natin. Diba? Hindi naman maaaring lamang ang PNP sa pagmamahal sa bansa. Diba? Pare-pareho natin mahal sa bansa, walang bastusan. Diba? Hindi ako emosyonal, kaya lang, hindi tama talaga yung nangyari. Naka-uniforme. Sana ako naka-sibilyan. Diba? Sana ako talaga nagbebenta sa kali ng sigarilyo. Eh hindi, binabantayan yung sigarilyo habang winawasak. Diba? Mali naman yon.
1: Samantala, tiniyak ni Pumuseno na nananatiling matatag ang partnership nito sa PNP sa kabila ng insidente. Umaasa rin ang BOC chief na hindi na maapektuhan ang nangyari ang matagal na pagtutulungan ng dalawang ahensya sa paglaban kontra smuggling at iba pang illegal na kalakalan. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Isa sa ilalim sa red at yellow alert ang Visayas Grid ngayong araw dahil sa manipis na supply ng kuryente. Sisimula ng red alert mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Bandang alas 2 ng hapon hanggang alas 5 naman ang yellow alert at muling susundan mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Tiniyak ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na hindi makompromiso ang kalikasan sa pagbuo ng critical mining industry sa Pilipinas. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni DENR Mines and Geosciences Bureau Director Engineer Larry Hernandez o Herades na mahigpit ang monitoring sa pag-extract ng critical minerals Sang-ayon sa nilagdaang Executive Order No. 122, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang exploration, development, processing at utilization ng critical minerals habang nanghihikayat ng mga mamumuhunan sa higher value products na ginagamit sa advanced manufacturing, renewable energy, batteries at electronics.
3: Yung po yung ating ginagawa ngayon sa DNR, kung tamang information education campaign, na yung ginagawa mo po ng mga minahan ngayon ay mahigpit pong minomonitor ng ating pamahalaan sa pamamagitan po ng mga provisions ng Republic Act 7942. Ang Republic Act 7942, hindi lang po basta ekonomiya ang tinitignan ng pagmimina, pati na po yung mga obligasyon ng isang minahan o isang kumpanya sa kanyang environment at sa social economic development po ng affected community.
21: Si DNR Mines and Geosciences Bureau Director Engineer Larry Herades.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: At sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas Women pasok na sa FIBA 3x3 World Cup matapos tanghaling kampeon sa FIBA 3x3 Youth Nations League Asia Southeast Asia Conference. Mula Sports Radio 918, naritong ulat ni Ria Arevalo.
4: Tinanghal na kampeon ng Gilas Pilipinas 3x3 Women sa FIBA 3x3 Youth Nations League Asia C Conference Linggo na gabi sa Petaling Jaya, Malaysia. Ang koponan na binubuo ni na Amaya Espanyol, Kenan Elizabeth Ka, Victoria Pasilang, Mariel Vigno at Jamana Meniano ay nakamit ang mga panalo sa Stop 1, 3 at 6 upang masungkit ang overall title at ang kaakibat nitong ticket sa FIBA Under 23 3x3 World Cup. Tampok sa tagumpay ng Pinay Dribblers, ang kanilang come from behind 17-15 panalo kontra Chinese Taipei sa Stop 6 Finals na naging susi upang maungusang ang Taiwanese 510-480 accumulated points sa conference standings. Samantala, nagkasya sa ikalawang pwesto ang Gilas 3x3 Men sa likod ng overall titleist na New Zealand. Ang FIBA 3x3 Under 23 World Cup ay gaganapin mula September 15-19 sa Wuhan, China. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: 15 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali, ang tabayanan ng ating magbang mga balita dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
22: Maging panatag Pilipinas.
23: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
24: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
26: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no, sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no, na kumbaga, na-adapt ng ating mga LGUs. At hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang balita dito sa Luzon. Libreng school supplies inihandog sa mga mag-aaral sa San Fernando, La Union. Mula Radyo Pilipinas Agoo, narito ang balita ni Glenda Bakungan Sarak.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Ipinaramdam ng pamahalaang panglungsod ng City of San Fernando, La Union ang pagkalinga nito sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng paghahandog ng mga libreng kagamitan sa pag-aaral. Nakinabang sa unang batch ng proyekto ang 4,330 na mag-aaral mula sa 5 paaralan sa lungsod. Nakatanggap ang mga ito ng backpack, notebooks, ballpen, lapis at envelope na kanilang magagamit sa pang-araw-araw na pagpasok sa paaralan. Para sa susunod na batch, magtutungo ang mga kinatawan ng city government sa iba pang paaralan sa lungsod upang ihatid ang kaparehong mga kagamitan. Ang proyekto ay pinangunahan ng Youth, Education and Sports Development Office at Office of the Mayor, a Special Project Office. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Bali naman tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas Tagupan, mga binahang residente sa Bayambang, Pangasinan, isinailalim sa Health at Nutrition Assessment ng LGU. Ni Sarah Kayabyab sa detalye.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Pinangunahan ng makawani ng Rural Health Unit 2 at ng Municipal Nutrition Action Office ng Bayan ng Bayambang dito sa lalawigan ng Pangasinan ang isinagawang health at nutrition assessment sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha dulot ng mga nakalipas na bagyo at epekto ng habagat. Ang nasabing hakbang ay layong matukoy at matugunan ang pangailangang pangkalusugan at nutrisyon ng mga apektadong residente. Kasabay rin ito ang isinagawang relief operations na pinangunahan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o ng MDRMO, habang may libreng medical check-up ang mahagi ng hygiene kits, gamot laban sa leptospirosis at mga bitamina. Isinailalim naman sa nutrition assessment ang mga batang naapektuhan ng pagbaha kasabay ng pagsuri sa mga maaring nasa panganib ng malnutrisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Sarah Kayabyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Samantala, sa Southern Luzon, bawat bahay mabibigyan Rice Assistance Program nagpapatuloy sa Oriental Mindoro. Mula Radyo Pilipinas Lucena, narito si Tom Alvarez para sa detalye.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Nagpapatuloy ang bawat bahay mabibigyan Rice Assistance Program sa Calapan City, Oriental Mindoro. Ayon sa pamanilang LGU Calapan, ang nasabing inisyatibo ay nagsisilbing local extension at suporta sa bawat bayan makikinabang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nilalayo ng nasabing programa na mapagbigay ng karagdagang food support sa mga pamilyang patuloy na nakadaranas ng kakulangan sa daily food food requirements. Isasagawa ang rice distribution program sa barangay Malad, Malagpi, Gulod, Batino, Kamansihan, Buting Tubig, Komunal at Barangay Bukayaw sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Tungo naman tayo sa Visayas, LGU Malitbog at 93rd Infantry Battalion ng Philippine Army nagkaisa sa three growing activities. Si Roel Bugnos ng Radyo Pilipinas Sogod sa balita.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Malitbog Southern Leyte sa pakikipagtulungan sa 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Battalion ng Philippine Army ang isang reforestation and three growing activities sa Barangay Kauswag noong Agosto 19 ng taong kasalukuyan sa pamumuno ni Punong Bayan Kenneth Oven at Punong Barangay Alan Balagon kasama si Battalion Commander Lieutenant Colonel Celeste Frank Saison. Ipinakita ng inisyatibong ito ang matatag na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at militar sa pagprotekta sa kapaligiran.

0: Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Balita naman sa Mindanao, mga magsasaka sa Lupon sa Davao Oriental sumailalim sa isang vegetable production training. Mula Radyo Pilipinas Davao, narito ang ulat ni Sheila Lisondra Celosia.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Isinailalim ang ilang magsasaka sa Lupon sa Davao Oriental na miyembro ng Cocornon Irrigators Association Incorporated sa Barangay Cocornon sa Farmers Field School on Vegetable Production Training. Ito ay bahagi ng pagpapalakas ng kaalaman at kasanayan ng mga benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Davao sa nasabing probinsya. Pinangunahan ang programa ng Agricultural Training Institute, DSWD 11, Municipal Agriculture Office ng Lupon, National Irrigation Administration at Barangay Local Government Unit. Layunin ng pagsasanay na turuan ang mga magsasaka na makabagong teknolohiya sa produksyon ng gulay, tulungang makaangkop sa epekto ng climate change at mapalakas ang kanilang kabuhayan. Sa pamamagitan ng Project Lawa at Binhi, patuloy na sinusuportahan ng DSWD 11 ang mga komunidad tungo sa food security, climate resilient agriculture at mas napapanatiling kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa ibang bahagi ng Mindanao, disaster preparedness sa Barangay Kalang Tapul Sulu mapapalakas sa tulong ng Social Civic Project Fund ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Solo sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mapusong kasasalamat ni Abdel Nasser Daud, Barangay Kapitan ng Kalang, sa Islang Bayan ng Tapu sa lalawigan ng Sulu, na ngayon ay natanggatan nila ang 200,000 peso Social Civic Project Fund sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Anya, ilalaan nila ang 100,000 pesos sa pagbili ng generator set na malaki ang maitutulong sa bayan lalo na tuwing may kalamidad. Bilang islang barangay, mahalagaan niya ang generator upang tuloy-tuloy ang supply ng kuryente ng kailang mga kabarangay. Anya, hindi sapat ang pondo ng kailang barangay upang makabili ng gaytong klaseng gamit. Dala na rin ang ibang pangangailangan at sa dami ng prioridad. Sa tulong anya ng programang ito ng Pangulo na ilalaan nila sa mga malaking proyekto na labis na mabebenepisyohan ng kailang mamamayan. Karagdagang gamit pa naman ito ng kailang barangay DRRM na ngayon ay kompleto rin sa ibang mga kagamitan gaya ng handheld radio, megaphone at iba pa. Umaasa naman si Daud na magamit ng maayos ng kailang limang iskolar ang tig 20,000 pesos na educational assistance na kailang matatanggap. Lalo't nasa ika-apat na taon na sila ng pag-aaral sa kolehiyo. Nitong Huwebes, natanggap na ni Punong Barangay Barangay Daud kasama ang ibang 14 na punong barangay sa Tapul ang check nila na una nang ipinangako ni Pangulong Marcos Jr. sa pagbisita nito sa lalawigan ng Sulu nitong June 29, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, August 24, 2026. Sa ating pang oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahati

0: ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang alas 12 ng tanghali.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Sa pong magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao po ay nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kaming napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong mga social media pages, sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Mga kababayan, ito po ang paglilitis, ang special coverage ng inyong pong himpilang Radyo Pilipinas. Ugnay po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayong araw po na ito, Lunes, mga kababayan, ang 17th araw ng impeachment trial. Pagpapatuloy po ng pagdinig sa trial ni na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kasalukuyan po, naka-break ulit, no? Naka-lunch break ang sesyon dyan sa Senado. Kanina nga po, no? Ang witness for today, for today's video, is si Gina Acosta. O yung mas kilalang dating Special Disbursing Officer o SDO ng Office of the Vice President. Talukuyan niya ata, no, nasa OVP pa rin itong si Ms. Gina Acosta. Kung kayo po ay nakatutok simula kaninang umaga, may marami na namang mga bagong pangalan ang lumilitaw. Ano po? Ano yung mga pangalang lumilitaw? Yung mga kasabayan niya ni yan eh. Ni Miggy Mango. Mga iba pang mga kasamahan. Ano? Well, for... kailangan kasi patunayan. Ano po talaga? Nakakatawa kung papanoorin or pakikinggan po natin, mga kababayan. Pero sana wag po itong maging dahilan para malihis ang tingin ng ating pong mga kababayan. Di pa rin po tayo nakakausad, ano, doon sa first article, Article 1 ng Articles of Impeachment na isinampa ng House Prosecution Panel laban kay Vice President Sara Duterte. Pa rin ay hinggil sa maanomalyang paggamit, alleged misuse of the confidential funds ng OVP at ng DepEd noong siya ay nakupo as concurrent secretary of the Department of Education. Mahalaga po ang testimonya netong si Gina F. Acosta, kung matatandaan niyo po, no? Kamat itinilaga siya as a... Ang terminong ginagamit po kasi is hostile witness. Kasi, well, hindi siya cooperative, ano? She does not share the same theories. Kumbaga, hindi sinusuportahan yung teorya ng House Prosecution Panel. Sa mga pag-usad po ng mga pagdinig hinggil nga po dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, maraming mga bagay ang lumilitaw. At kaugnay nga niyan, tanggapin natin ang ulat ng ating kasamaang si Melanie Valdos Reyes, Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta, umamin na wala itong tinanggap na acknowledgement receipt o received copy sa kalahating bilyong piso na confidential fund mula kay Colonel La Chica. Tanggapin natin ang ulat na ito mula kay Melanie Valdos Reyes.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Magandang tanghali, Alian, sa muling pagsalang ni OVP o Office of the Vice President, Special Disbursing Officer Gina Acosta, isiniwalit nito ang ilan sa mga kaganapan o naging pangyayari sa pag-disburse ng confidential funds ng OVP noong taong 2022. At 2023, sa direct examination ni Private Prosecutor Attorney Virgil Ligutan na nasa half billion pesos umano ang kanyang ibinigay kay VPSPG Colonel Raymond La Chica. Ito ay sa taong 2022 at tatlong quarters o tatlong bahagi ng 2023. Naging dekahon din ang pagsagot ni Acosta na kaya niya ibinigay ang pera kay La Chica ay dahil ito ay iniutos ng kanyang boss na si Vice President Sara Duterte. Paulit-ulit din ang pahayag ni Acosta na kaya niya binigay ang pera kay La Chica ay dahil siya ang nakakaalam sa operasyon o confidential funds operation. Narito ang pagtatanong ni Ligutan kay Acosta.
6: Tama. So in total, kalahating bilyong piso na pera ng taong bayan pinigay mo sa isang unbonded person.
7: As in answered, Your Honor.
8: Witness may answer. Counsel is seeking emphasis and clarification.
9: Binigay, nirelease ko po kay Colonel La Chica, Your Honor, kasi siya po ang tinalaga ng aming ng Vice Presidente na siya po ang Security Officer, Your Honor. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng mga project o program regarding sa operation ng confidential activities, Your Honor.
6: I'll ask this question, Your Honor.
5: Alian, isinuwalat din ni Acosta na wala siyang tinanggap na acknowledgement receipt o received copy mula kay La Chica nang tinanggap nito ang halos kalahating bilyong piso o 500,000 na confidential funds mula sa OVP. Naikwento rin ito na mayroong pagkakataon na may binigay na ARs o acknowledgement receipts si La Chica kay Acosta pero kalaunan ay binawi ito ni La Chica kaya wala siyang hawak umano na mga kopya nito. Nagpakita rin ng mga ARs si Ligutan ng mga recipients ng confidential funds at ito ay sina Timon Andrew Pusa na 100,000 pesos, Antonio Pagong 100,000 pesos, Don Piang 250,000 pesos, May Pamana 150,000 pesos naman kay Shane Ngit-Ngit at kay Suniso Belat. Narito naman ang naging reaksyon sa ngayon kasi Alian ay ongoing ang press conference ng House Prosecution Panel. Nagbigay ng reaksyon si House Trial Advisor Ace Barbers na siya ring spokesperson ng prosecution hinggil dito sa mga isiniwalat na mga bagong pangalan, bagong tunog no na pangalan dito sa impeachment court. Ito ang pahayag ni dating Congressman Ace Barbers.
10: I'm sure ang kagaya ng reaksyon ng ating mga kababayan, sila po ay natawa no dito sa mga pangalan na ito dahil talagang unimaginable na magkaroon ng pangalan ang totoong tao sa ganun ano. At siguro ang masasabi ko lang very imaginative at saka creative ah yung nag-isip nito mga pangalan na ito.
5: Samantala, Alian, kanina sa unang bahagi ng paglilitis sa direct examination ni Attorney Virgil Ligutan, tinanong nito si Acosta hinggil dun sa mga confidential funds na natanggap ng Davao City Government noong alkalde pa si Vice President Sara Duterte. At ito ay sa taong 2019, 2020, 2021 at 2022. Sa direct examination, ayon kay Acosta, wala na siyang maalala o hindi niya ito maalala dahil din sa edad. At ang infographic state na ito ay nagpapakitang umabot sa 460 million pesos na confidential funds sa loob ng apat na taon. At Ayon kay Acosta, hindi niya na maalala ito bagamat siya yung tagahawak din kung siya ang special disbursing officer ni VP Sara sa OVP bago siya magretiro, ay siya rin ang humahawak ng confidential funds ng Davao City noong mayor pa si VP Sara. So ngayon, Alian, ay nakabreak ang Senate Impeachment Court at magbabalik mamaya. Asahan natin ang cross-examination naman ng depensa dito sa hostile witness na si Gina Acosta, ang Special Disbursing Officer ng OVP. Mula dito sa Senado, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Maraming salamat, Ms. Melanie Valdos Reyes. Sana all may pamana. Biro lang. Pero mga kababayan, ano po, pansinin natin, well, again, gaya nga po ng sinasabi natin dati, itong mga taong ito ba, totoong mga tao? O ito ba ay ginagamit as an alias o pseudonym siguro, ano? Kung tinatago, alimbawa, yung kanilang pagkakakilanlan. Ito na papasok yung tanong, mga kababayan, na pwede bang gamitin o kung meron man ano ng mga ARs o acknowledgement receipts. Kailangan may paper trail, ano po, mahigpit ang pamahalaan diyan. Gobyerno, ano po, gino-audit ng COA kahit nga yung mga maliit na gastos dito po sa ating pisina, ay mahigpit ang COA diyan. Pero ano po ang ibig sabihin? Ano ang implikasyon? Kapag ang ginagamit sa isang acknowledgement receipt ay isang pseudonym o isang alias, pwede kaya yun? May mga nalalabag kaya na batas tungkol po doon? Isa pang katanungan dito, mga kababayan, tayo po, tayo ng mga normal na mga mamamayan, tayo po nagbabayad ng buwis. At po, yung kakainin na lang po natin, mga kababayan, minsan napupunta pa ano dun sa dami ng buwis na binabayaran po natin. Wala namang problema sa pagbabayad ng buwis, pero dapat pong siguraduhin ng atin pong pamahalaan napupunta ito sa tama. Ayun, ang tanong, mga kababayan, tayo po ba bilang mga mamamayan, tayo mga botante, tayo po mga nagbabayad ng buwis, kumbinsido ba tayo na nagamit sa tamang paraan ang atin pong buwis? Payag ba kayo nun? Mukhang malaki-laki ang mga natanggap ni Antonio Pagong, ni Don Piang. Ito mukhang kaibigan ko ito, Timon Andrew Pusa. Mga mahilig sa mga cat lover yata yung gumawa na ito. May pamana o may pamana. Hindi ko nababanggitin yung isa medyo Kahit ito po, mga kababayan, nakakatawang pakinggan, tayo po, dapat magsuri din. Ano ho? Baka problema, mga kababayan, baka tayo po nalilibang. Ginagawa lamang po natin katatawanan. Mga kababayan, ito po ay seryosong bagay. Ang impeachment trial, not just the impeachment trial, notwithstanding the trial itself. Tantabi muna natin yan, mga kababayan. Common sense na lamang po. Tayo ba, mga kababayan, papayag na ang pinupuntahan ng atin pong buwis mga taong kathang isip lamang? Well, I'm saying kathang isip because at this point in time, hindi pa natin, wala pang nagpapakita, Nasabina na ba? Meron na bang sumagot sa sabina? May magpapakita na ba? Yan yung mga bagay na dapat po nating isipin. Yan yung mga tanong na dapat namumutawi sa isip ng bawat Juan de la Cruz. Kasi hindi po ang usapan dito kung sinong tumanggap. Ang usapan po dito, mga kababayan, kung yung tumanggap, nagamit sa tama. Kung pinagbigyan eh totoong tao? Yun yung mga dapat na itanong po natin. Dahil kung hindi po natin yan itatanong, mga kababayan, naba, eh pumapayag po tayo na harap-harapan po tayong niloloko. Ang oras po natin, 15 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
11: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
12: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
11: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas. Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
13: Waste to energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
11: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas. na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626, and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
14: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
4: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
3: 23 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muli pong nagbabalik ang paglilitis. Ang special coverage po ng Radyo Pilipinas hinggil po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula po sa panig ng prosekusyon, tanggapin naman natin ang ulat na ito mula naman sa panig ng depensa. Panig ni Vice President Sara Duterte handang sumunod sa magiging desisyon ng impeachment court sa schedule ng paglilitis. Ang ulat na yan mula kay Luisa Irispe.
4: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
5: Sa gitna ng usapin kung ilipat ang oras ng paglilitis ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, ang depensa handang sumunod anuman ang magiging desisyon ng impeachment court. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng defense team na si Attorney Michael Poa, wala namang problema sa kanila anuman ang magiging schedule ng pagdinig. Handa naman sila na tumuloy sa paglilitis anuman ang utos ng korte. Magtatandaan na isa sa question ni Senator Judge P. Ring Lacson na ilipat ng 2:30 ng hapon hanggang 7:30 ng gabi ang paglilitis. Dati na namang sinabi ni Attorney Poa na hindi naman sila aalma kung ano man ang desisyon ng korte. Ang mahalaga sa kanila ay magtuloy-tuloy lang ang paglilitis. Samantalang ayon sa pagpapatuloy naman ng impeachment trial ngayong araw, makailang ulit na nagkaroon ng objection so pag-alma ang kampo ni VP Sara sa mga naging tanong ng prosecution, lalo na pagdating sa pagbigay ng pera o confidential fund ni SDO o Special Disbursing Officer Gina Acosta kay Colonel Raymond Lachica. Hindi rin pumayag ang depensa na tawaging scam ang naging paggamit ng confidential funds ng OVP pati na rin ng Department of Education. Mamaya Al ay pagbalik nitong impeachment trial ay inaasahan nga natin na maririnig naman natin ang panig ng depensa para sa kanilang cross-examination at yan ang aabangan natin dahil kailangan nilang sagutin ang mga naging tanong o binatong tanong ng prosecution laban kay SDO o kay SDO Gina Acosta. At yun muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Maraming salamat, Luisa Erispe. Antabayan na natin sa pagsisimula ng pagbabalik ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Cross-examination naman kay Gina Acosta na gagawin ng defense. Ayon yan sa ulat ng ating kasamahang si Luisa Erispe. Mga katututok pa lamang po, mga kababayan, dito po sa ating special coverage. Tuloy pa rin, ano po, ang witness na si Gina Acosta sa pagbibigay ng kanyang panig. Ugnay pa rin ang mga tinatanong sa kanya, no, ng magkabilang panig ng prosekusyon at ng depensa. Antabayan na natin ano pa kaya ang mga bagay na i-reveal ni Gina Acosta, ang dating Special Disbursing Officer po ng Office of the Vice President. Si kanina, no, base doon sa mga tanong ni Attorney Ligutan mula po sa House Prosecution Panel, apparently, may mga ilang bagay na sinabi si Ginang Gina Acosta. Una, nung binigay yung AR sa kanya, binawi, no? So, mapapaisip kayo, pwede kaya yon na yung AR na ibinigay as proof na tinanggap itong pondo, ano, whatever fund this is, much more kapag confidential funds pa ito. Pwede ba yon na walang AR? Isa pa, binigay mo sa non-accountable officer. Pwede kaya yon? Mamaya, pagka may pagkakataon pa tayo mga kababayan, discuss natin. Ano nga ba yung kahalagahan na ibibigay mo yung pondo sa isang accountable officer? Pero as the name suggests, kailangan there is a semblance of accountability. Ibig sabihin, pagka nawala yung pera, nawala yung pondo, dapat managot yung taong may hawak noon. Meron tanong, papaano kung yung taong yun, hindi siya accountable or non-accountable officer itong taong ito? Pupwede pa rin kaya ang maibigay ito? Again, mga kababayan, kayo na po ang humusga. Kaya naman tayo nanonood dito . This is the whole point. Bagamat ang mga senador ang boboto, kung ang vice presidente ay mai-impeach o mahahatulan na guilty or not, we have what we call the court of public opinion. Madalas natin itinatanong, kapag meron po tayong mga nakakapanayam na mga political analyst o yung paghatol ng guilty or not guilty sa isang trial, that's one thing. Ano? Pero paano ka makikita ng taong bayan? O pa rin kaya ang tiwala ng taong bayan sa iyo bilang ikaw ay isang public officer? Matatandaan nyo eh, laging ang sinasabi, public office is a public trust. Pero kanina, no, I was leaning over dito sa mga comments ng ating mga kababayan sa nangyayaring impeachment trial. Parang hindi makapaniwala yung ano eh, yung mga kababayan po natin na ganito yung mga pangalang ginagamit sa mga dokumento. These documents na dapat ay magpapatunay na nagamit sa tama yung ating pong buwis. Mga pondong ginagamit po ng ating mga ahensya ng pamahalaan. Ano yung mga pangalan? May Pamana. Imagine niyo yung ginawa pang pamana yung napasabi ka na lang eh, sana all tagapagmana. In any case, mga kababayan, bagamat we should reserve judgment ano dito sa mga nangyayari, dahil lang dapat sinusundan ng ating mga kababayan eh kung ano yung sinasabi ng batas. Hindi yung pansarili po nating paniniwala. Hindi po yung pansarili po nating pagtataya dun sa anumang nangyayari. Minsan kasi may tinatawag tayong bias, ano? O ikaw ay supporter ng isang particular na politiko, ay hindi natin pinapangalanan kung sino, ano? But this is in general, mga kababayan. Nagiging bias kasi sa isip ng tao, eh, itong taong ito, ay ito yung manok ko, ito yung binoto ko, he or she could do no wrong. Pero hindi po dapat ganun kasi ang treatment. Hindi dapat sinasamba itong mga politikong ito kung sino man ang nakaupo sa kapangyarihan. Tandaan po natin, kahit sino, kahit ang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan, lahat pantay-pantay sa paningin ng batas. Ang oras po natin, 32 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
3: 33 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa lukuyan na pong nagpapatuloy, mga kababayan, ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At ipaglilingkod po namin yan sa inyo. Narito po.
16: During that time, correct
9: yes,
16: po?
9: Tama po.
16: And when you were SDO of Davao City, there is no audit observation memorandum issued by the Commission on Audit against you, correct?
9: Wala po.
16: And when you were SDO of Davao City, there is no audit observation memorandum issued by the Commission on Audit against then Mayor Sara Duterte, correct?
9: Wala po.
16: There's likewise no notice of suspension issued by the Commission on Audit against you, correct? When you were
9: wala.
16: And there's no notice of suspension issued against then Mayor Sara Duterte, correct?
9: Wala po.
16: Wala rin pong notice of disallowance?
9: Wala na po.
16: Laban sa inyo, wala po.
9: Wala po yun.
16: Wala rin pong notice of disallowance laban sa kay dating Mayor Sara Duterte, tama po?
9: Tama po, wala.
16: And the Commission on Audit did not reopen any audit for confidential funds of Davao City, correct?
9: Correct po.
17: Your Honor, sorry, but I have to interject a continuing objection to this series of questions. May I state my ground?
8: I think I know what your ground is, counsel, but you may do so for the record.
17: Your Honor, magically, now this witness remembers what happened in Davao. Kanina, when the prosecution was asking her, sabi niya,
16: counsel is testifying, Your Honor.
17: Wait, incompetent.
16: Counsel is testifying.
8: Then the objection is overruled, counsel. Counsel may proceed.
16: And when you were STO of Davao City, it is the joint circular which is already in effect, correct?
9: Yes, po.
16: And you are aware of the requirements of the joint circular regarding your functions as the special disbursing officer?
9: Yes, Your Honor.
16: You mentioned also that you were the special disbursing officer of the Office of the Vice President for its confidential funds from quarter 4 of 2022 until quarter 3 of 2023, correct?
9: Correct po, Your Honor.
16: And similar with your tasks in Davao City, you also prepared the documents for liquidation?
9: Opo, Your Honor.
16: As SDO, you were not part of any confidential operations of the agency, correct?
9: Yes, Your Honor.
16: You have no experience in confidential operations?
9: Wala pa akong experience niyan, Your Honor.
16: You do not know how confidential operations are done on the ground?
9: Wala po akong alam niyan, Your Honor.
16: You have not undergone any formal training regarding confidential operations or activities?
9: Wala po akong training na ganyan.
16: You are not aware of the operational security required when it comes to confidential operations, correct?
9: Yes po.
16: Wala po kayong military background?
9: Wala po akong...
16: May law enforcement background po ba kayo?
9: Ano po yun?
16: Do you have a law enforcement background?
9: Wala po ako niyan, Your Honor.
16: When you were STO of the OVP, you have no authority to access security information, correct?
9: Yes po.
16: Wala rin po kayong authority to access classified information?
9: Yes po.
16: You were not also given any security clearance in the OVP? And because you were already the STO of Davao City, you remain familiar with the joint circular, correct?
9: Familiar po a little, Your Honor.
16: The joint circular does not require you, an SDO, to be personally involved in the agency's confidential operations.
17: That's misleading, Your Honor. It's clearly in the joint circular that's the job. That's the job of an SDO, to disperse confidential funds.
16: Your Honor, the prosecution also inquired as to the contents of the joint circular.
17: Oh, that's why.
16: I'm examining the witness, Your Honor, if there is such a provision.
17: The question is misleading.
8: Witness may answer, she knows. I'll allow it, counsel. Gina, kindly answer the question.
16: The joint circular does not require you, an SDO, to be personally involved in the agency's confidential operations on the ground.
9: Wala pong sinabi ang circular, Your Honor.
16: Wala rin po bang sinabi sa joint circular na kailangan may experience kayo pagdating sa confidential operations?
9: Wala din, Your Honor, sa akong pagka understand.
16: May nakalagay rin po ba sa joint circular na kailangan may kaalaman kayo kung paano ginagawa ang confidential activities?
9: Wala ko naka-encounter, Ana, Your Honor, sa GC.
16: Nire-require din po ba kayo ng joint circular na mag-undergo ng formal na training para sa confidential activities?
9: Wala, Your Honor.
16: Nire-require po ba kayo ng joint circular na dapat ang STO merong military background?
9: Wala ko kabasahan, Ana, Your Honor.
16: Wala rin ang law enforcement background. Wala rin ganung requirement.
9: Wala, Your Honor.
16: Nire-require ba ng joint circular na ang isang special disbursing officer kailangan may authority to access security information?
9: Wala, Your Honor.
16: Ni-require din po ba ng joint circular na ang STO kailangan may security clearance?
9: Wala, Your Honor.
16: Ni-require din po ba ng joint circular na pinagbabawal kayo mag-rely sa documents provided by a security officer?
9: Ano yun, Your Honor?
16: May pagbabawal po ba sa joint circular na ang nabawal mag-rely sa documents na pinoprovide ng security officer?
9: Wala, Your Honor.
16: The requirement of the joint circular is that a special disbursing officer must be a regular or permanent employee of the agency, correct?
9: Opo, Your Honor.
16: And you are a regular or permanent employee of the Office of the Vice President. Tama po ba?
9: Tama po, Your Honor. Coterminous po, Your Honor.
16: And the joint circular provides that it is the SO who must have access to security information. Tama po?
9: Tama po, Your Honor.
16: And ito rin po ba ang dahilan kaya ang SO, ang security officer, ang kailangan mag-implement ng confidential operations ng ahensya?
9: Sa ako ang pagsabot sa GC, Your Honor.
16: At ang security officer po, ang nag-designate dito ang head of agency, tama?
9: Yes, ang head of agency, Your Honor.
16: Yun din po ba ang dahilan kaya kinailangan nyo ang inputs o guidance ng security officer in preparing the physical and financial plan?
9: Yes, Your Honor, kasi wala po akong alam sa ano, sa mga operation sa ground.
16: The OVP submitted a physical and financial plan to the Department of Budget and Management, correct? For
9: Opo.
16: 2022? Are you aware?
9: Nag-submit po ang OVP ng physical and financial plan na required po sa DBM.
16: Ito pong physical and financial plan is in support of the OVP's request for confidential funds noong 2022.
9: Opo.
16: And yung the PFP, which the OVP submitted to the Department of Budget and Management, is also based on the good governance program of the OVP, correct?
9: Wala ko. Ako ka-get sa question ni mo, Your Honor.
16: Yung po bang physical and financial plan na na sinubmit ng OVP sa Department of Budget and Management, nakabase rin po ba sa good governance program ng OVP?
9: Opo, Your Honor.
16: At matapos pong isubmit ang nasabing physical and financial plan, tama po ba na the Department of Budget and Management recommended the approval of the confidential funds to the Office of the President?
9: Opo, Your Honor.
16: And the Office of the President, through the Executive Secretary, approved the Office of the Vice President's request for confidential funds.
17: Your Honor, at this juncture, I'll be objecting. If I may state the ground, Your Honor, please.
18: Proceed, Counsel.
17: The ground being, there is a distinction between, on one hand, things that may be covered on cross on a non-adverse witness. Totoo po, sa 2019 rules, nakasulat dyan, inamend ng Korte Suprema, na po pwedeng magtanong on cross yung isang partido so long as in on any relevant matter. Pero po, Your Honor, in the 2019 rules, hindi po nabago. Yung rule po that is applicable to adverse witness, nakasulat po sa rule sa adverse witness, po pwede lang mag-cross sa mga bagay na napag-usapan during redirect. Ulitin ko po. Mas pinalawig ng 2019 rules yung cross-examination for ordinary witnesses. Pero sa adverse witness, which we have now, hindi po pinalawig ng Supreme Court. Dapat po may relevance sa naging pag-uusap ng abogado tsaka testigo during redirect. Now, that's the point. Now, as to who approved the confidential funds, Your Honor, it was not touched upon. It was not touched upon during the direct examination. Ulitin ko, 2019 rules, pinalawig yung cross for ordinary witness, pero mas stricto pa rin yung rule applicable when it comes to adverse witness. Objection, Your Honor, that's not allowed. During cross, of an adverse witness. Basis, rules of court.
16: Your Honor, may I respond?
18: Of course you may.
16: Your Honor, my inquiry is based on the fiscal and financial plan for 2022, which was the subject matter of the inquiry in the examination in chief, Your Honor. So the inquiry is necessitated to give this on to inform this honorable court of the entire picture.
18: The court will for the meantime overrule the objection. Also, because this has been established, but I would like to remind counsel, this has been established already by the previous witnesses, counsel, that the confidential funds was by virtue of Pasaro, and it is indeed in the document that you are referring to. Overruled, witness may answer.
16: May I repeat my question, Your Honor? The Office of the President, through the Executive Secretary, approved the Office of the Vice President request for confidential funds. Correct?
9: Opo, Your Honor.
16: Okay. And this approval is why the OVP was allocated confidential funds for 2022. Ito po yung dahilan kung bakit nagkaroon ng confidential funds ang OVP noong taong 2022.
9: Opo, Your Honor.
16: So you also prepared the fiscal and financial plan for 2023. This fiscal and financial plan was based on the General Appropriations Act, correct?
9: Yes po, gaa po.
16: And the General Appropriations Act for 2023 allocates confidential funds for the Office of the Vice President.
9: Opo.
16: The General Appropriations Act contains a line item allocation for OVP's socio-economic program delivery, correct?
9: Yes po.
16: The General Appropriations Act for 2023 was approved by the Senate and the House of Representatives, correct?
9: Opo, Your Honor.
16: Which is why, for the fiscal and financial plan for 2023, you indicated socio-economic program delivery.
9: Yes, po.
16: And in this fiscal and financial plan, the Vice President is a signatory, correct?
9: Isa po siya sa nagpirma, Your Honor.
16: You mentioned that you prepared the documents for liquidation. You also executed certifications, correct?
9: Opo, Your Honor.
16: The form of the certification is provided by the joint circular, correct?
9: Yes po.
16: In fact, the form of said certification is contained in Annex B of the joint circular.
9: Ano po yun, Your Honor?
16: May the witness be confronted with Defense Exhibits D-I-136, Annex B.
18: Assistant counsels may approach.
16: Which is the template of the certification, Your Honor, attached in the joint circular.
9: Ito.
16: Tama po, ma'am, no, na ang form ng certification ay nakalagay sa Annex B ng joint circular.
9: Opo, Your Honor.
16: And the joint circular states or provides the contents that must appear in the certification. Tama po?
9: This one?
16: Opo, nakalagay po dyan kung anong mga allegation na dapat naka-indicate sa certification. Tama po?
9: Tama po.
16: The joint circular does not give you any authority to alter the form it has given for the certification. Tama
9: yes,
16: po?
9: Tama po.
16: And when you were preparing the liquidation documents, nabanggit nyo rin po kanina na you had the opportunity to examine the documents which is submitted to the COA, correct?
9: Ano po yun?
16: Nung pong nagpre-prepare kayo ng liquidation, nabanggit nyo rin po kanina na nakita nyo po yung mga documents na kailangan, tama po? Sa liquidation?
9: Opo.
16: Okay. And nakita mo rin po doon yung liquidation report, tama po? Yung mga liquidation reports kada quarter.
9: Opo.
16: And you were able to see that the Vice President certified that the cash advance for confidential funds was duly accomplished. Tama po ba?
9: Yes, Your Honor.
16: Nung habang nagliquidate din po kayo para sa confidential funds kada quarter, you remain in coordination with the security officer.
9: Opo.
16: And ito pong coordination na to pertains...
17: Can I object?
18: Yes, what is the basis of the objection, counsel?
17: That's not even a question. There was no question. The council is just stating a statement and waiting for the witness to confirm. The witness, the council is testifying. There's no question.
16: What's the basis of the...
17: There's no question.
16: There was a question, Your Honor.
17: There's no question on record. You're just stating a statement and waiting for this witness to say, yes, tama po.
16: That was a question.
18: Actually, it assumes that the question was in seriatim, I presume.
16: And he says
18: all based on
16: in
18: the
16: declarative form,
18: all based on the document submitted.
17: A question in
18: and
17: declarative
18: form.
17: And
18: when asked if he is correct in saying that, it is in the form of a question, counsel. But if he the court will allow it and will gladly welcome a continuing objection along these lines of questioning, counsel,
17: yes,
18: to be placed on record. Counsel, may proceed.
16: This coordination pertains with the security officer, pertains to how confidential funds was implemented on the ground, correct?
9: Opo.
16: In fact, you mentioned earlier that the security officer also showed you a fund utilization report. This is how you know how the confidential funds was implemented on the ground. Ito po yung dahilan kung bakit alam nyo kung papaano in-implement ang confidential funds on the ground. Tama po ba?
9: Tama po.
16: And after your examination of the documents, as you mentioned earlier, and your coordination with the security officer, you are satisfied that the confidential funds were used in connection with confidential activities.
9: Yes po, based sa mga documents na sinabit niya sa akin.
16: During the examination in chief of the prosecution, you also testified that the security officer did not sign the physical and financial plan, the accomplishment report, the liquidation report, and the certifications despite the inputs and guidance provided. Pero tama po ba na wala sa joint circular nagbabawal from getting inputs and guidance from a security officer in preparation of the physical and financial plan?
9: Sa pagkaintindi ko po, wala pong pagbabawal doon.
16: Tama rin po ba na walang nakalagay sa joint circular na bawal kumuha ng input o guidance from the security officer sa pag-prepare ng accomplishment report?
9: Tama po.
16: Tama rin po ba na walang bawal sa joint circular kumuha ng input o guidance from a security officer in preparation of the liquidation report?
9: Tama po.
16: Ganon din po sa certification. Wala pong pagbabawal na kumuha ng inputs and guidance from a security officer. Tama po?
9: Tama po.
16: Wala rin pong nakalagay sa joint circular na kailangan nakapirma ang security officer. Tama po?
9: Tama po.
16: The forms provided by the joint circular is that these documents must be signed by an accountable officer. Tama po?
9: Ano po yun na document?
16: Yung pong physical and financial plan, accomplishment report, liquidation report, and certification, ang nire-require po ng JC, ng joint circular, ay dapat nakalagda dito ang isang accountable officer. Tama po?
9: Tama po.
16: At kayo po yun. Kayo po ay accountable officer. Tama po?
9: Tama po.
16: Okay. You were also asked about acknowledgement receipts. You examined the acknowledgement receipts, correct?
9: Yes po.
16: And you tallied the amount?
9: Yes, Your Honor.
16: And you checked the purpose for which confidential funds were used in the acknowledgement receipts?
9: Opo, Your Honor.
16: Chinecked mo rin po ba yung date?
9: Nadaanan ko po yun ang mga date, Your Honor.
16: And nakita niyo po na ang confidential funds ay ginamit within the period required?
9: Opo, Your Honor.
16: And satisfied po kayo na ito ay ginamit sa confidential expenses? Tama po?
9: Tama po, Your Honor.
16: May nabanggit din po kayong accomplishment report during the examination of the prosecution. The joint circular provided a template for the accomplishment report, correct?
9: Opo.
16: The joint circular also provided that the accomplishment report must contain the specific detail by object. Correct po?
9: Opo, Your Honor.
16: By object, tama po ba na naintindihan nyo to as by category? Tama po?
9: Ano ibig sabihin po?
16: Sinabi sa joint circular na by object ang nakalagay dapat sa accomplishment report. Tama po ba na ang pagkakaintindi nyo dito ng by object is by category?
9: Opo, Your Honor.
16: Since you prepared the liquidation documents, the Office of the Vice President submitted these documents to the Commission on Audit, correct?
9: Opo.
16: So you complied with the joint circular's requirement that the liquidation of confidential funds must be done within 30 days from the close of each quarter. Tama po?
9: Tama po yun.
16: Okay. So for quarter 1 po ng 2023,

0: tonight. No further.
1: Oh, no further.
0: No further questions.
1: All right. A few redirect with the court's permission, Your Honor, please.
2: With emphasis on a few, counsel.
1: Yes.
2: You may proceed, counsel.
1: Madam.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
5: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
6: Self-protection.
7: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
6: Seek early consultation.
7: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
6: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
6: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
9: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
8: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
10: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
11: Pati bamboo?
12: Sa dumulong nagkakita
8: nila. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
13: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
14: Nung natutunan ko po yung paggawa,
15: sino nagturo
14: sa training po kami sa DOST.
15: Sa DOST.
8: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
16: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Oras na para sa mga kwento ng tapang, inspirasyon at tagumpay dito sa Para Games Hour. Para Games Hour, ang programa kung saan bida ang mga Pilipinong para-atleta na pinapatunayang ang abilidad ay hindi nasusukat sa kapansanan. Makinig, manood tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Para Games Hour, kasama si Arian Malyare dito sa nag-iisang Sports Radio 918.
11: Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Arian Malyare at ito ang Para Games Hour sa Sports Radio 918. Ngayong araw po ay araw ng Lunes, August 24, 2026. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook sa Sports Radio 918 AM. Maaari niyo rin po kaming mapakinggan ngayon sa ating talapitan 918 kHz mula po sa inyong PBS receiver app. Libre lamang po yan mula sa inyong App Store at sa Google Play. So mag-install, mag-download na po kayo sa inyong mga iPhones or Android phones. And yan nga po, libre. At the same time, we are also live mula po sa mga PTV channels. Free-to-air channel PTV4, digital channel Afford the Box channel 12, channel 4 po tayo mula sa TV Plus, at sa Sky Cable naman ay channel 29. Mamaya po, isang special guest mula po sa ating wheelchair basketball team, ang mismong head coach, si Coach Vernon Perea, ang ating makakakwentuhan. Ito'y matapos ang kanilang naging fifth place performance mula sa IWF Asia Oceania 3-on-3 tournament. At the same time, ang paghahanda na rin po ng ating Pilipinas Warriors men's wheelchair basketball team sa paparating na 5th Asian Para Games sa Aichi, Nagoya, Japan. But of course, bago yan, pinakamainit na sports balita muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. Unahin na natin, gusto po nating batiin, no? Congratulations sa ating PhilSPADA, Philippine Paralympic Committee, mula sa naging matagumpay na Training the Trainers Seminar and Workshop Phase 2 South Luzon Leg na ginanap po sa Binyan, Laguna. So, tatlong araw na seminar, no? And activity, no? Ang nangyari mula po sa Binyan, Laguna. Simula po yan Friday until Sunday. At dito nga po itinampok, syempre yung iba pong mga para sports, no, including yung para athletics. Meron ding naging seminar and workshop mula sa gold ball. Meron din po tayo mula doon sa para swimming. Tampok din po dito yung sitting volleyball. Meron din tayong naging activity para naman po sa para badminton, para table tennis, no? And dahil po dyan, talagang maganda, no, itong programa na to ng ating PPC PhilSPADA, para sa ganon ay matop yung mga regional coaches at maturuan po sila, no, ng tamang kung paano dapat ginagawa ang isang para sports, mula po sa training, mula po sa kanilang mga lectures, no, hanggang doon sa mismong application. Of course, nandyan din po ang namuno po dyan ay ang mismong pangulo na ating PPC PhilSPADA, si Sir Michael Baredo, kasama sina Secretary General Goody Custodio, and of course ang head po ng para sports development, no, director na si Ma'am Milet Santiago Bono. And of course, hindi rin po 'yan magiging posible kung wala yung tulong, no, ng ating mga national para coaches, mga assistant po, no, ng ating PPC PhilSPADA, and of course yung host Binyan, Laguna, no. Second leg na po ito ngayong taon dahil nagsimula po itong kanilang Training the Trainers, no, sa North Luzon na ginanap po sa Baguio City. And kung titingnan natin, para talagang ano, no, pinagbigyan talaga itong activity dahil kakagaling lang din, no, sa mahaba-habang naging pag-ulan, no, sa buong bansa, pero doon po sa naging activity sa Binyan, Laguna ay talaga naman pong umaraw, no, umaraw ng saya, ng lectures, ng very informative, no, yung naging discussion doon. So again, congratulations sa ating PPC PhilSPADA. Samantala, latest naman, no, mga programa mula po sa ating National Council on Disability Affairs. Kamakailan ay nagkaroon po ng live audio description ang NCDA, no, at ito po ay para doon po sa Cinemalaya short films, no. And syempre, isa rin po doon sa talagang naging highlight po nito, meron po kasing entry, no, yung paraan kung saan tampok, bumida yung ating para powerlifter na si Dr. Katrina Marie Hernandez, no. So again, nagkaroon po itong ng live audio description nga po, at ito po ay pinamunuan naman ng Cinemalaya Philippine Independent Film Festival, Cat Out of the Box Hiraya Collective for the Blind at ng UP Diliman Department of Linguistics, no. Co-created po 'yan ng 10 short films, no, na naging entry nga po sa Cinemalaya ngayong taon. And bukod diyan, nagkaroon din po ng blind and low vision audiences, no. Sila po ang dumalo dito sa nangyaring multisensory orientation na parte pa rin po, no, ng naging Cinemalaya Festival ngayong taon. So again, sa lahat po ng mga nanalo, no, and even yung mga naka-entry ngayong taon dito sa ating Philippine Independent Film Festival, yung Cinemalaya, congratulations po sa lahat. And syempre, congratulations kay Dr. Kat Hernandez and kay Direk May Chan Lee, no, na talagang bumida po sila, no, ngayong taon dito sa Cinemalaya. And of course, ito rin another program from our National Council on Disability Affairs. Kamakailan din po ay nag-roll out na rin po sila ng Unified PWD or Persons with Disability ID System, no? At ito po ay ginanap sa DSWD Academy sa Taguig City. So makikita po natin doon or dito, no, yung talagang namuno, no, nitong programa ay from the National Council on Disability Affairs. At ito naman, no, from the Asian Paralympic Committee, magkakaroon ng Asian Paralympic Committee or APC Medical Webinar Series sa darating, no, na August 26, no. So 11 a.m. Dubai time or 3 p.m. dito sa Philippines, no. So again, ito po ay naglalayo, no, na ma-discuss, ma-cover yung mga fundamentals ng anti-doping regulations, therapeutic use exemption or TUE application process at yung medical responsibilities ng NPC teams. Ito po, very timely din itong mangyayaring medical webinar series dahil in October, no, sa darating na Oktubre ay gaganapin yung 5th Asian Para Games, no, mula sa Aichi, Nagoya, Japan. So yan actually yung main na pinaghahandaan ng ating Philippine para sports team, no, yung paglahok sa 5th edition ng Asian Para Games, no. And with that, ayun nga po, no, 1.5 hours yung nag-aabang dito sa nasabing APC Medical Webinar Series, at doon po sa mismong official Facebook, no, Asian Paralympic Committee, makikita nyo po doon yung link kung saan maaari pong mag-register yung mga interesado. Again, to mention po natin, it's https://services, no, asianparalympic.org/apc-webinar-40/, no. So ayan po yung official na link, no, kung paano po maaaring magrehistro dito sa APC Medical Series or Webinar Series, no. Samantala, sa ating pagbabalik ay makakasama na po natin our very special guest na si Coach Vernon Perea, kaya wag po kayong aalis dito sa Para Games Hour.
12: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
15: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
12: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
15: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
12: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
17: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
18: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
19: self-protection.
18: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
19: Seek early consultation.
18: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
19: Support fogging and spraying.
18: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
19: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
20: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
11: Yes, magandang araw sa ating lahat. Makakasama po natin ngayon ang head coach ng ating Pilipinas Warriors, Coach Vernon Perea. Hi Coach, welcome to the program.
21: Hello, thank you very much for having me again for the end time. Salamat ng marami. We are very much welcome dito sa programa niya. Salamat, salamat.
11: Yes, Coach Vernon, of course, you just came from this IWBF Asia-Oceania Wheelchair Basketball 3-on-3 tournament from Shanghai, China. So, tell us, ano bang nangyari dito na naging performance from our team?
21: Yeah, kasama namin si Sir Mike. So, medyo, yun nga, we as much as we want to give him a very good result, no? Dahil sa first time niya sumama sa amin na talagang nakafocus siya sa wheelchair basketball lang. Hindi kami pinalad kasi that was a two-day event. Nung first day kasi of eliminations, although ang need lang namin na games to win ay one game to enter the quarterfinals, then yun yung magiging for the second day. On the second day na quarterfinals, yun yung pinaka-importante kasi knockout na yun eh. But nung first day, we managed to enter the quarterfinals in the next round. Hindi naman tayo nalaglag doon. But then, it was a very, very, hindi ko alam kung pagod sa kung saan. Eh, hindi ko alam eh. Basta, we lost our first game, a close match against UAE. And yung game natin against Hong Kong, we won that game. Tapos natalo tayo sa China. Close match din. Ang pinaka hindi lang maganda sa although the win against Hong Kong let us qualify na doon sa next day, pero ang hindi maganda sa panlasa natin talaga is the loss against Malaysia. Kasi we have beaten them several years for in the previous years sa ASEAN eh. So natalo tayo 14-7. That was siguro doon nagising kasi talagang hindi namin na-expect 'yon. Wala, hindi kami maka-execute ng tama. That was our last game of the day, the first day. So sabi ko baka it may be many things eh. It may be fatigue na rin kasi that was the fourth game of the day. Although we have tried to simulate yung mga ganong laro sa during practices, they play four games consecutively. Siguro ang nagpasama doon yung in between games na lalamigan although that's not an excuse kasi lahat naman ganun eh. Kaling yung sa atin kasi ang haba, sabi nila siguro mas better coach kung sunod-sunod yung laro natin pero pawis pa eh, parang ganun. But then that was a wake up call the following day when it all matters. Our first game was against China 1, yung team A nila, and that was the eventual champion eh. Malakas talaga yon. But then, since gigil tayo na makabawi, we almost made it eh. Kung nanalo tayo sa China, pasok tayo sa semifinals. So sila pa yung malalaglag. And sa semifinals, sabi ko nga, medyo maganda-ganda yung laban natin. But then, natalo tayo ng 1 point. Buzzer beater ang China. 1 point. And si Sir Mike was there. He was shouting na. He was cheering the team. And he was, sometimes, kasi narinig sa paligid na may mga, wait, breaks of the game yon, calls of the refs. Pero wala, hindi mo naman maaasahan na yun. Pero talaga medyo, si Sir Mike, medyo, nakakatuwa. Talagang very supportive siya dun sa sidelines. Ano? Tsaka si Miss Vina. But then, it didn't came our way. We lost by one point. So, we were relegated sa babang crossover. So, dun naman, after that, lost with China, na pinanalo na natin yung ano, yung mga sumunod. Yung Kuwait, lost to China B ng one point din, the quarterfinals. Yun yung nakalaban natin doon sa unang crossover. And nanalo tayo by 7 points. Then our last game, we had a chance to redeem ourselves versus Malaysia in the battle for fifth place. Hanggang doon na lang tayo sa fifth kasi lumabas na tayo quarters. So, we vindicated ourselves by winning with a large margin. So 13-4 yata. 14-3 yata. 14-3. So at least sabi ko sa kanila, this is the Malaysia kasi they will be the host next year sa ASEAN Para Games. So sabi namin, hindi pa pwedeng umuwi tayo nang dala-dala nila yung feeling na kaya nila tayong talunin doon sa country nila next year. So sabi ko, all out tayo. So, ayun, ginawa naman ng mga bata. So, we're very thankful naman. But then, syempre, that was our chance to enter the medal matches. So, we blew it away. Sayang, sayang.
0: So,
21: but
0: overall,
21: that,
0: coach...
21: Yung players played very well.
0: Yes. Overall, coach...
21: Fifth overall, that was disappointing for us, but if you look at the bigger picture, last year we are in seventh place. So umangat naman tayo, kaya lang talagang hindi yun na-expect. We are very confident going to the that event. So
0: yes.
21: I was never really confident that confident. Kaya lang talagang medyo hindi natin ay
0: Yes, of course, coach. Syempre yun yung first tournament din since nung ASEAN Para Games.
21: Yeah, so, medyo matagal eh. Oo.
0: Yes. Ito bang mga players natin, anong observation mo rin from Alfie Cabanyog, Janil Cañete, ito pong si Fellander Dawal at si Kenneth Tapia? Anong pinakita nila dito sa game na to?
21: Well, I am hoping that we continue our grit. Yung players and yung laro nila is very good na very well, I'm confident that they will do better next time. Pero condition naman it's all breaks of the game and yung madaming factors pero I am confident that they will bounce back. And I'm looking forward to more 3x3 competitions in the future kasi this is where we can really excel then. Here in Asia, siguro. So I'm glad nga that Sir Mike told us that he was talking with he talked with IWBF and IWBF was asking us to join a 3x3 preliminaries for an exhibition matches. So competition, extra competition before the start of the Nagoya Games. So nagulat kami. So si Sir Mike naman was very supportive and sabi niya if we want to go so we can go para lang para to be playing with tougher opponents like Japan, of course Thailand and Korea. This is a 4-team event so we'll be there 2 days ahead of the delegation sa Asian Para Games.
0: So exhibition lang ang 3-on-3 pagdating sa Aichi Nagoya, coach?
21: Yes. So hindi pa siya official event . So but they want the 3x3 to be exposed na rin.
0: Talagang kasi malalaking competition, 'di ba? I believe meron kayong 3-on-3 tournament and then parang qualifying siya for a World Champs, 'di ba? Before may ganun kayong sinalihan, coach?
21: Not exactly 3x3, no. It was yung world qualifying for the worlds was for the Asian youth Asian youth yung under 23 where we won a slot na doon. So and nakakatuwa, no, you have mentioned, ma'am, about that, no. Kasi that team is a youth team. na nag-qualify sa Worlds, kaya lang hindi tayo nakarating unfortunately no, sa Brazil. But then, that team, most of those of our players on that team was is here already in the men's team. Eh. They're the ones who played, most of them were members of the team who played last November in the qualifying for this Asian Nagoya, AG Nagoya. So, our team in October for the Asian Para Games will be composed of 75% coming from our previous or mga past youth teams. Very, very young yung team. So, I will take this as a new challenge for the kids, as a new experience and exposure to the for them as we transition from the old team to the new team. So, I'm very happy that hindi natin masyadong nararamdaman yung effects nung transition. So, unti-unti, pabata tayo ng pabata. Pero, paganda na din naman ang paganda yung performance ng team.
0: Yes. Speaking of this Asian Para Games, no, sa Aichi Nagoya, Japan, Coach, syempre, last 2023, nag-join na rin po yung ating team. And syempre, when we talk about the preparation natin for the games, anong klaseng preparation or anong klaseng team ang inihahanda mo para dito?
21: Well, it's very hard to tell ano kung ano yung performance. But yung preparation, we're always doing our best to prepare them physically, mentally. I'm asking Ma'am Milet nga to secure us a schedule for sa PSC psych team for the team before we so wala pa lang kami schedule, but then we're taking this very seriously, although we know na talagang malakas na to compared with the past, no, kasi this is only the second time that we have qualified. It's very hard for a basketball team, like ours, to qualify. So, in the past, it's always a 12 months competition. So, yung slots na binibigay nila, 12. Ngayon, pababa ng pababa. In China, in 2022, naging 10. I was always explaining this kasi naging 10, pero fortunately we were lucky to enter that to secure the slot nung sa China. Kahit 10 na lang, imagine a team coming from pang ilan ba tayo, 30 plus before sa Asia, then we secured the slot pang 10. Tapos ngayon binaba na naman nila sa Japan, 8 na lang yung slots, and we managed to qualify, and that was a hard qualifying competition for us, pero we managed. So I am very, very happy for this for our team, and especially yung youth nakakatuwa dahil sila yung they are able support kila Alfie dun sa ating mga veterans. And if you think of if you look at the team, yung veterans natin are not the old ones na before, yung mga nagsilbi sa atin before, like sila Coach Choi, who have been promoted na to being coaches, si Coach Marlon, si Coach Rene, sila yung mga go-to guys natin na they have done their part already. And I think it's the best way to honor our past heroes ng team, to let them coach other teams, di ba? So ngayon, a way of giving back ng mga bata nating mga atleta, sabi ko, let's show our veterans, yung mga nag-graduate sa atin, na we can continue playing like continue the legacy that they left dun sa team. So ngayon, stepping up yung ating mga bata, but then all praises dun sa mga naiwang veterano na hindi kasing iedad pa rin ng mga nawala na, no? Mga bata pa rin ito, sila Kenneth Tapia, si John Ray Escalante, si Aga, of course, si Alfie Cabanyog. Yun na yung pinakamiedad natin, pero mga bata pa rin. Kaya nakakatuwang team ito ngayon. So, yes. Hopefully, ma-maximize natin yung skills, yung kanilang yung kanilang vigor and everything that has to do with their youth.
0: Yes. Coach, nakita niyo siya. Yes.
21: Coach, natin in this competition, in the coming competitions.
0: Yes, of course, Coach Vernon, nakita nyo kung saan tayo na group, di ba? Nasa group B po ang Philippines come this, tama ba, Coach? IC Nagoya Asian Para Games with Korea, Iran, and Iraq. Your initial reaction na nandito tayo?
21: I think with the way the group has been created or kasi ano yan eh, draw. So that's yan. But then, if you Japan as the host country is in the other group. And always in a tournament like this, the host country can pick what group they want to go to. So that shows, that tells us a lot eh, kung nasaan tayong grupo ngayon. So we may not be as strong as those powerhouses, ano, na powerhouse teams. But then, yun nga, hindi tayo pa ganun kalakas, pero napunta pa tayo sa yung mas malakas na grupo. But sa amin, sa team, sa mga bata, so they are ano nga eh, very positive. So sabi nila, we'll take this chance, we'll take this opportunity to feel kung nasaan na tayo, and hopefully we can show them that what we are made of then. So we can lose by hundreds of points, then that will not be that will not affect the ano ngayon, yung estado ng thinking at saka yung pananaw ng ating mga players. So they are out to do what they have to do. They are out to use this as a stepping stone in yung target natin to na saan tayo magpunta in the future. So yes, this is very bright. This is a bright, I can see a bright future for this team.
0: Yes, pero Coach, itong Asian Para Games, hindi to qualifying for a bigger competition?
21: No, it's the end of it. So after the Asian Para Games, there will be qualifying for other competitions.
0: Yes, Coach Vernon, so, of course, Asian Para Games, mabigat yung laban dito. Ano yung talagang lagi nyong sinasabi at pinapaalala sa ating mga players, especially dun sa mga from youth ngayon, eto, ibang level yung kanilang paglalaroan?
21: Well, sa youth kasi natin, all it takes is one great step. Starting point is their passion eh. So yung passion will carry them through eh. But of course, as I always say, passion is not enough eh. Passion is not enough to sometimes passion will bring negative things to you eh. If you will leave your passion unguarded eh. So we have to partner it with our own core values talaga. But first yung passion is there already sa players eh, and slowly their values are being honed, their values are being instilled talaga sa kanila, and their own core values naman as people, as persons, ando doon eh, especially with what they have gone through before entering the team, before qualifying to play for our national for our flag and country. So they have good hearts eh. So the good heart coupled with their passion, that's why they are they are succeeding eh, sa mga ginagawa nila, and they are excelling. So I'm confident sa mga players natin.
0: Yes, Coach, alam ko it's early to say, no? Siyempre, yung previous nating performance or yung finish was 9th place, di ba, in Hangzhou. So, base din ngayon, no, sa strength na meron po ang ating Pilipinas Warriors. What do you think, Coach?
21: Well, we've done our part already in terms of yung ranking, ano? Kasi, kasi before we finished 9th sa Asian Para Games, the last edition, no? But now we have managed to enter into the yung 8-man team competition. So that was a testament of what we are made of na rin. So how these players played before this event, yung mga daming mga qualifying and everything. So we have managed to be on the 8th rank. So that was already an tawag doon, yung
0: improvement
21: in itself. Oh, that's what's that is an improvement already from the 9th rank, ano? But of course, we'll not stop there. So we got the 8th spot. So we are trying to move forward pa, and let's see saan tayo makakarating. But hopefully, huwag tayong maiwan doon sa 8. Pero I am very happy with that position already.
0: Yes, of course, coach, aside from dun sa ano parang psychological mga sessions na gusto niyong hilingin, saan pa natin need palakasin pa itong grupo na to?
21: Ah, mental toughness siguro we can hindi naman tumitigil 'yon eh. So it comes and it goes eh. Pagka nagpabaya ka dyan, bigla ka na lang mapapansin mo, wala ka na naman sa focus and everything. So we have to continue pounding on yung kanilang mental toughness. So that's one. And they have to realize that this is a once in a lifetime chance for them to prove their worth eh. So it's very hard. Ang daming mga umiyak na teams na hindi nag-qualify. Ang daming mga tinalo tayo in the past na dapat alam nila sila yun nandoon pero tayo yun nandito. So ayaw nating i-blow yung chance.
0: Yes, again, siguro parting message na lang, Coach Vernon. Ano po yung gusto niyong paalala again sa ating mga players at the same time mga gustong pasalamatan din ng ating grupo?
21: Okay. First, for our sa players natin ano. So well, lagi naman namin pinag-uusapan 'to. Lagi natin sinasabi na let's run our own race. So, mahirap kasi pag yung sarili mo yung kalaban mo eh. So, you have to focus on the details eh. So, details will make it much easier for us in the games eh. So, in our practices, all small details like running the pick and roll, giving, centering the screens, and giving correct and exact passes to our teammates, make our teammates better, make them feel like they are supported by just a single pass na tama ang dating sa kanya, nasalo niya ng maganda, is a great help already. So those details are will matter most in especially in crucial times. So yun, sa players ko, just keep on pounding, hataw tayo mga pare. And sa ano naman sa ating mga nanonood, alam ko marami na rin dati nag-imbisa tayo, isa lang sumusubaybay sa atin. Siguro ngayon marami na rin naman nag-aabang. So I hope we are not disappointing you. I hope that you will continue on supporting us, supporting the team, whether your friends in the past composition of the teams are no longer in the team. So it's not about the players, it's not about the coaches, it's about the team, it's about our country. So please support us, please support our national team. It's ours. May it be the men's team, the women's team, may it be the basketball team or the other para sports. So this is all about our country, this is all about our people. So let's support everyone.
0: There you have it, Coach Vernon Perea ng ating Pilipinas Warriors Wheelchair Basketball Team.
21: One more thing pala, si yes, Sir Coach. Mike, nung nagtiwalay kami sa airport, hindi na kami masyado nakapag-usap. I'd like to thank him, and even yung mga players were very excited to play in his presence, kaya lang talagang medyo inala tayo. So
0: uh-oh.
21: I'm sorry, Sir Mike, but thank you very much. Thank you very much. I was asking nga if he's going to join us doon sa 3x3 na siya yung nagsabi sa amin na puntahan. So sabi ko, Sir Mike, sama kayo. Hindi na raw niya kayong ganun kahaba. So they will just, he will just go with the delegation. Anyway, that's a bigger task for Sir Mike as the president. So ayun.
0: So yun pa, yung isa natin ilook forward, yung magiging exhibition game ng ating 3-on-3. Pero are we sending ito, yung same lineup na sinabi natin?
21: Yung... Same na, kasi they have prepared for the past, for the previous 3x3. So it's yes, very hard for others to,
0: Okay, thank you so much, Coach Vernon Perea ng ating Pilipinas Warriors. Mabuhay ka, Coach.
21: Thank you.
11: There you have it. Nakasama po natin si Coach Vernon Perea ng ating Pilipinas Warriors Men's Wheelchair Basketball Team. So yun po ang naging overall assessment niya from the previous IWBF Asia Oceania 3-on-3 tournament na sinalihan ni na Alfie Cabanyog, Daniel Cañete, Fellander Dawal at ni Kenneth Tapia. At ang maganda po dito ay magsisilbing exhibition game ang 3-on-3 wheelchair basketball team bago yung official na pagsisimula ng Aichi Nagoya Asian Para Games. And of course, yung ating return trip din mula sa men's wheelchair basketball team. Sasabak po ang ating koponan po dyan. Again, ito po ay gaganapin sa darating na October 18 to 24 sa Aichi Nagoya, Japan. Samantala, sa ating pagbabalik, yung isang miyembro naman ng ating Pilipinas Warriors na si Edgardo O. Chavez ay ating makakakwentuhan. Magbabalik pa ang Para Games Hour.
1: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
2: Oh, oh, oh! Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. So, tumaas na siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
22: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
23: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
22: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
20: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Makakasama po natin ngayon ang isa sa miyembro ng ating Pilipinas Warriors wheelchair basketball team, si Edgardo Guard O. Chavez. Hi Guard, welcome to the program.
24: Hello po guys, hello po ma'am, good day po sa inyo lahat.
0: Yes, una sa lahat, syempre gusto nating batiin itong si Guard dahil graduate na siya officially no ng kolehiyo. So, congratulations. Gaano kakasaya na na-meet mo or na-achieve mo itong panibagong milestone na to sa buhay mo?
24: Sobrang saya po and sobrang papasalamat po kay Lord kasi all throughout my journey po sa pag-aaral at pag-basketball, tinulungan niya po ako mabigyan ng lakas at karunungan po. And then sa especially sa family ko rin po. Papasalamat din po kasi kung wala po sila, wala rin po ang diploma na matatanggap.
0: Yes. Kamusta yung naging journey? Paano mong napagsabay yon Guard? Yung, syempre, competitive para-athlete natin, and then 4 years sa college, and ano bang kurso ang tinapos nitong si Guard?
24: Ang course po na aking tinake is BS Information Systems po. Mm-hmm. And then nag-aral po ako sa TIP Quezon City. And ang unang-una po naging journey ko po is yung pagbibigay po sa akin ng freedom ng mga coaches ko and mga teammates ko na mag-go through lang din po sa pag-aaral kahit po na nagko-compete po ako internationally. And napakahaba po na ano nila na patience nila sa akin kahit marami po akong nami-miss na training. Pero pag may time po talaga ako na nakakabawi, talagang makakabawi po ako, especially po pag bakasyon and pag wala naman pong ginagawa masyado sa school, talagang umatin po ng training. And kundi rin po talaga dahil sa mga sa coaches and teammates ko, especially di rin po ako magkakaroon ng na magandang panahon po for na makapag-focus po sa studies ko.
0: Yes. Guard, ano yung biggest lesson mo habang pinagsasabay mo yung pag-aaral at saka yung pagiging atleta mo?
24: Yung kung mahalin mo po kung ano yung ginagawa mo. Kasi kung yung meron po ako that time na student-athlete ako, is a blessing na rin po na kumbaga hindi po lahat ng tao na or atleta na may opportunity po na maging student athlete. And napaka-blessed, feeling ko po napaka-blessed ko po that time kasi meron po akong ganung kumbaga problema, parang good problem po siya for me. But ang isa rin po is yung time management po kasi hati po yung oras ko, parang hati din po yung katawan ko kasi school and basketball. Most of the time magdadala pa po ako ng uniform, extra uniform na napampasok. Or extra uniform na pang game after po ng school para po makapag-training po after po ng school ko. And then yung talagang yung time management po talaga yung pinakahumubog sa akin and yung commitment po talaga sa sarili ko.
0: Actually, yung dalawang values na yon, natutunan mo yon din sa pagiging atleta, di ba? So, na-apply mo siya no, sa pag-aaral. So, graduate ka ng information systems. Ngayon, ano ba, meron ka bang plans outside sports muna, no? Ito muna yung ating pag-usapan. Ano mga plano ni Guard ngayong graduate ka na ng college?
24: Sa ngayon po, nagsisimula na rin po maghanap po ng entry level ng mga trabaho for fresh graduates. Kasi, yun po, yun din po kasi yung tinapos ko na course. And, kung may maibigay man po sa akin si Lord, or, yung baga na opportunity po, iti-take ko rin po, as long as talaga magko-complement po siya sa time ko sa basketball. Kasi, sa sobrang haba din po ng pasensya sa akin ng coaches and mga teammates ko, kailangan ko rin po mag-give back sa kanila na mabigay naman yung full time ko po sa kanila.
0: Yes, kumbaga ngayon talaga focus no sa ating national Apo. Team. Syempre may mga major competitions din no Apo. Na dapat pagpreparahan no. But Apo. Of course, sa kaalaman po ng lahat, ito pong si Guard no, miyembro ng ating wheelchair basketball team at nagsimula no yung disability ni Guard ng kwento mo sa kanila Guard.
24: Nagsimula po siya 2019 of May and na diagnose po ako na cancer which is called synovial sarcoma. And then that time, my doctor said po na kailangan ko mag-take ng 6 sessions of chemotherapy all throughout 2019. And after the first 3 sessions po, dumating na po yung May noong 2019, doon na po namin decisionan kung i-amputate po ba yung left leg ko or isa-save. And syempre, as a 15-year-old kid, option ko po na pinili is isa-save. Kasi that time po, hindi ko po alam kung anong magiging takbo ng buhay ko after I lose my leg that time.
0: Yes.
24: And ang alam ko lang po, kung ano yung magiging buhay ko if I have 2 legs. That's why yung una pong choice ko is isa-save. But then on, may big risk po siya sa pag-save kasi possible po siya na bumalik. And may experiences din po ako na ibang patients na ganun, na sinisave din nila sa kasamaan palad, bumabalik din po. And that's the risk po na iniwasan ko.
0: Yes.
24: And also my family, gusto ko rin po makasama for a long time. And then pinili ko na din po, nagbago rin po yung isip ko kalaunan na i-amputate na po yung leg ko. And then after po na tinapos ko lang din po yung 6 sessions ko ng chemotherapy. And then as of now po, okay na po. Cleared na po.
0: Yes, so cancer survivor, itong si Edgardo Chavez, no? And yung pagpasok sa ating wheelchair basketball, kailan mo siya naisip? Ilang years ka nang amputated nung time na yun?
24: That time po, 2 years na po. Mm. 2 years na po akong amputated. And then, that time po, noong 2021, naglulok po kami ng prosthesis for my left leg na na-amputate po. And napunta po kami sa Kainta, which is yung tahanan ng walang hagdan. And then the doctor po doon recommended, asked me po muna na kung naglalaro daw po ako ng basketball before. And sabi ko po, yes po, naglalaro po ako sa mga liga. Naglalaro din po ako ng volleyball. And sa nabigay niya po yung name ng head coach namin ngayon, si Coach Vernon Perea. And pag-uwi po na pag-uwi ko, nag-chat po ako sa kanya na kung pwede po ba ako mag-try out. Talaga pong walang dalawang isip, hindi ko po inisip kahit naka-wheelchair, kahit basta basketball.
0: Walang hesitation sa'yo, no? Opo. Na talagang nag-ano ka. Pero ikaw, naririnig mo na yon na meron palang wheelchair basketball team, meron palang aware ka na meron tayong ganun dito?
24: Opo, ma'am. Meron na po akong na napapanood noon before sa YouTube, sa mga Paralympics po, mostly. And then, pinaka nakakatawa pa po kasi ako po yung pinaka last man doon sa lineup namin ng under 23.
0: Mm-mm.
24: And parang ako lang po ata yung player na nag-reach out kay coach na kung pwede ba mag-try out. Kasi in that time po, ang alam ko po, si coach ang naghahanap ng players.
0: Yes, oo.
24: And ako lang po yung pinaka tanging-tanging tao na nag-chat sa kanya na gusto akong maglaro.
0: Wow.
24: That time po.
0: Kumbaga sa kumbaga sa grupo, ikaw yung nag-volunteer, ganon.
24: Opo.
0: Talaga nagpakita agad ng interest, no? So, that was 2021. So, ngayon, opo, 5 years na, no, sa ating wheelchair basketball. Ang dami mo ng pinagdaanan, mga achievements, no, na nakamit for our team. Sa lahat ng mga achievements mo, ano yung masasabi mong pinaka-favorite mo or sabihin natin na pinaka-memorable sa'yo bilang isang para-athlete natin?
24: Yung pinakaunang competition ko po. Kasi parang ayun po yung naging wake-up call ko na mag-work hard pa. Kasi hindi po ako makapag-perform ng maayos, hindi po ako makatulak ng wheelchair ng sobrang bilis. Unlike ngayon po. Pero that time po kasi talagang, wala, grabe pala dito sa international, iba talaga yung level ng competition nila. Unlike po sa local na ano. Pero, yun po yung nag-push sa sarili ko na mag-work hard and mabalance po lahat. Ultimo pag-aaral and basketball, pinagsama ko na po. Ganun po.
0: Ano ba yung naging first competition for guard?
24: Yun po yung under 23 Asian Youth Para Games po na sa Bahrain.
0: Po. So, yun talaga and yung parang...
24: Ngayon po yun, kasama ko na po yung ibang teammates ko ngayon dun. Hanggang ngayon po sa men's team.
0: Mm-mm. Looking back guard sa lahat ng mga pinagdaanan mo bilang cancer survivor, para athlete, tapos ngayon meron ka ng degree, no, college degree. Tingin mo sa lahat ng yun, ano yung naging armas mo para ma-achieve lahat ng mga nakamit mo sa buhay?
24: Unang-una po si Lord. And Second po is mo yung family ko po. Kasi sila po yung naging support system ko. And all throughout my journey po, simula po nagkasakit ako, nawalan ako ng left leg. And sila po talaga yung hindi umalis sa tabi ko and lagi po nandyan. And sila rin po yung nagiging motivation ko na mag-push po sa kung ano yung pangarap ko. And makatapos po, kahit po nagbabasketball ako, gusto ko rin po talaga makatapos kasi yun din po yung pangarap nila para sa akin. Simula po nung una.
0: Nung nakatapos na itong si guard, ano ba parang may sense of parang relief na para sa'yo or tingin mo parang yes, sumaccess ka na dito sa part na to, dito sa chapter na to ng buhay mo, guard?
24: Opo, ma'am. And tamang-tama po yung sinabi niyo, ma'am. Ganun na ganun po yung naramdaman ko na feeling. Simula po nung nalaman ko na makaka-graduate na ako, na natawag na yung pangalan ko po sa practice. Sabi, ay, salamat. Wala nang pagpupuyat. Wala nang pag-i-stress sa anong mga kulang ko. Wala na pong excuse letter lagi pag may competition sa ibang bansa. And wala na pong paghahabol ng mga activities na naiwan ko kasi naglaro po ako sa ibang bansa. Yung ganung relief po na nawala na ako kahit pa paano ng load sa isip ko na nag-overthink.

0: na may full time na po ako para sa team ko and para sa sarili ko. Mas nagpo-focus po ako kami na mag-workout, magpalakas ng katawan internally and yung magpalakas po ng isip as a team. Maging isa po yung isip namin as a team. And ngayon po, pinaghahandaan po namin lahat po ng ways na para kung paano po kami makikipagsabayan po sa ibang powerhouse team po ng Asia.
1: Yes. Kung babalikan mo yung first time na naglaro kayo sa Asian Para Games, di ba sa Hangzhou, China yon, 2023 ba yun, guard?
0: Opo. At that time po, hindi pa po ako nakasama nung China. Opo.
1: Oh, so first kasi time mo to.
0: Opo. Yung mga elders pa po namin that time yung...
1: Gusto ko yung elders. Naku, lagot ka. Guard, tinawag mo elders.
0: Po, sila na po yung nagtuturo sa amin ng alam nila.
1: Pero syempre, ikaw, personally, paano mo siya gustong paghandaan? Lalo na, nakita niyo yung level sa ASEAN Para Games, di ba? Doon pa lang, mahirap na yung mga laban na pinagdaanan niyo. How about this time? And nakita niyo na rin ba sino yung mga ka-grupo niyo, no? Dito sa competition?
0: Yun, nakita na rin po namin, nabanggit na rin po sa amin ni Coach kung sino po ulit yung mga teams doon po sa group namin.
1: Yes.
0: And then, isa rin po pala sa way na paghahanda namin is sinanonood po kami ng mga laban ng mga teams na past na makakaharap po namin and nire-review po namin kung paano po sila nakaka-atake, paano po sila nakaka-score, anong ginagawa nila sa depensa. Yung mga ganun po kung paano po namin mahahanapan ng butas yung iba pong teams. And then yung sa bawat isa rin po sa amin nagpo-focus din po sa sariling kalusugan nila. Iba, nagda-diet na rin po iba mga kuya, mga teammates. And then, kasi sa yung 4 months po, hindi na po maigsi yan kung tutusin sa pagiging atleta po. Talagang kaya nakafocus po lahat ng mga players po, kahit po kami mga bata, nakikinig lang po kami na nakikinig sa mga coaches namin kung ano po yung mga dapat namin gawin. And then for extra time po, mas nanonood din po kami ng mga films po about po dun sa mga teams na makakaharap namin.
1: Yes. So again, yung Philippines ay napunta, tama ba? Nasa Pool B kayo. So nandyan yung Korea, Iran, at saka yung Iraq. So basically, pinag-aaralan niya na rin, no? Yung magiging laban niyo dito. Sana makapodium tayo, no? Dito sa Asian Para Games na to. Guard, siguro your parting message, isa kang talagang magandang halimbawa at inspirasyon sa lahat ng ating PWD community. Ano yung napatunayan mo dito? Ano yung gusto mong i-share na sikreto o mensahe, no, mula dito sa una muna sa naging tagumpay mo, no, na achieve mo yung college degree na pinapangarap mo?
0: Unang-una po, if ang isang tao po may opportunity, wag po sasayangin. Lagi pong paghirapan lahat po ng opportunity na meron ka. Lagi pong magpasalamat sa Panginoon kasi kung hindi din po dahil sa Kanya, hindi po mabibigyan ng sapat na opportunity ang isang tao. But then gusto ko lang din po inspire yung mga kapwa ko PWD na hindi po tayo hanggang dito lang. There are more to us po na kaya pa natin gawin na hindi pa natin natutuklasan. And personally, ako din po, alam ko rin po sa sarili ko na marami po akong dapat matutunan at matutuklasan sa sarili ko. At alam ko din po na hindi lang ako hanggang dito lang.
1: Napakaganda nun. Napakagandang mensahe nun, guard. And of course, mensahe mo sa teammates, siguro mensahe rin ng pasasalamat sa lahat ng mga taong simula po nung una naniwala na sa'yo, no? At talagang nandyan, naka-back up at, you know, nakatulong sa'yo para marating mo ngayon itong estado mo ngayon.
0: Unang-una po, maraming salamat po sa coaches ko, kila Coach Vernon, kila Coach Harry, Coach Lance, Coach Manito, Coach Rene, and kila Coach Marlon. Maraming salamat po sa pag-iintindi po sa akin. Kasi masama habang pasensya po nila, hindi minsan nalilate po ako sa training, hindi po ako masyado nakapag-training. Pero yung pasensya po nila napakahaba, and alam po nila yung na may goal din po ako na isa na kailangan kong makatapos. And then sa mga teammates ko po, sa mga kuya ko po, maraming salamat din po sa pagtuturo ng mga nalaman nyo po sa mga past experiences nyo sa basketball. And salamat din po sa pagsusuporta po sa amin whenever po na nakakaramdam kami ng doubt sa sarili namin.

0: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagalit sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
7: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
6: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
8: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
9: Pati bamboo?
10: So,
6: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan,

0: Police and other unit commanders in the affected areas were tasked to monitor the situation and maintain strong coordination with the local government units. The Baguio City government will enforce stricter waste segregation in 6 pilot barangays starting today. This is part of efforts to strengthen its circular economy program and address the city's garbage problem. Mayor Benjamin Magalong had asked for the full cooperation of residents in 6 pilot barangays as part of the circular economy program of the city. The pilot barangays are Gibraltar, Dominican Mirador, Irisan, Gizad Central, Happy Hollow, and Bakaking. Magalong said the 6 areas would serve as models for an intensified and standardized waste segregation and collection system aligned with the city's circular economy objectives. And in news abroad, Ukraine hosts a meeting of its key European backers to press for critical air defense supplies and more pressure on Moscow. This comes as Russian attacks killed more civilians than at any time since the first months of the invasion. The meeting of the Coalition of the Willing will be jointly chaired by the leaders of Britain, France, and Germany. UK Prime Minister Andy Burnham will be in Kyiv for his first international trip since taking office, and several other leaders are expected to join remotely. EU Council President Antonio Costa is also due in Kyiv for the talks, which come amid the latest deadly escalation of the war. That is our top of the hour news. It's now 5:03 in the afternoon.
1: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
2: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
1: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
3: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo?
5: So,
1: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
6: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa.
8: Sino nagturo
7: sa? Nag-training po kami sa DOST.
8: Sa DOST din.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
10: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Magandang hapon po, Pilipinas. 5:07 ang ating oras. Ngayong araw ng Lunes, it's August 24, 2026. Ako po'y nagbabalik dito sa Fight News Weekly. Dito sa Sports Radio 918. Pasensya na kayo, last Monday. Tayo'y walang malusutan dahil sa naging malawakang pagbaha. So maraming salamat kay Mr. Matthew Pacheco for pinch hitting last Monday dito sa Fight News Weekly. Next time, si Timothy Tapales naman. Postura pa lang ni Tim pang Fight News ni. Okay, before tayo magsimula, babati lang ako. Happy birthday to my one and only greatest of all time, although he is now celebrating his birthday sa langit. Happy birthday, Kobe Bryant! Born August 23, 1978 sa Philadelphia, Pennsylvania. Supposedly 48 years old sana si Idol Kobe kung nabubuhay pa siya ngayon. I love you, Idol! Forever! Kobe forever! At gusto ko lang malaman mo, itinagay na kita nung Sabado. Okay, August 24 ang petsa natin ngayon, tropa. Ibig sabihin, 12 tulog na lang po, mapapanood na ulit natin si Stephen Loman back in action. September 5, ang kanyang laban sa bilang co-main event ng Brave CF108. Gaganapin sa Croatia. Makakatawa, makakatapat po ni Stephen Loman si Lasha Abramishvili, the number one ranked bantamweight contender ng Brave Combat Federation. Pakita mo yung picture, sayang yan. Loman versus Abramishvili. Yan yung magiging title eliminator because Abramishvili is ranked number one. Stephen Loman is ranked number two dito sa bantamweight division ng Brave Combat Federation. At syempre, makibalita tayo how kumusta ang paghahanda ni Stephen Loman, anong significance personally para sa kanya nitong kanyang nalalapit na laban. And he's joining us this afternoon, live na live, the former Brave Combat Federation bantamweight world champion, the Sniper, Stephen Loman. Stephen, magandang hapon. Thank you for making time dito sa Fight News Weekly. Nandiyan ka na ba? Teka, wala tayong audio.
1: Hello, hello.
0: Ayan, okay na, Stephen. Magandang hapon, Stephen.
1: Yes po, magandang hapon din po, sir.
0: Yes, ako'y excited na muli ka makasama dito sa programa natin. The last time na nakausap kita dito sa Fight News Weekly, I think December nung last year, during that time, ang alam ko, kakapirma mo pa lang ulit sa Brave. Ano? Mag-fast forward tayo, Stephen. From last December, ngayong panahon na to ngayon, meron bang difference pagdating sa mindset mo? May difference ba with how you approach each day kumpara before?
1: May changes din po yun kasi nung time na 3 years ago is tuloy-tuloy po yung laban. Eh, yung mindset ko noon is ayun po, magpapawis na lang and then mag-prepare sa laban. Pero after how many years sa ngayon na walang laban, parang yung mindset ko ngayon is training na lang, wala akong hinihintay na laban. Kasi pag mayroon kasing laban na hinihintay, parang motivated ka. Oh. Kaya yun yung difference niya sa akin noon. Mm-hmm. Pero ngayon na may laban na po, ayun, parang bumalik ulit na motivated ulit ako dahil may laban. And then ayun, nape-pressure din sa mga training, sa mga opponent. Ayun yung nagpapabigay sa akin ng motivation sa training, sa training po.
0: At saka hindi lang ito basta-basta laban, di ba, Stephen? Because you're ranked number 2, yung kalaban mo ranked number 1. So basically, the winner will be in line para dun sa bakanting world title, di ba?
1: Yes po, yes po.
0: Mm. If you could describe yourself in one word sa mga panahong ito, paano mo i-describe ang sarili mo ngayon?
1: sa akin na dinidescribe ko yung sarili ko as a
0: mukhang nalagay kita sa hot seat ah. Sige, babalikan.
1: Ganoon po, pero okay. Iniisip ko talaga yung parang comeback.
0: Okay.
1: Comeback fighter. Mm. Comeback fighter yung term.
0: Alright. Speaking of that comeback fight, what's the scouting report na nakuha ng Lions Nation MMA dito sa iyong mga kalaban, Lasha Abramishvili? Anong scouting report nyo rito?
1: Yeah, yung report nila is, ayun, more si Lasha is more on striking. Nakikita natin yung fakes niya. And then more siya on sa kicks, sa okay. Spinning back kick, sa rare back kick. Mm-hmm. And then yung mga spinning elbows, yung pabigla-biglang flying knees. Okay. And then maganda rin yung hands, yung boxing niya. Kaya yun yung sinasabi ng mga ka-teammates ko po.
0: Mm-hmm. So most likely yung style niya ng fighting style niya kapareho nyo, di ba? Ng kapareho
1: yes
0: mo
1: po, yes
0: ng mga
1: po.
0: Kasama mo sa Lions Nation, yung mga nakasama mo before pa sa Team Lakay. So parang familiar na sa iyo yung ganung style.
1: Yes po. More striking siya sa department na yon. Hmm. And I know na ayun din yung style ko sa striker, pero imimix ko na lang. Imimix ko na lang po.
0: But of course, coming from Georgia, itong si Abramishvili, and we all know na yung bansang ito, malakas talaga ito sa wrestling, di ba? Case in point, yung former UFC champion na si Merab Dualishvili, di ba? Malakas sa wrestling,
1: yes.
0: Galing Georgia. Is that something na kinonsider nyo pa rin during training camp? Itong sabihin na natin wrestling nitong si Abramishvili. Although may isang ano pa lang ito, isa lang yung submission win niya sa buong MMA career niya.
1: Yes po, kasi sa buong Georgia naman, yun yung specialty nila kasi dun sa bandang Europe, mm-hmm. is hindi nawawala yung wrestling.
0: Right.
1: Kaya inspect namin yan yung wrestling kasi yun nga yung si Dashvili, yung kababayan niya expected namin na sila nga i-wrestler talaga.
0: Oh, oh, oh.
1: Kaya sigurado doon mapupunta rin yung laban kung na-feel namin yung striking, may magte-takedown at mayroong magte-takedown, kaya yun din namin mm-hmm. yung training din namin yung mga defense namin and attacks din namin sa wrestling court.
0: Oo. Oh, oh. And I think yung namang grappling wrestling game is also on point especially nung nakalaban mo, tinalo mo si Bibiano Fernandez, maganda yung naging grappling game mo, no, in that fight. But etong si Abramishvili, considering yung pagkakadescribe mo nga sa skill set niya and the way he fights, meron ka na bang nakalaban before na parang nakagaya nitong si Abramishvili?
1: Yes po, sa yung mga nakakalaban ko, yung mga lalong-lalo na yung mga Brazilian kasi
0: okay.
1: More on striker talaga yung mga Brazilian.
0: Mm-hmm.
1: Dinidescribe ko si Abramishvili na parang sa kanila din kasi expected ko na wrestling yung game point nila, pero yung parang nakasanayan niya is striking. Mm-hmm. So yun yung pinaghandaan ko rin yung mga attacks niya sa striking department.
0: Mm-hmm. Now, let's talk about your training camp para sa laban nito. Kumusta na ba yung tinakbo? 12 ano na to? Wala nang dalawang linggo before September 5. Tapos na ba yung training camp or medyo pa ano pa lang, pa taper na?
1: Yes po, ngayon na is the last week.
0: Okay.
1: Kaya yun, kaya po kasi ito na yung last week na pag-taper down na. And yun, binuward ko lang yung speed ko para sa laban is andun pa rin yung explosiveness and speed.
0: Mm-hmm.
1: And ayun, ready na po.
0: You're coming off a loss dun sa huling laban mo against John Lineker. Yun bang laban na yun, kinonsider mo at ng team mo to decide paano gagawin sa training camp this time? Naging factor ba yung naging performance mo against Lineker?
1: Sorry sir, pakiulit po yung tanong.
0: Yung galing ka sa talo kay John Lineker dun sa huli mong laban, di ba? Naging bahagi ba yon ng decision making ng team kung ano ang gagawin mo sa training camp this time?
1: Yes po, kasi sa losses dun po ako nag serve as a lesson point kasi lalong nana sa losses ko ayun po inad ko na lang sa training ko rin yung mga pagkukulang ko, kung ano mang pagkukulang ko, yun yung parang inad ko sa training ko. And as I can see, yung opponent ko, same kay
0: Lineker.
1: John Lineker. Yun, parang nag-double time ako na mag-work kung ano yung kulang ko. And I know that na-training ko ngayon, ito ngayon.
0: Mm-hmm.
1: And I am prepared sa darating na laban.
0: Alam mo, marami ka na rin napagdaan ng training camp ano sa buong karir mo. Naging title challenger ka na, naging world champion ka pa. At this point ba, Stephen, ikaw ba meron ka pang parang nadidiscover na bago sa sarili mo whenever meron kang training camp? Meron ka bang parang bagay na nare-realize about yourself tuwing meron kang training camp?
1: Yes po. Kasi yung pag ini-study ko po lahat ng opponents ko, may kanya-kanya silang technique. Mm-hmm. Doon ako parang nag-learn din. Parang nag-learn ng new techniques.
0: Okay.
1: Para talunin yung kalaban ko kung saan sila magaling. Sa stand-up man, striking, or sa grappling, wrestling.
0: Right.
1: Parang I'm learning new things.
0: Mm-hmm.
1: Kapag iba-iba yung mga kinakalaban ko po.
0: Oo. At pagdating talaga sa MMA, the better na marunong kang mag-adjust sa style ng kalaban, the better it will serve you in the fight. But pagbabalik mo dito sa Brave, na iba ulit yung weight system nila rito.
1: Yes.
0: Right? Because in one championship, walang weight cut eh. You're fighting at your walking weight. Bantam weight sa one was 145. 135 ulit
1: yes.
0: Dito sa balik dito sa usually ito yung ginagamit sa ibang sa buong bansa yung sa 135 a Brave. Ha, kumusta yung naging transition with the weight?
1: Kasi nung sa one championship parang yung 5 kilos na lang yung binabawas ko pero chine-check ko pa rin yung hydration.
0: Okay.
1: Doon ako laging nagfe-fail.
0: Ayun.
1: Tatlong beses ata.
0: Oh.
1: pero ngayon babalik ako sa same na 135.
0: Mm-hmm.
1: Wala nang hydration. So I think yung gagawin ko na lang is patience na lang sa cut weighting.
0: Okay.
1: Kasi yung mindset ko is isa na lang 'yun, wala nang hydration, wala ka nang isipin na hydration test pa kaya babalik ulit ako sa dati kong gawi pero patience ulit kasi malaking kilograms yung ibabawas ko.
0: Mm-hmm.
1: Kaya medyo parang pipisahin mo yung t-shirt, parang ganun.
0: Oo. Yes.
1: Para mawala yung tubig sa katawan.
0: Oo, yung po kasi yung ginagawa eh. Kapag nag-weight cut talaga tinatanggal po yung tubig. Ngayon doon nung sa One Championship tinanggal nila yon kaya bukod dun sa timbang kailangan maring ipasa yung hydration, kailangan yung katawan
1: hydration.
0: Mo ay well
1: yes,
0: hydrated
1: sir.
0: Ayun. Lately ba nakapagtimbang ka na, Stephen?
1: Yes po, sir.
0: Anong nasa anong range ka na ng timbang ngayon?
1: Sa ngayon po I am yung normal weight ko po is 70 kilos.
0: Okay.
1: And after training pumunta po ng 68.
0: Mm-hmm.
1: And yung target weight will be 61.7.
0: Okay.
1: And I know na makukuha ko yung weight. I know my yung nutritionist na set niya yung lahat naman na aking kakainin. And next week yun na po yun, siguro yung water loading.
0: Okay.
1: Para po ma-flush baka calories and then mabilis na lang pag on the before the weigh-in, doon na lang parang ipipiga lahat yung mga tubig sa katawan.
0: Okay.
1: para makuha yung target weight.
0: Kumusta pala panahon dyan sa Benguet? Mainit na ba dyan o maulan pa rin?
1: Sorry sir, hindi ko pa. Pakiulit-ulit po.
0: Kumusta ang panahon dyan?
1: Ay, ngayon po, maulan.
0: Maulan pa rin.
1: 3 weeks. 1 month na po na umuulan dito. Kaya
0: mas mahirap pa nga dyan.
1: Indoor na lang.
0: Ang masarap pa naman kumain pag umuulan. Tawag doon. Added challenge ba 'yon? Added challenge ba 'yon sa training?
1: Yes. Challenge ito kasi ngayon na malamig yung panahon dito, pati yung diet naapektuhan na rin, pero 'yon discipline lang pati sa appetite, kinokontrol pa rin yung kinakain. And then para on point pa rin yung weight po.
0: Mm-hmm. All right. Now itong iyong magiging laban on September 5 sa Pula Arena, gagawin yung laban, ano? Sa mga hindi po nakakaalam, itong venue na to, nag-host ito before nung kalakasan ng Roman Empire, nung mga gladiator contests, di ba? Mala Maximus Decimus Meridius ang magiging dating nito. Is that ano ba yan? Nakakadagdag ba sa excitement mo na sa ganitong klaseng venue gagawin yung pagbabalik mo dito sa Brave?
1: Oh, kasi ayan nga yung history niyan na ganyan pala yung mga Roman, mga gladiators na tawag doon. Bloodbath yung nangyari yun.
0: Parang mas
1: naisip ko rin na parang ganun, at least ngayon may referee na and motivated din ako sa mga history ganyan. Lalong-lalo niyan sa Pula Arena.
0: Mm-hmm. At syempre, pagpunta mo ng Croatia doon sa laban, dala mo yung pagiging dugong mandirigma, hindi lang bilang isang Pinoy, kundi bilang isang Cordilleran. Gaano kaimportante sa iyo, Stephen, to always, you know, represent yung iyong pinanggalingan kahit saang lugar ka nagko-compete?
1: Ayun po, pride naman ako na nirepresent yung Pilipinas bilang isang Pinoy and lalong-lalo na dito sa amin as sa Cordillera, sa Igorot din. Ayun, I'm very proud and yun na parang nire-represent ko rin yung mga roots namin, yung mga culture namin and ayun din, nakikita natin yung lakas ng isang Igorot na lumalaban doon and I'm happy and I'm proud.
0: Sa pamilya nyo ba, ikaw lang ba yung fighter o merong kang ibang, I don't know, ibang kaana, kapamilya na nasa ganitong larangan din?
1: Before, mga brothers ko rin. Pero yung cousin ko rin, si Carl James Martin. Kaya
0: aba,
1: sa larangan ng boxing. Yan, magkasin kami. I'm very proud din na, na he's reaching his potential as a boxer. Kaya magiging champion din yon one day, si Carl James Martin.
0: Ayun, so talaga nasa lahi at hindi lang ikaw, ika nga ang bumubuhat ng Igorot roots ano, sa pamilya mo. Ito, curious din lang ako kasi sabi mo, 12 tulog na lang before yung laban mo. The night before the fight, nakakatulog ka ba? O masyadong gising yung diwa mo dahil sa excitement, dahil siguro may halo na rin ka ba?
1: Hopefully, pag nag-cut ako ng mga 10 kilos, hopefully napagod siguro yung katawan ko doon and makakatulog sana ako ng maimbing para mabawi yung energy ko.
0: yung pala ang sikreto nun, ano? Pag di ka makatulog, magbuwas ka ng timbang. Okay. Sige, so mga
1: hopefully, ganun. Para, okay. Kasi napapagod din yung katawan pag
0: yes.
1: Pag nag 10 kilos na mabuwasan mo. Parang pagod na yung katawan and yung isip. Hopefully, maganda yung tulog doon.
0: Siyempre, sa hopefully, maging maganda ano yung weight
1: yes
0: cut
1: po,
0: na
1: yes
0: nagagawin
1: po.
0: Mo. Walang maging komplikasyon. Okay, Stephen, maraming naghihintay na mapanood ka ulit na lumaban inside the cage. Siyempre, kasama na ako dyan. Tagal-tagal kong pinupush. Dapat lumaban ka na dati ng world yes, title sa ONE Championship. Anong gusto mong sabihin doon sa mga naghihintay ng iyong laban?
1: Sa mga fans ko po na naghihintay, ayun, 2 weeks na lang po, yun, konting 1 week na lang, I'm doing my best sa preparation and I'm ready na po, papakita ko yung best ko sa this coming September 5 and continue Lord, continue, I ask for your prayers, your support, your cheers para Support rin ako sa laban kong ito. Thank you and mabuhay. Mabuhay tayo lang. Mabuhay tayo lahat.
0: Stephen, pahabo lang pala. Kailan ang planong pagpunta nyo sa Croatia?
1: Sir, kailan ulit, sir.
0: Kailan yung plano na pag-alis nyo sa Pilipinas papuntang Croatia?
1: Yes po. September 1 po. September 1. Umaga. Kasi mga 8 yung flight namin.
0: Sakto. I see. Alright, maraming salamat, Stephen Lomond, the number 2 ranked bantamweight contender ng Brave Combat Federation of Team Lions Nation MMA. Stephen, the best of luck sa iyong laban and hopefully makuha mo yung panalo. Thank you very much, sir. Stephen Lomond po ng Lions Nation MMA na kasama po natin dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918. Ang ating oras, 5:28 in the afternoon. Tuloy na natin to, pare. Balitang MMA. Ito in-announce to a couple of Sundays ago during the live broadcast ng UFC 331 kung saan nanalo, quote-unquote nanalo, si Islam Makhachev laban kay Ian Machado Gary. Okay? So, in-announce during the live broadcast ng UFC 331 yung main event tsaka co-main event ng UFC 333 sa October 25. Okay, main event. It's going to be Alexander Volkanovski laban kay Movsar Evloev. Ito po'y gaganapin sa Etihad Arena sa Yas Island sa Abu Dhabi. Kung natatandaan ninyo, during the pandemic, di ba, nung nakakaroon ng events itong UFC dun yan sa Yas Island. Ikalawang title defense ni Volkanovski ng kanyang UFC Featherweight World Title matapos po niyang mabawi last year. Ito din ang kanyang ikalabindalawang sunod na world title fight since December of 2019. So, out of those 12 world title fights, meron siyang 8-3 out of those 11 previous, sorry, 11 previous world title fights, 8-3 ang record nitong si Volkanovski. Natalo siya dalawang beses kay Islam Makhachev pagkatapos yung isa kay Ilya Topuria. Meanwhile, si Movsar Evloev is the number 1 ranked contender ng UFC. 10-0 sa UFC, 20-0 overall. Ang mabigat dito kay Evloev, yung apat na sumunod sa kanya in the rankings, tinalo niya lahat yan. Diego Lopez, si Lerone Murphy, Aljamain Sterling at saka si Arnold Allen. And sa totoo lang, alam ko, he was already in line to face Volkanovski last January. Pero sabi ng UFC, oops, hindi ikaw lalaban. Si Diego Lopez ulit na natalo na naman. Dalawang beses na natalo kay Volkanovski. Now, merong sinabi itong si Volkanovski na depende sa itatakbo nitong laban niya against Evloev kung magpapatuloy po siya in MMA. Meanwhile, sa co-main event, it's going to be Piotr Jan laban kay Merab Dwalishvili. Rematch ng kanilang UFC 323 title fight nitong nagdaang December kung saan nanalo si Piotr Jan by unanimous decision. Pangatlong beses na to na champion si Piotr Jan. Pero, laging yung dalawang previous occasions, nawala ka agad sa kanya sa una niyang title defense. So he is 0-2 in title defenses. Yun ang sino ang susubukan niyang gawin dito bukod sa mapanatili yung world title, ano? Natalo siya nung naging champion siya, first title defense niya, first time natalo siya kay Aljamain Sterling in 2021. Binawi niya with a victory over Corey Sandhagen and then natalo ulit siya kay Aljamain Sterling in 2022. He is entering itong laban niya against Dwalishvili with the 4 straight wins. Samantala, yung 14 fight win streak ni Merab ay natapos dun sa talo niya kay Piotr Jan last December. Before mawala sa kanya itong bantamweight title ni nakatatlong successful na title defenses itong si Merab Dwalishvili. Okay, so yan ang main event and co-main event ng UFC 333 on October 25. Alas 5:32 ang ating oras, Pilipinas. Magpapatuloy tayo dito sa Fight News Weekly after this quick break.
2: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagalit sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
6: Pag what they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
11: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
10: Self-protection.
11: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
10: Seek early consultation.
11: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
10: Support fogging and spraying.
11: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
10: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
0: Oras natin ngayon, it's 5:33 ng hapon. Nagpapatuloy tayo dito po sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918. Next month sa gaganaping 2026 Asian Games ay lalaroin siyempre muli itong Taekwondo 4D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 for the 10th time bahagi ng Asian Games program ang Taekwondo. Now, ang atin pong Philippine Taekwondo Association ay magpapadala ng 7 atleta to compete sa Taekwondo events ng 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Now, 2026 is proving to be an important year para sa PTA bilang they are celebrating ang kanilang golden anniversary, 50th anniversary ngayong taon. Tapos, meron pang itinatayong ano yan. Meron pang itinatayong National Training Center para sa mga Taekwondo athletes natin, coinciding with their participation in the 2026 Asian Games. And they are targeting to win more medals than they did last edition in 2023 sa Hangzhou, China. 3 years ago, naka-isang medal lang yung Philippine Taekwondo team. That was courtesy of Patrick King Perez sa men's individual Pumsei, a bronze medal. So, makibalita tayo kay Philippine Taekwondo Association Secretary General Mr. Rock Samson.
12: What now? Ano pang pwedeng ambisyonin ng ating PTA as we hit your golden year, 50-year existence?
13: Actually, ngayon po, masaya kami dahil nagpapasalamat kami na malaki sa Philippine Sports Commission kay Chairman Gregorio. Kasi by next year, magkakaroon po ng National Training Center ang Philippine Taekwondo Association inside the Rizal Memorial Sports Complex. So malaking bagay po ito para sa mga atleta natin at saka sa mga events natin. Hindi lang sa local, pati sa international kasi we can start holding international events pagka naitayo po yung gym na yan. E ang tinatarget na lang po natin ay ang ating Olympic medal. Yun na lang po. Oo, kasi meron na tayong gym. Nakapag-perform na tayo sa mga other games, both Asian and SEA Games. Ito na lang po talagang Olympic Games ang tatargetin natin para makompleto na natin yung mga targets natin.
12: Saan lang ang lokasyon sa loob ng Rizal Memorial Sports Complex namin makikita ang bagong building, bagong gym ng Taekwondo?
13: Doon po sa location ng bowling alley, Ma'am Judy. Yung beside the Nina Aquino Stadium. So it's under construction now. So hopefully by December, nakatayo na yan. Tapos matapos yan na completely by first quarter of 2027.
12: Excited kami para sa PTA, Philippine Taekwondo Association.
13: O, para sa atin po lahat yan, yeah. Ng unit. Yes.
12: Yung mga Taekwondo jeans natin. Pero sandali lang, sabi mo, syempre, maka-medal sa Olympics. Syempre din, maka-gold sa Asian Games. Di ba nyo ba yun aambisyonin, Coach Rock?
13: Naghahanda po ngayon, Ma'am Judith. Puspusan naghahanda ang atleta natin. Yung mga, we have 7 athletes who are going to Asian Games dyan sa Nagoya. They are preparing very, very well. No? In fact, galing lang nila sa Korea, nag-training sila. And then baka bumalik pa yung ibang mga atleta natin. Tapos napakaraming tune-up games bago ng Asian Games.
12: Nakita nga namin sa mga photos nyo, and we are about to show yung photos. You went from, well, sa Korea, ilang klaseng competitions sa Korea, pati na rin yung mga Asian Championships nyo. Ganun din yung sa Indonesia, napakaraming medals, yes, ang nakuha sa Pumse. At syempre, nagdugtong din naman ng mga medals yun sa Kyurugi natin. Kyurugi, anyway, yes. You mentioned, okay, na dito sa ating pool na ito ng National Taekwondo Jeans ay 7 lang po ang lalahok sa Asian Games. Ito ba ay dahil nga sa taon na ito ay kumbaga inumpisahan na ang qualification ng Asian Games para na rin, ano yan, Olympics, may qualification na, Sir Rock?
13: Totoo po yan, Ma'am Judith. Actually, last Asian Games in Mongolia, doon po nila sinimulan yung qualifying. So, yung Asian Championships, yun po yung naging qualifying event for the Asian Games.
12: So, officially, how many teams, how many athletes from Pumse, and how many athletes din and events, ika nga, in Kyurugi?
13: For Pumse, ma'am, nakuha natin yung lahat ng slots possible. Actually, dalawa lang naman ang inopen na slot talaga for Pumse event. Yung male na individual, meron tayong entry doon dahil nanalo tayo doon, last Asian Champs, at saka yung female individual. But merong konting pagkakaiba dito sa Asian Games kasi they wanted each player to perform both the recognized and the freestyle event. So, hindi po madali yun kasi meron talagang player na dedicated to do the recognized Pumse at iba naman yung player na gagawa dapat for freestyle. So, ang challenge po ngayong Asian Games, yung isang player sa round 1 will do the recognized and sa round 2, he will do the freestyle event. Ganun po. Kaya, double time po yung pagte-training ng mga athletes natin. And then for the Kyurugi po naman, we have 5. We have players, no? We have 2 male and 3 female. So, yun po.
12: Okay, so
13: out
12: 5
13: of 8 po yan, out of 8 po.
12: Sir, pwede na ba nating pangalanan kung sino yung nandito sa ano, sa opo, roster opo, natin na ito?
13: Opo, naibigay na rin po namin yan na yung finalist kila sa Philippine Olympic Committee. So, sa Pumse po, si Jeyus Yape, ang male individual entry natin. So, he will be performing the recognized freestyle. Plus, meron pong extra event si Jeyus. It's also an official event of the Asian Games, yung tawag namin yung virtual taekwondo. So, nag-qualify po tayo doon. There will be only 8 entries in Asia and nag-qualify ang Philippines to be one of the participants in the virtual taekwondo. Sa female naman po, for Pumse, si Juliana Candelaria. Yan po yung dalawa natin for Pumse.
12: Coach Sekjan Rock, hindi necessarily kung sino yung nanalo ng Asian Championships, yung nakakuha ng slot doon natin binigay yung slot ng Philippines. Kasi sabi mo nga, kailangang good siya sa freestyle at saka sa recognize. Tama po ba?
13: Tama po yun. So, nagkaroon po kami ng series of evaluation and selection locally dito sa atin para ma-identify natin kung sino yung player na parehong may laban for recognize and freestyle event.
12: Coach, sila ba'y first-timer sa Asian Games? Itong dalawang mga pangalan na nabanggit mo?
13: Opo. First-timer po yan. Opo. Pero mga veterano na rin po yan, pero this is the first time that they are going to compete in Asian Games. Oh, pero sa Asian level and world level, lumalabas na rin po sila.
12: So ano yung usapan nyo ni na Coach Rani Ortega and the rest of our PUMSE coaching staff regarding the Asian Games participation, our chances, and everything?
13: Naku, si Rani po, kilala nyo naman po si Coach Rani. Eh gusto, ang target lang po naman talaga niya, gold medal. Yun po talagang pinagpa-practice nila to win the gold medal. Sabi niya nga sa amin eh, sir, ipapangako ko sa inyo, I will give you gold medal. Sabi niya. Sana po magkatotoo.
12: Yes, but and we are doing our best. Nakita natin.
13: Oo.
12: Coach Rack, doon sa mga international competitions na sinalihan nyo, di ba? Sobra-sobra mga medalya na hinakot nyo. Isinuot nga ni Coach Rani sa tuwing nagtatapos yung competition. At she was given pa, di ba, parate ng Best Coach Award, di po ba?
13: Opo, opo. Nung galing po sila sa Korea, ang PUMSE team po natin talaga napakaraming inuwing medalya. Lahat po, gold medal, silver, and bronze. Halos lahat po sa kanila, lahat, kung di ako nagkakamali, lahat po ng atleta natin na mayroong medalya ng umuwi.
12: So, pantay lang sabihin mo ang laban kasi ito nga first time na iba yung format. Surely yung mga ibang bansa, ganun din naman eh. Nag-cram sila in the preparation kasi iba nga yung atleta nila for recognize and iba din yung athlete nila for freestyle, Coach?
13: Tama po yun, Ma'am Judith. Pantay-pantay lang yan. At saka nagkita-kita na rin sila last Asian Championships. So, kumbaga, alam na nila yung mga magiging makakalaban nila. Kaya maganda yung chance. Maganda yung chance natin.
12: So, sino din pa rin ba ang tough opposition sa combined recognize and freestyle?
13: Well, definitely Korea, Ma'am Judith. Pero mataas po ang respeto ng mga Korean athletes sa Philippine athletes.
12: Sige. Okay, we go to Kirogi. Sino ang ating lima, no? Lima po ito na mga bets natin.
13: Sa lalaki po, si Kurt Barbosa. Minus 54 kilos po siya. And then si Dave Seiya, minus 80. And then sa babae naman po, si Tatiana Mangin. Yan po yung junior world champion natin. Sa minus 49. And then si Baby Jessica Canabal, minus 57. At saka si Laila Delo, minus 67 naman po. So sila pong lima ang pupunta.
12: Mukhang mga veterans naman din talaga ito ng labanan. Meron ba sa kanila na first-timer when it comes to Asian Games?
13: Last Asian Games? Baka po si Tatiana lang. Kasi noong time na yung last Asian Games, junior pa siya. Yun. Pero all the rest, I think, they have already experienced Asian Games.
12: Ang ganda ng lineup natin na to. Ang ganda ng roster na to. Talagang batak pa sa laban.
13: Opo, hinug na po yung mga players na yan.
12: Oh, wala namang nabago sa format ng ating Kirugi. And with the limited number of participants from each country, kasi nga via qualification ito, ganun din ba ang tema? Open din ba? Wide din ba yung competition come the Japan Games, Sir Rocky?
13: Opo, ganun din po. So there will be, if I'm not mistaken, 16 entries per category. Parang Olympics po. Ginaya po kasi nila yung Olympic system. Pero ang imbitado, of course, yung mga Asian countries lang po. Pero Judith, kasi napaka-importante nito dahil pag lumusot ka sa Asian Games, yung mga nananalo kasi sa Asian Games, yun na rin yung nananalo sa Olympic Games. Sila na rin yun. Opo. So, kung lumusot ito mga players natin, both for PUMSE and Kirugi, pwede nating sabihin na napakaganda ng chances natin sa next Olympic Games.
12: Sir, this Asian Games ba, may limit ba ang number of qualified athletes of a country para makalkula natin na there may be divisions, weight divisions na wala yung mga malalakas like Korea kasi nalimitahan nga to a number of maybe weight divisions?
13: Wala po, Ma'am Judith. They are allowed to participate in all weight divisions like sa Kirugi po, ang maximum na pwede mong ipadala is for male and for female. So yun po kasi yung the same weight category ng Olympics, no? So yun po.
12: So etong lima, yes. Coach,
13: isa
12: please.
13: Lang po ang pwedeng ipadala sa bawat weight category. Oo, isa lang. Pero pwede nilang punuan yung lahat ng weight categories.
12: Ayun, akala ko kasi merong weight division dito na pwedeng wala yung Korea kasi yung talagang tough rival natin, pero...
13: Meron po, as long as they qualified noong Asian Championships.
12: Malamang naman.
13: Qualify sila. Opo, yes. Kasi top 4 lang po yung kinuha ng Asian Champs. So, yung top 4 na Asian Championships, last Asian Championships, sila lang po yung nag-qualify for Asian Games.
12: So, okay. Nakita natin yung Asian Championships. Di ko masyado kabisado. Definitely, nasa top 4 itong ating mga competitors na ito at itong bets natin come the Asian Games. How do you see the scenario come the Japan Asian Games? And again, dun sa ating chances ulit na makakuha ng medalya at sana nga mataas na medalya ang makuha natin, sir?
13: Definitely po, Ma'am Judith, dyan sa Asian Games, makikita mo na yung roster ng mga makakalaban eh. Kunwari, ni Kurt Barbosa, makikita mo na kunwari kung 16 sila, kung sino yung 16. And more or less, yung mga players natin, alam na nila kung kaya nila or tight yung laban. No? So, ang isa sa mga importanteng factor dyan, yung pag-draw ng lots. Kung sino ang matatapat sa kanila una. Kasi they will start with sa elimination rounds. So, kung pinalad na maganda yung layout ng fight diagram, we call it the fight diagram, makakaakyat yan. Kasi ang taekwondo, ano lang po eh, knockout system. Wala kang second chance. Kung medyo very tight yung mga first matches mo, natapat ka kagad sa Olympic champion ng first match at hindi ka nanalo, yun na yun. That's it. Wala ka ng second chance. Pero kung maganda yung draw lot mo, yung bunot mo, going up, no? Sana yung pinakamalakas at saka versus the Philippines, doon na lang magtapat sa finals match, dun sa championship match. Yun ang magandang ano, yun ang magandang setup natin. Pero of course, hindi mo masasabi yun kasi bubunutin yan, electronic draw.
12: Pero sa tingin mo, through the years, papaano din at gaano din kalaki na ang improvement natin, having said earlier na we competed in a number of international competitions, nagkaroon pa tayo din ng series of training camps.
13: Actually, Ma'am Judith, our team doesn't stop competing and trying to develop new system and new ways of improving their games. Nag-iiba-iba kasi ang style sa taekwondo. From our time na hindi pa electronic, ngayon electronic na. Tapos later on, may introduce silang mga bagong equipment, no? Tapos may lalabas ng mga revisions ng rules. So when these things are coming out, we need to adjust also the game, the styles of each player. In Pumsi and Kirugi po yan. So, kaya mayat maya, kinalalabas natin sila para maka-experience ng international or to experience the new style and the new system. Kasi lately, nagbago na naman yung score, yung scoring system, nagbago na naman yung rules. So, once na kahit isang rule lang ang nagbago, you have to adjust the game. Kasi pag hindi nyo pinansin yun, minsan, yun ang ikinatatalo ng player because he's not aware of the new rule. Tapos pangalawa, pinapadala natin kaya sa mga international camps, international training, para napapractice nila yung mga bagong technique, mga bagong exercises, may mga nakakalaban sila mga bagong tao. Yan, so... Tuloy-tuloy lang po yung improvement at saka yung practice ng mga player para anytime they're ready to compete.
12: Sir, nung Hangzhou Asian Games at saka ngayong Asian Games in Japan, may bago ba sa ruling sa Kyurugi? Ano yun?
13: One of the major changes will be yung mga penalties na binibigay kunwari sa last 10 seconds. So, imbes na dati kasi pa nagbigay ng penalty, one point lang yung nababawas ang score. Pero ngayon po, pagka last 10 seconds na lang at binigyan ka ng penalty, 2 points na yung nababawas. Kaya malaking bagay po yun. Kahit na medyo lamang ka na for the last 10 seconds, kung hindi ka aware dito sa mga penalties na ito, maaaring matalo ka pa din. Kasi mahaba pa yung 10 seconds.
12: Yun yung isa sa pinaka. Yung electronic scoring ba natin, pulido na, sir? Wala nang maraming nagre-reklamo?
13: Ngayon, ang ginawa nila, pareho lang. We have actually 3 brands of electronic scoring system, international, no, na license ng World Taekwondo. So, dapat alam din ng coaches natin, like itong Asian Games, kung ano ang gagamiting brand. Kasi kung ano yung gagamiting brand, may kanya-kanyang style din of training. Kunwari, itong brand A, ganito dapat ang style mo dyan para makapoint ka. Pag sinabing, sa World Championship, brand B ang gagamitin. Sa brand B, mas effective itong ganitong style. Basically, it's the same electronic scoring, but kailangan kabisado mo on how to use the electronic system. So, ang national team po natin dito, pag alam nila kung ano yung gagamitin for Asian Games, yun ang pinapapractice nila. Yun ang ginagamit nila during training para makabisado nila yung galaw.
0: Yan po yung bahagi ng panayam ng Sports Radio 918 kay Philippine Taekwondo Association Secretary General Sir Rock Samson. So according to him, 7 athletes ang ipapadala ng Pilipinas sa 2026 Asian Games, 2 sa Pumsey, sina Jeyus Yapet at Juliana Candelaria, tapos 5 in Kyurugi. Kurt Barbosa, our Olympian, Dave Seya, Tatiana Mangin, our junior world champion before, baby Jessica Calabal at saka si Laila Delo. Now, as I said earlier, the last time na nagkumpit ang Pilipinas sa Taekwondo sa Asian Games, bronze medal mula kay Patrick King Perez in Pumsey. That was 3 years ago in Hangzhou, China. But the last medal in Kyurugi, yung sparring, was in 2018. That was courtesy of Pauline Lopez, also a bronze medal. So good luck sa ating Philippine Taekwondo team sa 2026 Asian Games. Ito pong Asian Games, this year will have 10 combat sports and martial arts. Siyempre, kasama dyan boxing, fencing, judo, jiu-jitsu, karate, kurash, mixed martial arts, and then taekwondo, of course, wrestling, and wushu. Ayan, ang mga combat sports and martial arts sa 2026 Asian Games. Before we end our program ngayong araw, ito yung naging total medal tally ng Team Philippines sa 5th JJAU Regional Championship Southeast Asia. Jiu-jitsu po ito. So tuloy-tuloy, ang daming tournament ito. Okay, ang Pilipinas po ay nakapanalo ng 30 gold medals plus 25 silver medals plus 34 bronze medals. And sa overall medal tally out of 7 countries, nasa second overall po ang Pilipinas. Ang number 1 was Vietnam. Hulaan mo kung ilan ang gold medal ng Vietnam. Pilipinas 30, ah. Ang Vietnam, 120 gold medals. Grabe, triple-double pa. Triple-triple actually. Kasi gold, silver, and bronze, triple numbers yung Vietnam. 120, 113, and 112. Grabe naman ito. Pinakyaw na ito, ah. O bakit po ganyang karami? Kasi maraming, bukod sa maraming weight, age categories, meron ding gi competition, meron ding no-gi. Tapos syempre yung iba pa, yung mga contact, yung fighting jiu-jitsu. So maraming disciplines, maraming elements yung naging competition na to. And second overall, Pilipinas with 30 golds, 25 silvers, and 34 bronzes sa 5th JJAU Regional Championship Southeast Asia. Maraming pangalan. Ano, bukas, isa-isay natin sa postgame. O, para may pag-uusapan tayo bukas. It's now 5:57. 3 minuto po bago mag-alas 6 ng gabi. That's it for Fight News Weekly.

0: napakahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
1: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
0: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
2: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
5: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
4: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
5: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
4: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
6: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat.
9: which may not be exclusive to the race but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
11: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
12: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
11: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
13: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
14: Pati bamboo?
15: So,
11: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
16: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
17: Nung natutunan ko po yung paggawa.
18: Sino nagturo sa?
17: Nag-training po kami sa DOST.
18: Sa DOST din.
11: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
19: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
20: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
21: On your mark.
14: Mark.
15: Magsisimula na ang usapang game ang lahat.
21: Game ang lahat.
14: Get set.
15: All set. All set na si Rhea Arevalo.
22: Panalo to.
14: Go!
15: Sports 918. Sports 918.
23: Magandang Lunes ng gabi, Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Rhea Arevalo, at tayo po ay sumasa inyo no, ngayong araw po ng Lunes, August 24, 2026, sa ating pagtatanghal. Ngayong gabi hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama sa mga balita developments sa mundo ng palakasan. Ayan, tayo po ay work from home and syempre, dire-diretso pa rin ang ating paghatid nga po ng mga balita sa larangan ng palakasan, hindi lang basketball, pati iba pang mga sports, no? At lalo pa na malapit na po ang kampanya ng ating mga atleta para sa 20th edition ng Asian Games. So, syempre yung mga exploits po ng ating mga atleta, atin pong tatalakayin at bibigyan pugay dito sa ating programa ngayong gabi. Okay? So, live po tayo napapakinggan sa 918 kHz sa AM band ng inyong mga radyo. Tayo po'y napapanood din sa pamamagitan ng ating Facebook Live at sa ating mga taga-subaybay. Magandang araw po, magandang gabi sa inyong lahat. So, for our social media accounts, inaanyayahan po namin kayo na sundan kami sa aming mga social media accounts at bukod po sa Facebook at facebook.com/sportsradio918am, meron din tayong X account. So, hanapin niyo lamang po sportsradio918 and then ang official website natin na radiopilipinas.ph/sportsradio918. So, meron din tayong YouTube. Ayan, naku, dumadami na ang ating SOCMED. So, meron tayong YouTube account. I-add nyo po yung ating YouTube channel, Sports Radio 918. So, syempre sa PBS Receiver app, napapakinggan din po tayo no, sa ating mga pagtatanghal. At hindi lang Sports Radio, pati yung iba pa mga himpilan sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service ay mapapakinggan dito sa PBS Receiver app. So, i-download nyo na po yan sa inyong mga cellphones, sa inyong mga gadgets para anytime, anywhere, pwede nyo pong mapakinggan yung ating mga balita at developments. Okay? So, ngayong gabi, naku, marami po tayong mga tatalakayin dahil nitong weekend, napakaraming developments din no, sa larangan po ng palakasan. Syempre, yung ating mga atleta, napuspusan na paghahanda sa mga bigating international competitions and nakaantabay tayo, no? Lalo pa na papalapit na rin po na papalapit yung Asian Games. So, September 19, official start ng Aichi Nagoya Asian Games, pero as early as September 10, meron ng mga laban, particularly sa sport na basketball. Okay? And sa iba pang mga developments, syempre sa international scene, gumagawa ng pangalan ng ating kababayan na si Alexandra Ayala. Malapit na rin ang US Open. Yan po ang huling Grand Slam tournament for this year. And napakagandang pagkakataon na muling makalaro no, sa US Open ang ating Filipina tennis sensation na si Alexandra Ayala. Okay? So, sa ating programa, ayan, talakay natin. Of course, Alex Ayala, EJ Obiena, kamakailan lang din po, nasa Poland si EJ para sa mga torneo rin and nagsisilbing paghahanda niya sa Asian Games. Ang ating mga Gilas Pilipinas teams nitong weekend, natapos ang kanilang mga kampanya, yung ating FIBA Youth Men, Gilas Pilipinas Women and ang ating Gilas 3x3 teams, particularly yung ating women's squad na nagkampiyon sa katatapos lang na Nations League nitong sa Petaling Jaya. So balikan natin yung kanilang mga naging panalo. And then sa cycling din yung ating mga atleta, humakot din ang mga medalya. So napaka produktibong mga araw nitong weekend, no, sa larangan ng sports. And ngayong araw pong ito, nagkaroon ng press conference ang Gilas Pilipinas para sa nalalapit na Asian qualifiers. Yung men's team naman natin ito, for the Asian qualifiers, FIBA Basketball World Cup. Kasi dalawa yung Gilas team natin, eh, di ba? Sa Asian qualifiers at yung naghahanda para sa Asian Games. So, mamaya po ating pag-usapan din yung ilan sa mga tinalakay dun sa press conference. Okay? So, we have 80 minutes after 6 p.m. So, dumako na tayo sa ating mga balita ngayong gabi. At unang-una na nga po dyan ay itong muling pag-angat sa ranking ng ating Filipina tennis ace na si Alexandra Ayala. Ang ating Filipina tennis star na si Ayala ay patuloy po sa paggawa ng kasaysayan dahil muling nagtala ng bagong career high world number 18 ranking si Ayala sa Women's Tennis Association. So mula po sa kanyang previous best na number 20 ay umangat ng dalawang notches sa WTA rankings itong si Ayala. So nasa number 18 na po siya sa pamamagitan ng kanyang 2,281 total points. So ang mga puntos na yan nanggaling din sa latest performance niya, no, sa WTA 1000 Cincinnati Open kung saan nakatungtong po siya sa third round bago siya lumasap ng pagkatalo sa kamay nitong si Amanda Anisimova ng USA. So, si Alex Ayala nga po, katulad na nabanggit natin, muling gumawa ng kasaysayan dahil siya na ang Pilipino, okay, na may pinakamataas na ranking, no? Hindi lang sa, well, sa ating bansa, pati sa Southeast Asia, siya ang highest-ranked Southeast Asian singles player in WTA history. So, nasurpass niya pa yung previous Southeast Asian record na number 19. Yun. So, congratulations kay Alex. Talagang another milestone para po sa kanyang karera. And, syempre, pwede niya pang ma-improve yan, no? Dahil marami pang mga latag na mga torneo para kay Alex sa mga susunod na araw. So, nakikita naman natin yung pag-angat din ng kanyang performance. And umaasa tayo na lalo pa susunod Grand Slam tournament, no, yung US Open, na maging maganda yung kanyang performance. Okay? So, ito pong latest ranking na ito ay magbibigay kay Ayala ng much-needed confidence boost, no, lalo pa na nalalapit na yung US Open. Sa end of this month po, yung US Open, August 30, if I'm not mistaken, yung start ng torneo. So, nasa main draw na si Alex, ha. Unlike in the past, di ba, kailangan niya pa mag-qualify, ito talagang nasa main draw na siya dahil na rin sa kanyang ranking. No? And aside from the women's singles, maglalaro din po si Alex sa mixed doubles sa Flushing Meadows, no, sa US Open with world number 4 Canadian Felix Auger-Aliassime ng Canada. So, starting ano na po ito, no, bukas. Mas mauna yung ano, yung doubles competition. So, ang makakatagpo o makakalaban ng tambalang Ayala and Auger-Aliassime ay itong husband and wife duo ni Gail Monfils ng France and Elina Svitolina ng Ukraine. So, sa round of 16 action po yan ng mixed doubles competition nitong US Open. So, wow! Napaka gandang ano to, pagsisimula din ng kampanya ni Alex. No? Mauna muna yung mixed doubles and then hopefully, diba, yung kanyang magiging effort sa mixed doubles makatulong sa kanyang paglahok sa paglahok nga po dito sa women's singles competition. So, I think sa US Open noong nakaraang taon, first round lang din ng inabot ni Alex eh. So, after the first round, no, natapos na yung kanyang kampanya. So, hoping tayo na this time around, eh, mas, kumbaga mag-go deeper into the tournament itong si Alexandra Ayala. Okay? So, yan po yung isa sa mga developments, no, milestone for our Filipina tennis ace na si Alexandra Ayala. Naku, nakatakda ang I think malaking naghihintay din na ano na premyo para kay Alex, no, but more than the monetary gain, I'm sure eh talagang siya po ay, 'di ba, yung personal kumbaga achievement then for her na nag-improve yung kanyang performance, and at the same time itinataas niya yung bandila ng ating bansa, no, at nakikilala ang Pilipinas, 'di ba, na meron tayong mahusay na manlalaro din pagdating sa tennis, okay, sa pro tennis. So congratulations kay Alex Ayala. Yung makapaglaro lang siya sa US Open, napakalaking ano na nun, exposure karangalan para sa kanya. So, sa pagtuntungan niya sa US Open, guaranteed na siya at least 8.6 million pesos. Ha, sa ano, pera natin, worth 8.6 million pesos sa prize money. Okay? So, deserve naman niya yan dahil sobrang hirap din, di ba, na ma-maintain mo yung ganyang status. No? Lalo pa na napakahuhusay din ang mga nakakaharap na kakalaban niya every time merong mga ganitong torneo. So, for Alex Ayala, ang dami pa rin yung tournaments na ka-line up coming months, na bago matapos ang taon natin, no? Yung taong 2026. So, after the US Open, nag-confirm na rin siya ng kanyang participation sa Singapore Tennis Open. So, excited na nga rin daw siya maglaro dahil, syempre, siya ay isang Southeast Asian. So, feeling at home siya pag naglalaro siya sa Singapore Open. Yung US Open will start August 30, yung singles sa main draw competition, August 30 to September 13. And then, yung Singapore Open will be September 21 to 27. So, ilang araw? 6 na araw din yun. At huwag kayong mangamba dahil kahit lumahok si Alex sa Singapore Open, no, siya po ay nag-commit na rin na mag-compete sa 28th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. September 27 ang start ng tennis competitions ng Asian Games at magtatagal ito hanggang October 2. So, good luck kay Alex. And then yung iba pa mga WTA events, no? A couple of WTA 1000s, 500s, and WTA 250 tournaments. So, ngayong patapos na rin ang taong 2026. Okay, so good luck kay Alex Ayala at sa mga susunod niya pang mga laban. And so, we have 26 minutes. After 6 p.m., we'll take a break, and then sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin ang Gilas Filipinas Men. Kanina nga po, nagkaroon sila ng media availability, and may masamang balita, malungkot na balita, no? Dahil for the fourth window or first window sa second round na ito ng Asian qualifiers for the FIBA Basketball World Cup, ay hindi po makakapaglaro si Justin Brownlee. So, ating pag-usapan yan at yung iba pang mga developments, no, sa pagbabalik natin dito sa Sports 918.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
14: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
21: Nagkalat sa internet ang fake news.
22: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
24: What they are doing is creating panic.
14: We say no.
25: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
26: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
14: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
25: stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na atin laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
4: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
6: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
8: Ay, aircon ba ako?
6: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin?
8: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
6: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
27: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
28: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
27: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
15: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
23: Nagbabalik ang Sports 918 dito po sa DZSR Sports Radio. And we have 30 minutes after 6 p.m. So kanina po ay nagkaroon ng press conference ang Samahang Basketball ng Pilipinas para sa pagdahok ng Giles Pilipinas for the upcoming window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. So, nandoon po yung ating mga manlalaro for the upcoming window this weekend na, diba? August 28, we'll go up against Jordan. And then, August 30, makakaharap naman natin ang Iran. So, napakalaking mga hamon ito para sa ating pambansang koponan dahil tayo po ay kinakailangan makaangat sa standings ng Group E. Nasa ilalim tayo eh. Diba? Katabla natin Syria. No? Kulelat tayo. 2 wins, 4 losses ang record natin. So, napaka-crucial nitong window na ito. At nakakalungkot dahil kung kailan babalik na si Kai Soto para mag-compete at mag-represent ng ating bansa for the Asian Qualifiers, si Justin Brownlee naman po ang hindi available. So, He will be unavailable para po sa upcoming window nitong Asian qualifiers. At yan po ang naibahagi ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cohn, no, sa naganap na press conference. So, no Justin Brownlee for this dalawang games natin against Jordan and Iran. So, napakalaking adjustment at for the national team dahil alam naman natin yung impact ni Justin Brownlee, di ba? At yung kanyang, kumbaga, pinapakita talaga in the past performances niya, di ba, with our national team. So, he'll most likely not play. So, they'll be going without Justin, according to Coach Tim Cohn. So, napakalaking adjustment. But again, yung mga, kumbaga, magandang, magandang points naman is, nandyan si Kai Soto, tapos si Junmar Fajardo, maglalaro pa si Junmar, and si AJ Edu. So, lumaki o tumangkad yung ating lineup, no, this window. So, sabi ni Coach Tim, no, they'll have the requisite size to be successful in this window. So, makakaharap po ng Pilipinas ang Jordan sa August 28. And they will take on Iran 2 days after. So, sa Sunday naman yun, August 30, sa kanilang Group E action. Home games po yan. And yun nga, napakahirap dahil 2 wins, 4 losses yung record natin. Ang mga kagrupo natin, Australia is unbeaten. And then, nandiyan yung Jordan nga, Iran, na maganda rin yung kanilang mga napundar na record going into the second round of the qualifiers. So, 3 teams sa kagad yun, tapos pang-4 yung New Zealand pa. Diba? New Zealand, and then bago Pilipinas at saka Syria sa Group E standings. So, napaka-laking hamon ito para sa ating koponan. And kung maaalala ninyo, na-miss din ni Justin Brownlee yung ating game versus Australia last month, diba, noong July 6, dahil sa hamstring strain and dalawang injury, diba, sa kanyang right leg. So, meron pa mga swelling at iba pa mga injuries. So, sa wear and tear din kasi, grabe naman din yung, kumbaga yung exposure ni Justin Brownlee, di ba? Every Gilas window, tapos may PBA pa, yung PBA sa 3 conferences, di ba? Sa 3 conferences in 1 season, 2 conference dyan, si Brownlee lagi ang import. So, kundi pa na-injure eh. Siya rin ang import for the Governor's Cup ng Barangay Ginebra. So, talagang it took a toll dito nga po kay Justin Brownlee. So, kailangan, di ba, kumbaga, positive pa rin, yung optimistic pa rin yung kanilang mindset going into our matches this weekend. So, nasa ating pambansang koponan, si Kai Soto, Dwight Ramos, yung mga ano to eh, mga overseas Filipino imports. Okay. Si Kevin Kiambao, ayan, si AJ Edu, Carl Tamayo. So, of course, yung mga locals din, sina RJ Abarientos, diba? CJ Perez, nagbabalik na si CJ Perez. Wala siya nung nakaraang window eh. So, at least na join na siya sa national pool natin. Kasi right now, 15 players po inasa national pool ng Gilas Pilipinas. Then si Justin Baltazar, di ba? Addition sa ating pool. And then si Troy Rosario, nandiyan. Si Justin Arana, also addition sa ating pool. Juan Gomez de Liano is also here. Chris Newsom, Junmar Fajardo, nabanggit natin kanina. Scottie Thompson, at nandiyan pa rin. So, si Junmar may balak na talagang mag-retire eh. Nabanggit na rin ni Coach Tim sa previous interviews niya and pinagpaliban muna ni Junmar yung pagre-retiro sa national team. Pero, nabanggit nga niya sa press con kanina na mukhang ito na yung last 2 games ni Junmar Fajardo with the national team. Kasi pinapaubayan niya na rin yung kanyang slot sa Asian Games sa mas batang mga players. Okay? So, naniniwala siya na marami namang ibang players din ang able and of course, mas healthy kesa sa kanya kasi may mga nararamdaman na ring aches and pains itong si Junmar Fajardo. So, yung 15 players na yan will be trimmed down to 12 para sa final lineup. And a night before the match, doon nilalabas yung final roster ng mga teams. Okay? So, good luck sa ating team. And Justin Brownlee, naturalized player natin siya. Meron pa tayong ibang naturalized players. Kaya lang, ang problema, yung kay Benny Boatwright, no, hindi pa lang kompleto yung kaya naturalization process. Eh, na-delay kasi siya eh. Dapat sabay-sabay sila nila Malik Diouf eh. Tsaka diba ni Elizabeth Means, pero na-delay yung kay Benny Boatwright. Kaya ito, nahagit na ng schedule ng mga importanteng tournaments pa naman sana. And then, si Ange Kwame naman po, hindi nga rin nakapaglaro sa Jones Cup, diba, with Strong Group Athletics si Ange Kwame dahil meron pa siyang kontrata sa France. So, naglalaro din siya sa ibang liga sa France. So, hindi pa siya makahingi ng respite doon. So, kaya hindi rin po siya available. So, yan na, tatlo na yung naturalized players natin pero hindi pa rin sila available, no? Well, si Jordan Clarkson, hindi talaga ano yun, nasa America yun, no? Naturalized player din natin si Jordan Clarkson. So, well, let's see this Friday na po yung games natin. Of course, mauna muna yung laban natin kontra Jordan. So, ang Jordan national team, kabilang po sila sa mga teams na naglaro sa Jones Cup. So, sa Jones Cup, tinalo sila ng SGA for their last game, no, ng Strong Group Athletics. I think kailan nga ba? Friday, if I'm not mistaken, nung nanalo ang Strong Group over dito po sa dito sa Jordan national team. Pero sa mga naging pahayag ni Boban Marjanovic, no, about Jordan, no, syempre may mga observations din siya dun sa kanila naging match versus Jordan. So ingat daw ang Gilas Pilipinas dahil definitely ang Jordan meron din silang, I think meron din silang naturalized player, no, nakalimutan ko lang yung name nung kanilang naturalized player, but he is expected to join the team, no, sa Jones Cup kasi parang nahuli siya ng arrival, kaya naka-join siya late na with the national team ng Jordan. So ito pa lang talaga yung start ng kanilang preparation din for the Asian qualifiers. Okay, so good luck sa ating koponan, pero malaking, at least, diba, malaking bagay yung nagbabalik si Kai Soto. Especially na pa-exit na itong si Junmar Fajardo. Eh, kailangan natin presensya ni Kai Soto. And sa panig ni Kai Soto, no, siya po ay grateful for the challenge and excited na rin siya to play for the national team again. So, sabi niya, swerte lang na magkasama-sama kaming harapin ang opportunity na to. Yun. Opportunity to play against tough teams like Jordan and Iran. No, hoping ang Pilipinas na sa pagtatapos ng second round ng Asian qualifiers, eh, nandun tayo sa third, if not the best fourth placer dito sa Asian qualifiers. Yun kasi yung ano eh, papasok sa 2027 FIBA Basketball World Cup. Tapos sakto pa raw na healthy rin siya. So, kaya talagang excited na siya na makabalik. No? At napakalaking challenge nga raw nung na-injure siya, pero thankful siya at ginabayan siya ni God. No? At the same time, yung mga taong tumulong sa kanya, at nakasama niya sa kanyang recovery. Kasi nga, di ba, na-injure siya. Kaya napaka-tagal no, naging rehabilitation niya. Tapos, wala siyang ginagawa, off-season. So, siguro sa simula, medyo maninibago pa si Kai Soto. Pero parang ano yan eh, riding a bike. No? Sa start, medyo maninibago ka. Pero, nandiyan na yan. Of course, Kai Soto rin naman, alam natin, palaban. So, itong si Kai Soto and AJ Edu, no, muling mag sasanib puwersa para nga po kumanda paint for Villas Filipinas at mabibigat yung ating mga makakalaban, no. At saka yung pressure din syempre, 'di ba? So, pero for Kai Soto, sabi niya yung pressure kailangan namin. Basta sama-sama at magtutulungan kami, makukuha daw nila yung kanilang gusto or yung goal no na panalo. So, good luck sa ating team and hoping tayo na maging healthy na yung ating buong koponan. No, napaka-importante niyan kasi talented man yung team natin, no? At with the best players pero hindi naman healthy, 'di ba? Na hindi rin natin mamamaximize yung talent na meron ang ating koponan. Okay? So, good luck sa ating team and siguro sa second hour ng program natin, baka pag meron pa tayong time, atin po ibabahagi yung press conference with siguro with the coaching staff muna later, no, with Coach Tim Cone and team assistant coach no, ng ating Gila squad, si Coach Richard Del Rosario. So, later po yan sa ating programa. Okay, 44 minutes after 6 p.m., we'll take another break and then recap natin yung mga developments sa panig ng Gilas Women, Gilas Youth Men sa FIBA Under 18 Asia Cup at syempre yung kampyonato na nakamit ng ating Gilas 3x3 Women sa Nations League. Dahil sa pagkakampyon nila, aba, eh maglalaro po sa FIBA 3x3 World Cup ang ating Gilas 3x3 Women. So, for the first time in history, dalawang teams ang ipapadala ng Pilipinas dito po sa FIBA Under 23 3x3 World Cup. So, ating pag-usapan yan sa pagbabalik ng Sports 918.
5: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
5: Self-protection.
7: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
5: Seek early consultation.
7: Unang simptom mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
5: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
5: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tingnan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikado mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapahels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
23: Nagbabalik po ang Sports 918. We have 30 minutes to go before 7 p.m. So, balikan natin yung mga naging effort ng ating mga pambansang koponan nitong weekend. Ako talagang busy-busy po yung ating mga national teams dahil nga sa kanilang mga competition. So, itong ating Gilas 3x3 women ay nagkampyon sa katatapos lamang po na FIBA 3x3 Youth Nations League Asia Sea Conference. So, sila po ang nangibabaw, no, sa competition. Nakuha ng koponan natin na binubuo nila Amaya Espanyol, Kenan Elizabeth Cav, Victoria Pasilang, Mariel Vigno, and Jamana Meniano ang panalo sa Stop 1, Stop 3, and yung huling stop kahapon, Stop 6, para pumasungkit ang overall title at kaakibat nitong ticket sa FIBA Under 23 3x3 World Cup. So, napakaganda pa ng panalo ng ating koponan kasi up to the last stop, gitgitan yung Chinese Taipei at yung Pilipinas, no? Nakabuntot yung Chinese Taipei sa Pilipinas, pero mabuti na lamang po na sweep ng Gilas Women yung pool matches nila, and then nagharap sila ng Chinese Taipei sa finals. And nag-trail pa yung ating Pinay Dribblers, 11-15, no? They are trailing 11-15 with 49 seconds remaining dun sa game clock. Alam niyo na, pag natapos yung game clock, kung anong team yung lamang, yun yung panalo. Pag di pa nila nare-reach, di ba, yung 21 points. So, 49 seconds remaining, 11-15 ang score. Aba, talagang itong si Amaya Espanyol, siya po ang nag-provide ng huling 6 na puntos para sa Pilipinas. No? Sunod-sunod na mga shots yon, at una, 2-pointer yung naibuslo niya, and then nakakuha siya ng mga fouls, so may mga free throws, and then talagang ayaw ni Espanyol na hindi sila makakuha, makasungkit ng ticket patungo World Cup, kaya talagang trinabaho niya. At nakumpleto naman po ng ating koponan, yung come from behind, 17-15 na panalo sa finals ng Stop 6. So dahil doon, kasi kapag nanalo ka, 100 points. Pag natalo ka sa finals, 80 points lang. So nung nanalo sila, 100 points ang nakuha nilang puntos for the final stop. And that increased their total to 510 points. Okay, 510 points. Yung Chinese Taipei, naka-80 points sila for finishing runner-up, pero 480 lang yung total nila. So, mas lamang ang Pilipinas. And kung halimbawa nanalo yung Chinese Taipei, di sila makakakuha ng 100 points. Tapos Pilipinas ang maging 80 points. Lalamang ang Chinese Taipei, I think, ng 10 points sa Pilipinas. Kaya kung nangyari yon, sila pa yung papasok sa sa World Cup. So talagang napaka intense nung final seconds, final 49 seconds na nakataya talaga yung title, overall title, at the same time ticket patungong Wuhan, China. So congratulations sa ating Gilas 3x3 women, dahil talagang chinaga nila yan, at well-deserved sila na makatungtong sa Under 23 World Cup. Nakaset po yan September 15 to 19 sa China. So, aside from the Gilas 3x3 women natin, di ba, una na nag-qualify sa World Cup, ang ating Gilas 3x3 Under 21 men. So, di ba, they won their tournament last month. So, kaya't dalawang teams po yung ipapadala ng Pilipinas dito sa World 3x3 Showpiece. So, first time in history nga raw yan. Kaya, congratulations sa ating team, sa paunguna ni Coach Ryan Gregorio, ang kanilang project director, di ba, sa 3x3 basketball ng SBP. Of course, yung mga players natin and coaches, so talagang very hardworking sila, no? Para nga po dito sa kanilang achievement. And yung men's side naman natin, Sayang yung men natin eh. They finished second overall. But tinalo po sila ng New Zealand. Yung New Zealand, muntik na ma-sweep yung buong tournament. No? Ang nakaligtas lang sa kanila na stop title is yung stop 3 kung saan doon nag-champion yung Gilas 3x3 men. Diba? Doon sila naging winner eh, nung stop 3. Kaya lang yung stop 4, parang hindi siya nakapasok ng finals. And then stop 5, ganun din. Stop 6, hindi sila nakakuha ng enough points. At ang matindi pa doon, yun nga, New Zealand lagi nakakakuha ng titulo. Kaya out of the 6 stops, 5 titles yung nakuha ng New Zealand. Kaya sila po ang nangibabaw sa men's tournament. Okay, so second overall yung ating Gilas men. No, sa overall standings, yung conference standings, 580 points yung amass ng New Zealand. Ang Philippines, 460 points. So, yung fourth stop, sayang, third place lang sila. Then, nag-fourth place sila ng stop 5. Tapos, nag-second place sila noong stop 6. So, kahapon, natalo sila sa New Zealand then yesterday. So, but just the same, saludo pa rin tayo sa ating team, sa kanilang effort. And most probably, yung ilan sa kanila, baka makita natin maglaro, di ba, sa Asian Games. Because under 21 team natin yung, magre-represent sa World Cup. And during the World Cup, ongoing naman yung Asian Games. So, baka may conflict, eh, mabuti na, maraming players, at least yung pool natin. So, yun, ang ating aabangan din po, no? Dahil, syempre pa may 3x3 basketball din sa Aichi Nagoya Asian Games. So, congratulations sa ating 3x3 men and, of course, the champion, ang ating Gilas 3x3 women. And then, sa iba pa mga national teams natin, nitong weekend, yung ating Gilas sa Pilipinas Youth Men, sila naman po ay tumapos ng 8th place. So, unfortunately for our youth men, dalawang sunod na pagkatalo yung kanilang nalasap, no? Para nga po tumapos ng 8th place, no? Huling game nila is versus Chinese Taipei. Tinalo po sila ng Chinese Taipei, 89-78. Eh, ito yung team na tinalo nila nung group stage. Pero remember, di ba, doon sa game na yon malaki lamang ng Pilipinas. Tapos hinabol ng Chinese Taipei. Sa dulo, nakaligtas lang tayo by 1 point. So, siguro, baon-baon pa rin ng Chinese Taipei yung inis dun sa nangyaring yung pagkatalo. Kaya sinigurado nila na hindi makukuha sa kanila yung panalo pagdating dito sa classification match. So, ano kasi ito eh, classification match for 7th place. So, yung winner will get the 7th place finish. Kaya, pang 8th place ang Pilipinas. No, at least we made it to the quarterfinals. Now, prior to this, tinalo tayo ng Japan. So, natalo tayo ng Japan, 75-80. So, nung battle for ano to, classification din, because we lost to China sa quarterfinals. Natalo po tayo sa quarterfinals. Kaya na-relegate tayo sa classification matches na lang. So, yan po yung naging effort ng ating Gilas Pilipinas Youth Men. And para sa ating Gilas Pilipinas Women, tinapos naman ang ating Pinay Dribblers ang kanilang kampanya sa FIBA Women's Olympic pre-qualifying tournament sa Mexico with a victory against Senegal. So, world number 22 team yung tinalo ng ating Gilas sa women, 79-75. So, itong sina Sofia Dignadise, ayan Vanessa De Jesus, Jack Animam, sila po yung nauna para sa panalong yan ng Pilipinas. First win natin ito in an international level, no? Kasi yung previous is parang World Cup qualifier yun. We won against Colombia. So dito tinalo natin African team naman, Senegal. So unti-unti nag-iimprove yung ating koponan according to Coach BT Taves, no? They are in the right direction. And up next para sa ating pambansang koponan is the Asian Games. So Asian Games naman po for women's 5-on-5 basketball will start on September 17. So sila'y magtutungo sa ano pala to, baluarte ni Coach BT.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Bilang magsasaka, yun pong inaabot ng bagyo ang aming mga pananim. Nasisira po kasi sa panahon po ng tag-ulan lang kami pwedeng magtanim kasi yun lang po ang magkakaroon kami ng supply sa aming umahan na mapatubigan po yung umahan. Ang problema po doon, sa sobrang dami naman po ng tubig ng tag-ulan na mamatay po yung aming tinanim at nalulunod po sa na binabaha po. Yun po ang pinakamahirap na part ng aming pagsasaka dito sa aming barangay. Masaya kami kasi po, dati po isang beses na kami nakakapagsaka sa aming uma sa isang taon. Ngayon po, maladagdagan na po yun ang namin. Makakadalawang tanim na po kami dahil po sa binigay po ninyong project na solar irrigation po. Siyempre po magdadagdag po ang aming ani sa aming sakahan. Sa akin pong palagay, marami pong nabago kasi po dati kung umaani lang kami ng siyam na kaban dati, dahil po sa project na ito, magiging triple or double pa po ang ani namin dahil po sa binigay po ninyong project. Ako po ay lubos na nagpapasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Admin Engineer Gillian, at kay Regional Manager Engineer Gaudencio Jan De Vera na napili po ang aming barangay na magkaroon ng ganitong project. Sa amin pong IMO, Engineer Berlialos, maraming salamat po.

0: ginagawa pa yung micropropagated plantlets para maipigay ng mabilis yung pagpadami ng varieties natin. For now, limited pa, pero we're starting na the micropropagated plantlets.
1: Yung plano po is we'll start with micropropagation. Tapos kung may plantlets na po tayo, we have a high-yielding variety propagation program sa SRA po under SIDA. So, nagbibigay po yung SRA ng budget to grow the sugarcane. We give them the planting materials. And then po, yung result nun, nasa farmer na yun, yung hinihingi lang po ng SRA dun is we can get the same amount of planting material we gave them so we can spread it to other farmers.
2: Sa RSSI, may nakalatag na tayong plano. Downloading basically 10 million for chemicals, ano, and para sa mga applicators like drones and other means of application, that's another 25 million. May budget din ng SRA na paramihin yung biocontrol agents that they're producing, ano. Ang DA main, ay naghahanda ng for next year na 300 million, no, para nga malagyan ng biocontrol agent production facility ang bawat munisipyo na na may sugar plantations, may nagtatanim ng asukal. But expect a better harvest season, no, this coming October. Yung tungkol sa importasyon ay gagawin natin is medyo conservative approach na sinasabi. Kung ano man yung kailangan base sa mga computations ng buong industriya at ng gobyerno ay gagawin natin baka 80% lang yung implement natin initially just to make sure na hindi tayo magkasobra. At yun po ang pangako natin sa mga industriya at looking forward to a better harvest season this coming October.
3: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: 7 minutos na kapit bahay makalipas. Ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po tayo ng Martes ngayon, 25, sa man pa rin po naman ng Agosto 2026. Ingat po lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga bahagi ng Kapuluan, Apolozon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay tayo napapahingan sa retorong ipila ng Radyo Pilipinas. Ano ho? At syempre, WCI, DWCI sa may parte ho ng PD Kilocos dati. Good morning kay Mayora Gina and the rest of the gang. Diyan po naman sa may parte ng Cagayan sa may DWCJ. Good morning naman kay Governor Ed Aglibay. Oh, at magbati na rin natin kay General Tom Lanchon. At kay Eltap Lando Marquez. Kusa ka na, paring Lando. At po sa mga naglalakbay, sa mga kababayan po natin, at napakiusap lang, bawal pa rin po ang tutulog-tulog sa manibela. Ho, bawal ang pikon sa kalsada. At bagamat wala na ho yung bagyo, sandali lang ho naman sa sumilip yung bagyong, ano ba pangalan itong bagyong ito, ano ho. Pasok kahapon ng Mexico kagad. Talagang walang landfall, ano. Asahan po natin ngayong Martes, ang Metro Manila at malaking bahagi po ng Luzon ay makararanas pa rin ho ng maulap na kalangitan. Amay kalat-kalat pag-ulan, pagkidlat, pagkulog dahil po sa mga pag-irot pa rin ng habagat. Yan po yung Southwest Monsoon. Asahan po yung maulap hanggang sa may mga panandaliang pag-ulan at thunderstorm. Asahan abot na po sa 27 degrees Celsius hanggang 31 ang temperatura dito sa area po ng Quezon City. Ayun po naman sa Pag-asa, ang nagdaang bagyong si Obet, ano ho, ay yung international na pangalan niya ay Saudel. Ay lumabas na ho ng PAR habang binabantayan pa ang iba pang sama ng panahon sa labas po ng PAR pa rin. Ano ho, rainfall advisory dito po naman sa may parte ng Luzon. Ano sa may Sambales, asahan daw po yung mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Kasama pa minsang malakas na buhos ng ulan. Kaya po ng Nueva Ecija, nakararanas yun ang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Panglagay ng panahon sa iba pang mga rehiyon, kagaya po ng Visayas at Mindanao, magiging maulap po naman ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm, particular sa mga kanlurang bahagi po ng bansa. Ano ho? Ang posible ang biglaang pagbaha o pag-uho ng lupa pag naging tuloy-tuloy yung mga lalakas na malalakas ng thunderstorm na yan. Agyang maulap hanggang sa maulap na may chance na mga local thunderstorm sa hapon po naman ng gabi sa iba pang bahagi.

0: ng ating bansa. Update sa mga bagyo sa lamas ng PAR. Bukod pa ho dun sa dating bagyong si Obet, ano ho, yung Saudel nga. May dalawa pang sa mga ng panahon na binabantayan sa lamas ng ating Philippine Air Responsibility. Ano ho, yung Tropical Storm Atsani at Tropical Depression Kainari. Ano ho? Itong mga sistema niyan, kasalukuyan wala naman direktang epekto ito sa ating masa, pero patuloy pa rin po na nagpapalakas po naman ng habagat. Ang mga nakatutok naman at nagbabantay dyan sa kahas sa Cordillera Administrative Region ay bilang po ang Baguio City at Benguet. Alamig, maulap at basang panahon po rin hong araw ng Martes. At asahan na nasa 20 to 22 degrees Celsius ang temperatura dyan sa Baguio. May kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pag-idlad. Ano na sa hapon o sa gabi? At po naman sa may Atok, Benguet, na ubod, lareg. Mas malamig ang temperatura doon, nasa 17 hanggang 20 ho. Degrees Celsius. Saan po yung maulap na kalangitan na may malaking chance po na pag-ulan at thunderstorm. At po naman sa taas ng lugar na yan, saan din po naman yung makabal na hamog, yung fog. Maaaring magpababa po naman sa visibility sa mga dadaanan ho ninyo. Kapang bahagi dyan sa Car, Mountain Province, Ibagaw, Kalinga, Payao, Abra, magiging maulap din po naman na may pabubong pag-ulan at thunderstorms. Ay nagbabala po ang MGB Cordillera na humina ang mga dalisdis o yung sa gilid po ng bundok dahil sa naipong tubig ulan. Apon, napayuhan na lamang presidente at bumabiyahin na mag-ingat. Particular po sa mga sumusunod na high-risk areas. Ito ho yan, kasama ang Benguet. Meron po 24 na barangay na tinututukan sa Atok, Bocod, Itogon, La Trinidad at Tublay. Ano sa Kalinga, may pinakamataas na konsentrasyon sa 50 areas, kabilang po ang Tabok City, Nukbok at saka Rizal sa may Ifugao. 22 high-risk areas, Aguinaldo at Alfonso Lista. Pito po naman sa Paracelis. Kayo po naman ay babiyahin naman sa Halsema Highway o papuntang Northern Blossom Flower Farm sa Atok, ay siguraduhin suriin muna ang lokal na abiso ng inyong LGU. Ano ho? Kung ligtas yung mga kalsada, o sa bantaho ng fog at maging ng rock slide.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipin.
0: Galaw-galaw para hindi pumanaw si Mamang Chopper. Pakikalabit lang, baka pupungas po nga sa antok-antok sa Manibela. Iwas, disgrasya, iwas ako na ho tayo ho. Ay yung mga paglindol, may mga naranasan mga paglindol sa mga ilang lugar. Kahapon lang, may mga paglindol na naramdaman eh, di ba? May mga paglindol na naramdaman na din eh sa atin at maging sa iba yung dagat. Eh, may mga ganun din na namata ang mga paglindol. Sa Indonesia, parang tumaas natin bilang ho ng mga ano ron. Mga nangamatay at mga naapektuhan ano, at sa iba pang lugar, ganun din naman. Yung mga, sa may pinakahuling lindol na malakas lakas. Ano ho? Ay tarang tumataas din ho yung bilang na mga apektado, mga kababaan na mga ilang presidente ho doon. Okay? Doon sa presyo naman ng gulay sa mga trading post natin ngayong araw, ay mukha ho yatang bagsak pa rin eh. Yung wholesale na trading post prices sa mga panguning gulay ngayong huling bahagi ng Agosto, nagpapakita pa rin ho ng mababang presyo sa ilang Highland crops tulad po ng carrot sa repolyo. Tapos na narasang oversupply at epekto po ng mga nakalipas na ulan. Abang nananatili po namang mataas ang patatas at Baguio beans. At ito yung ilang mga presyuhan ng gulay sa mga pangunang trading hams. Ayan po ng Benguet Agri-Pinoy Trading Center or BAPTC at Nueva Vizcaya Agricultural Terminal or NVAT. Ano ho? Ang Highland Vegetable Benguet BAPTC wholesale po ito ho. Dito sa Highland, dito sa Metro Manila ho. Yung carrots nasa 5 piso hanggang 30 kada kilo. Pag marami supply, yung lumpia size nasa 5 piso hanggang malalaking klase, nasa 20 hanggang 30. Yung cabbage repolyo nasa 15 hanggang 22 kada kilo. Yung Chinese cabbage, yung bumbok, nasa 15 hanggang 28 kada kilo po naman. Ang white potato, yung patatas, nasa 70 hanggang 100 kada kilo. Radish o yung labanos, 25 hanggang 75 kada kilo. Ang sayote, nasa 6 na piso lamang hanggang 12 kada kilo. Ang Baguio beans, ito, mataas po ito. Nasa 60 hanggang 75 kada kilo. Umakit ho yan na 123 po sa pinsala ng ulan, pero unti-unti na ho bumababa. Lowland and Sari-Sari Vegetable Wholesale Trading Post pa rin. Ang kamatis ay nasa 20 hanggang 45. Ang bell pepper, nasa 50 hanggang 80. Ang celery nasa 10 hanggang 50, onion leeks 10 hanggang 25. Tangapalaya 30 po naman hanggang 40 kada kilo. No, sa mga trading boss, bababa pa rin yan. Pagdating ho sa mga tingian, papunta mo lang ng Baguio eh. Mataas na. Mo dito sa Metro Manila, mas mataas ang bilihan dito sa Metro Manila sa mga balengke.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ilamang minuto na kapirbahan makalipas ang alas 5 na madaling araw. Tutok tayo sa ating mga headliners ngayong araw na ito ng Martes sa ating Usapang Agrikultura.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ay supply ng pagkain sa bansa na nanatiling sapat ayon po sa Department of Agriculture.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Department of Agriculture pa rin nakabantay sa posibleng epekto ng panibagong bagyo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: DA pa rin, pinahusay po naman ang early warning system laban po naman sa vegetable oversupply ng gulay ho naman.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Agami ang mga ganyang klase ng sama ng panahon, merong bagyo, merong hapagad, pang klase ng mga weather system, dadamay ho yung mga pananim. Ito yan na inaani eh. Ano kung pwedeng inaani na talaga. Magsasabay-sabay lahat ho yan. Tambak sa mga trading post yan. Dating doon, mahaba ang pila, partin sa bandang dulo na. Awa naman yung mga farmers. Kaya ganun, siguro dapat may nakatutok na kagad, nakabantay na. Na-track, mamaging kadiwa man o tanggapan ng gobyerno. Siya na yung sasalo. Sila na ang sasalo doon sa mga produkto yan. Kaya hindi na masyadong natetengga sa lansangan. Papababa po sa kalidad at ibinabarat na pagdating ho mismo doon sa pagnilalatag ng produkto.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Hanggang po na tayo ng report. Department of Agriculture, inalerto ang mga magsasaka at mangisa sa posibleng epekto po ng bagyong si Obed. Sabi natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok po naman si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pagsasaka at mangingisda sa posibleng epekto ng bagyong Obed at ng habagat sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa DA, bagamat hindi inaasahang direktang tatama sa kalupaan ng bagyo, malaking bahagi pa rin ng Luzon, Western Visayas at Negros Island ang maaaring makaranas ng pag-ulan dahil sa epekto ng habagat. Dahil dito, pinapayuhan na ang mga magsasaka na anihin ang mga pananim na maaaring anihin, ilipat sa ligtas na lugar ang kailang mga binhi at mga materyales at tiyaking may sapat na pagkain para sa mga hayop na maaaring ilikas. Mahalaga rin umanong linisin ng mga irrigation canal para mapabilis ang pagdaloy ng tubig at makatulong na maiwasan ang pagbaha. Maging ang mga mangisda ay pinayuhan din na ipagpaliban muna ang pagpapalaot kung kinakailangan dahil sa posibilidad ng malalakas at matataas na alon. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa. Oras natin, 18 minuto kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Nasa kulang-kulang 2 bilyon na po yung pinsala at pagkalugi sa agrikultura ho. Isasama pa yung infrastruktura na pumapalo na sa 6 hanggang 7 bilyon. Bantakin mo yan. Nung bagyo tsaka habagat. Tiniyak ho ng Department of Agriculture na nanatiling sapat ang supply ng pagkain sa bansa ay sa kabila ho na naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura. Sa panayam, sinabi po ni Agriculture Spokesperson Asec Arnel de Mesa. Good morning, Asec. Na may kakayan pa rin makarecover ang mga partially damaged na mga pananim. Hindi rin anya nakikita naman ang taas presyo sa mga pagkain. Una nang naitala ang 1.7 bilyong pisong pinsala po naman sa sektor ng agrikultura. Sunod pa rin po naman ang epekto ng bagyong Luis, Maymay at habagat ho naman. Samantala, report po tayo, tanggap tayo sa labas. Nagkaka-aresto naman sa higit 1,000 lumabag sa batas, kalikasan sa Western Visayas. Pinuri ng PNP chief. Sana lahat ng ganyan may mga balita, no? Nationwide. Divide. Lahat sana may ganyan. Inuun natin ang mga detalye ng balita niya, si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nananatili ang commitment ng Philippine National Police sa protektahan at pangalagaan ng kalikasan mula sa sinumang magtatangkang wasakin nito. Yan ay makaraang papurihan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Narates Jr. ang pinaigting na kampanya ng Police Regional Office 6 laban sa illegal logging at illegal fishing. Batay sa ulat ni PRO 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, papalo sa 1,234 na individual na kanila na aresto habang humigit kumulang 78 milyong pisong halaga naman yaman ng mga likasyaman at kagamitan ang kanilang nasamsam mula Mayo 22 hanggang Agosto 15 ng taong kasalukuyan. Sa illegal fishing, aabot sa 928 individual ang kanilang naaresto habang nasa mayigit 1.27 milyong pisong halaga naman ng mga isda at mayigit 74 milyong pisong halaga ng mga kagamitan ang nasamsam buhat sa 537 ikinasang operasyon habang aabot naman sa mayigit 2.30 milyong pisong halaga ng mga troso at mineral habang mahigit 400,000 piso naman ng mga uling ang kanilang nasamsam na nagresulta sa pagkakaaresto ng 306 na individual sa 772 ikinasang operasyon. Tiniyak naman ng PNP Chief na kanilang paigtingin ang kanilang mga hakbang sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operations. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Muna tayo muna doon sa mga nag-aasikaso na kung papasok ngayon. Mga lugar rong suspendido, walang pasok dahil po sa epekto ng Southwest Monsoon, habagat, ano ho? Yung Typhoon Obet na si Saudel. Mga ilang talaho din, mga lalibingan ng bayan, ang deklara ho ng walang pasok at lumipat na lamang sa alternatibong paraan ng pag-aaral, yung pong distance modular learning. Ipo ng Central Luzon, nahin natin. Ang Pampanga sa Makabebe, suspendido ang face-to-face classes sa lahat po ng antas hanggang Agosto 26. Ang San Simo, suspendido face-to-face classes hanggang 28. Aliman po sa Concepcion Integrated School. Ang Santo Tomas, suspendido ang face-to-face at ng antas hanggang August 28. Napalit po naman, suspendido rin. Ilang mga piling paralan po ng Fausto Gonzalez, Yoko MS, Macario Armado ES, Igi ES, Sampaga ES, Sampalok ES, Sokad ES, Sampaga NHS at iba pa. Po naman sa May Mexico, suspendido po ang face-to-face. Ang piling paralan dahil po sa baha, gaya po ng Laog ES, Santa Maria ES, Dolores Piring ES, San Lorenzo ES at Santo Domingo ES. Parte po ng Ilocos Region, Pangasinan, ang Bugalyon. Suspendido po, ha? Ang Infanta, ganun din, suspendido lahat ng hantas. Mangalda, suspendido rin po ang face-to-face classes po riyan. King Salingayen, ano ho? Sa La Union po naman, ang Santor, suspendido ang classes sa lahat po ng antas dahil sa malakas na ulan. Yan po sa Mekar, Cordillera Administrative Region, Abra, suspendido ang lahat ng klase sa lahat ng antas. Asa Benguet, dyan po sa May Atok, suspendido rin face-to-face. Preschool hanggang senior high school. Sa Bugyas, ganun din. Ang Kapanga, suspendido rin po. Ang Kibungan, ganun din. Face-to-face, suspendido hanggang Agosto 28.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Patuloy na naghahanda po naman ang Department of Agriculture sa posibleng epekto ng panibagong bagyo. Sinabi po ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnold De Besa na kabilang sa kanilang paghahanda po naman ang preparasyon para po naman sa binhi pataba. Ganyan din sa insurance claims at quick response fund para po sa mga apektadong agricultural workers. Patayo sa pinakahuling datos. Umalo na po sa 1.7 bilyong piso ang halaga ng pinsala ng mga nagdaang bagyo at habagat sa sektor po ng agrikultura.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ang nasa 1.9 mahigit na ngayon, eh, no? Ang still counting. Higit po sa 2.2 milyong pisong halaga ng mga puslit na sigarilyo. Asabat po ng mga otoridad dyan sa mga Sambuanga, Sibugay. Detali po dyan sa Leslie Cabol, Radyo Pilipinas, Sambuanga, Sibugay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Report. Sa bata ng otoridad, ang higit sa 2.2 milyong pisong halaga na mga puslit na sigarilyo sa isang intelligence-driven operation sabay ng Imelda, Sambuanga, Sibugay. Ito'y matapos maharang ang dalawang sasakyang kinaragahan na mga kontrabando sa National Highway ng Barangay San Jose ng Dabanggit na Bayan. Ang dalawang natimbog na suspek ay kinilala ng pulisya na sina alias Nick at alias Otoy na pawang taga-bayan ng Alicia, Zamboanga, Sibugay. Nakumpiska mula sa dalawang mga suspek ang iba't ibang brand na mga sigarilyong may dayuhang tatak na isinakay sa isang Suzuki minivan at Bajaj sa Maxima na may tinatayang halaga na 2,292,000 pesos. Ang mga kontrabando ay nasa custody ngayon ng Bureau of Customs o BOC Pagdensary Office habang ang dalawang suspek ay nakapit naman sa detention detention cell ng Imelda Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Ang operasyon ay kinasa ng Provincial Intelligence Unit ng Zamboanga Sibugay Provincial Police Office bilang lead unit kasama ang Regional Special Operations Unit 9, Imelda MPS, 1st Provincial Mobile Force Company at 903rd Regional Mobile Force Battalion 9 sa koordinasyon ng BOC Pagreensary Office. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Lesti Cubul, Zamboanga, Sibugay. May mga naganap palang paglindol kanina, ano, bagaman sinasabi ng Feebogs, lang na ito lang mapanirang lindol dito sa bansa, mga yung madaling araw. Pero may mga mahihinang pagyanig, ano, naramdaman niya sa magsingal Ilocos Zone, nilinig po ng magnitude 1.7, inang alas 4.14 ng madaling araw at may lalim na 6 na kilometro. Sa May Cortez, Surigao del Sur, nagkaroon po ng magnitude 2.2 na lindol kaninang alas 2.12 ng madaling araw, nagkaroon lalim na 37 kilometro. Naman sa May Mabini, Davao de Oro, nagtala po naman ng magnitude 2.2, inang alas 12.54, lalim po naman 135 kilometro. Paalala naman sa Bulkang Mayon, Canlaon, ano, nanatili po ito sa Alert Level 2 sa patuloy na ash emission at banta po ng volcanic smog. Ito rin po sa NDRRMC sa tanggapan ng Department of Health. Ingat tayo para pareho.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Dako tayo ng albay sa Bicolandia kay Bicol. Target po naman ang 10 million piya puno ng nyog sa pagsabit po naman ng 2028. Detalye naman dyan si Jerry Calcarillo, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Target ng Philippine Coconut Authority Bicol na makapagtanim ng mahigit 10 milyong puno ng niyog pagsabit ng 2028 ayon kay Regional Manager Dennis Andres. Diini Andres, bahagi ito ng pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address na makapagtanim ng 100 milyong puno ng coconut trees sa buong bansa bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Para sa taong 2026, target ng PCA Bicol na makapagtanim ng 7.5 milyong puno ng niyog sa tulong ng nasa 142,000 na coconut farmers at iba pang katuwang na ahensya at stakeholders. Layunin ng programa na mapalakas ang produksyon ng niyog at matiyak ang patuloy na paglago ng industriya bilang mahalagang bahagi ng ekonomiya at kabuhayan ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas Albay. Dako naman tayo ng Radyo Pilipinas Zamboanga. Coconut Festival at Trade Fair, sinagawa po naman sa lungsod ng Dipolog, Zamboanga del Norte, bilang bahagi po ng Philippine Coconut Week. Detalye po dyan si Justin Bulano, Radyo Pilipinas Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Isinagawa ng Department of Trade ni the CODTI Region 9 ang Coconut Festival and Trade Fair sa isang lokal na mall sa lungsod na Dipolog bilang pakikibahagi sa pagdiriwa ng Philippine Coconut Week ngayong taon. Inulunsad ng DTI Zamboanga del Norte ang 5 araw na aktibidad, katuwang ang Department of Agriculture, Philippine Coconut Authority o PCA 9 at ang Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Itinampok sa trade fair ang samutsaring produkto na gawa sa niyog mula sa mga nakilohok na coconut farmers, producers at mga industry stakeholders sa naturang probinsya. Bahagi rin na nasabing programa ang distribusyon ng Participatory Coconut Planting Program o PCPP Incentive Checks para sa mga beneficiaryo at ang Coco Cucina Cooking Demonstration. Nagsilbing platform ang trade fair upang itagwid ang pagkamalikain, mga produktong gawa o mula sa niyog at mga oportunidad sa kabuhayan ng lokal na industriya ng niyog. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Justin Bulanon, Zamboanga. Sunod natin ang Tayog Pangasinan. Mga magsasaka sa Ilocos Region, sinanay sa makakalikas na sustainable farming. Itatali po dyan si Miller Kokia, Radyo Pilipinas Tayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: 21 magsasaka mula sa 4 na lalawigan ng Region 1 ang sumailalim sa pagsasanay ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1 para sa sustainable at profitable farming. Nakibahagi rin dito ang malaking bilang ng mga kabataan. Isinagawa ang 5 araw na pagsasanay na Growing Green Futures Training on Organic Agriculture Technologies for Sustainable and Profitable Farming sa ATIR RTC 1, Tibag-I, Santa Barbara, Pangasinan. Sa pamamagitan ng mga talakayan, workshop at practical na gawain, napalawak ang kanilang kaalaman sa organic agriculture policies, pangangalaga sa kalusugan ng lupa, organikong produksyon, paggawa ng compost at vermicompost, at ekolohikal na pamamahala sa peste at sakit. Kasama rin sa training ang farm planning, pamamahala ng negosyo at marketing ng mga organikong produkto. Bawat kalahok ay nakabuo ng farm development plan at re-entry plan. Layunin itong maisalin sa aktual na pagsasaka ang mga natutunan, kabilang ang pagsisimula o pagpapalawak ng organic production at paggamit ng natural na farm inputs. Hinikayat din ng mga kalahok na ipatupad ang kanilang mga plano sa kani-kanilang sakahan at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Marimildred Coquia sa Tayog, Pangasinan. Good morning sa mga nakatutok dyan sa Abalos Family sa Tayog, Pangasinan. Kamusta ka na, Tatay Ben Abalos? Kamusta ka na? Yan ano? Mahama pa nga. Okay. Nandiyan sa Gutierrez at Prudente Family, mga nakatutok sa atin dyan. Good morning, good morning. Teka muna, paalala sa mga kababayan po natin, ingat tayo sa sunog. Oh. Kagabi ho ay nagkaroon po ng sunog, isang sunog na naganap kagabi. Ang residential area po sa MH Del Pilar, Barangay Tugatog, Malabon. But po yan sa first alarm, agutuluyang naapula. Parang naalala nyo sa Pasay, di ba nung Agosto 21, 22 ba yun? Apat ho ang patay doon, 200 bahay ang kumpirmadong nasunog. Apat ang kumpirmadong patay. Mabog ni LPG. Ingat po tayo pare-pareho. Balik po kami, sandali po lamang. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Pakiusap lang.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Magandang araw. Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
9: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: Asahan nyo, papahandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iibig ko. Kung natin o inalalo na, pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay kapatid.
11: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
12: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
13: Mahal na Pangulo, maraming hindi lang po sa aming liga ng mga barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Makasamahan po ng liga.
11: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
14: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
15: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
16: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon. Dahil yung mga landfill po muna, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
15: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
17: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Alam niya, maganda ho yung WTE na yan, yung waste to energy. Nangunguna ho dyan ay yung malamig na klima ng bansang Sweden. Ano ho? At bukod pa sa Sweden, meron pong mga bansa pa rin dyan sa Europa. Ganun din yung klase ng sistema. Norway, yung Denmark, tsaka Germany. Problema kasi din sa Sweden, sa Sweden, ano ho, ang porsyento lang ng kabuang basura na pupunta doon sa kanilang landfill. Kasi may pagka 1% lang, aktibo yung sistema ng pag-recycle. Eh dapat ganun din ang magawa natin. Yung epektibo rin tayo sa pag-recycle. Hindi nila binabayar, ano, iniipot yung basura. Bumibili. Kabansang nagpapadala ho doon ay yung nagbabayad mismo sa Sweden. Tawag ho sila ron eh. Ang gate fee o tipping fee. Kunin sa mga bansa nila, dadalhin sa Sweden, doon ipoproseso. Sa atin, ganyan na rin ang gagawin. Pinambasura din sa atin, kung natin kailangan mag-ipot o bumili siguro, ano? Mas magandang pakinabangan muna natin pare-pare at matuto rin tayo sa recycle.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo P.
0: Ako tayo ng Tayog Pangasinan, 18,000 Red Fast, Tilapia Fingerlings, pinagulupuan ng Celeste Hughes sa mga magsaka naman dyan sa Nueva Ecija. Detali po rin ang Celeste Jimeno, Radyo Pilipinas sa Tayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Tumanggap ang isang partner farmer ng 18,000 Red Fast Tilapia Fingerlings mula sa Central Luzon State University sa pamamagitan ng University Extension Center upang makatulong sa pagpapalakas ang produksyon sa palaisdaan at pagpapataas ang kita sa rural na komunidad. Ipinagkatiwala mga fingerlings kay Rinaldo Ramos na miyembro ng National Empowerment for Development Exchange at partner farmer ng Techno Village Development Program. Isinagawang pamamahagi sa Barangay Calios, Piñeranda at sa Freshwater Aquaculture Center ng CLSU. Pinamunuan ni Science Research Analyst Mary Grace Padilla ng UEC team ang pakikipagtulungan sa FAC upang maisakatuparan ang distribusyon. Gagamitin ni Ramos ang pinagkalob na teknolohiya sa aquaculture sa kanyang pinalawak na 6,000 square meter na sakahan na matatagpuan sa Barangay Calios. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na programa ng CLSU na naglalaing mailapit sa mga magsasaka mga subok na teknolohiya upang mapahusay ang kalang produksyon at makalika ng karagdagang oportunidad sa kabuhayan. Sa pamamagitan ng TBDP at iba pang extension program, patuloy na sinusulong ng CLSU UEC ang paggamit ng makabagong teknolohiyang pag-agrikultura para sa mas produktibo at sustainableng pamumuhay sa mga rural na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayog Pangasinan.
0: Samantala, pinalakasan ng DA ang market early warning system para maagap na matugunan ang oversupply ng gulay. Ayon po nito, i-connect agad ang mga magsaka po naman sa buyers, maiwasan ang pagkasira ang pagbibenta ng anis sa mababang presyo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulaura Jr., magbibigay po ng sistema ng alerto, inasang harvest, weather disturbances, pagpangbanta sa supply chain ng mga gulay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Going po yung magsasagawa ng mga ano cold storage facilities at mga vegetable processing plants. Ano, na ayos na lahat dyan, in place na lahat dyan. Mababawasan na yung problema ng mga pagsasaka natin pagka may unos, may sama ng panahon, tsumbara at tsumbaratan. Iwasan na ho yan. Usapan natin, meron tayong mga kasama ngayon. Usapan natin, medyo kakaiba ng konti ho ito kasi magbukas mo ng rep sa freezer, may makikita kami isla, may tilapia, di ba? Natabi si nanay. O, pagbukas mo, may tilapia. Bukas mo naman, ba ice cream na? Baya ice cream, pag-uusapan nun natin. Sa linya natin si Dr. Donna Vera Cruz, faculty researcher ng College of Home Science and Industry, Central Luzon State University. Amin nga natin ang usaping tilapia ice cream na yan. Parte ba, dapat ba fillet lang? Ba yung ulo, pwede ba yung buntot? Buong laman. Di ba pwede kasi mapait yung laman loob. Mga uunawain ho natin at alamin natin mga bagay-bagay na kapalibot ho rin. Dr. Donna Vera Cruz, magandang maga po. Welcome mo sa Usapang Agrikultura. Si Kahir po. Good morning, ma'am.
21: Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Sir Hero, magandang umaga po.
0: Ma'am, pwede bang Dok, ano na lang, kahiro na lang para nagkakabit na kumakain tayo ng tilapia ice cream dyan sa mesa mo lang?
21: Sige po.
0: Nandiyan po kayo sa Nueva Ecija ngayon?
21: Opo, nandito po kami sa CLSU.
0: Okay. Kung tilapia ice cream, nadidinig na ito pero mukhang may exclusivity pa. Mukhang talagang exclusive lang dyan sa CLSU at na dyan sa Nueva Ecija. Paano po ito nagsimula? Kinopya ba natin ito? Meron ba tayong pinagkopyahan? Paano ito nagsimula? Paano ito na-invento? Paano pumasok sa isip? At anong kinabukasan meron ho yan?
21: Opo, naku, matagal na po ito, no? It's actually 9 years of research and development dito po sa Central Luzon State University. Ang nakaisip po ng konseptong ito ay si Dr. Tereso Abelia, ng aming former president. Nakatikim po siya ng shrimp ice cream sa Taiwan. So, chinalenge niya po yung mga aming mga HRM students noon na mag-develop ng iba't ibang recipe ng tilapia. At ito nga po yung naging resulta. Nakadevelop po kami ng tilapia ice cream. Na ito naman po pala ay tamang naging tugon sa isang problema, no, ng ating buong mundong problema when it comes to declining fish consumption ng mga bata sa buong mundo. So ito po ay isang pagpapaanyaya sa ating mga bata na masarap kumain ng tilapia sa pamagitan po ng pagkain ng ice cream at cookies. May cookies din po kami. So ito po yung isang katanggap-tanggap na lalo na po sa mga batang pagkain ng isang produkto na may tilapia. At ito po ay nagbibigay ng additional protein content po.
0: Ang pong tilapia ice cream na yan, hanggang saan na po ang lawak? Talaga bang dyan lang yan si LSU? Meron ng target kayo po sa ibang mga lugar?
21: Ay, ano po, dito po sa Navaysiha, nakakapag-distribute na po kami. So, meron na po kami, talagang i-commercialize na po ito. Meron po kami yung shop dito, no? Yung first ay tilapia ice cream shop, na kung saan po ay talagang dinadayo na rin po ng ating mga turista at mga ating mga kababayan. Pero lalabas na rin po kami ng Nueva Ecija in soon. Yes po.
0: Na pagka ilalako yan, bawa may mga magtitinda maglalako, talaga ang sigaw niyan, tilapia ice cream!
21: Cream, opo. Yes po.
0: Oh. Hey, ma'am, dito ho, kasi nga tilapia pinag-uusapan natin, masarap naman talagang tilapia, malinam naman ho. Pero paano ang prosesong ginagawa? Anong parte ng tilapia ang ginagamit? Filet lang ba? O merong laki, merong lapad, merong edad ng tilapia ang ginagamit? Exclusive for ice cream?
21: Apo, ang ginagawa po natin, medyo ano po talaga, gusto namin kasi kalidad, no, ng tilapia ang ginagamit namin. So nakikipag-partner po kami sa ating mga fisher folks. So kinakapacitate po namin muna sila from tilapia grow out hanggang sa processing po, no. So ang ginagamit po natin dito ay ang fillet. So, ginagamit po natin yung fillet, ini-steam po natin at roasted. So, iba-ibang flavors po yun ng pinaggagamitan natin. And at the same time, ngayon po, dapat walang tapon, no? No part of tilapia would go to waste. So, lahat po ginagamit na rin natin, wala pong tapon. Meron po kaming programa na ilulunsad yung WIB, yung Women and PWD Empowerment through Aquaculture Biocircular Bioeconomy, okay, Enterprise Development. Yung pong mga different parts ng tilapia ay ipoproseso na rin po natin para
0: okay.
21: Wala
0: pong tapon. Pag pinag-usapan isda, hindi maiwasang karugtong yan, kakabit yan lansa. Ano po? Ano yung mga proseso po natin para mawala po yung lansa na yan? Ano yung mga ginagawa ho ninyo dyan para ikang ay mawala yung pag-aalinlangan at dalawang isyu ng mga may interes siguro?
21: Unang-una po, mula sa pag-aalaga po ng tilapia, nag-uumpisa na po. No? And then yung pag-alis po ng lansa ng tilapia bago namin ma-process sa ice cream, ay yun po yung trade secret natin.
0: Oh! May trade secret, di ba pwedeng, di ano. Ibig sabihin na merong prosesong gagawin bago pa ihalo sa gatas at asukal para tuloy mawala yung lansa nito.
21: Opo, medyo matagal-tagal at madami pa rin pong proseso ang ginagawa.
0: Oho. Ang ginagawa dun sa mga naluto ng karneho ng tilapia para hindi tuloy ang humalo, kaya mamuo sa loob mismo ng ice cream mixture. Baka kasi namumuuho yan, di ba? Ano ba yan? Dapat ba talagang pinong-pino yan? Hindi mo halatang may isdang kasama?
21: Yes po. Hinahalo po natin to. May iba-ibang flavors po kami. Meron po kami yung niro-roast. Yun po yung sa isang flavor ng ice cream namin. Doon naman po sa shop, meron po kami ice cream rolls na talagang makikita po ng mga consumers na pag binuhos yung mixer, makikita nila andun yung flakes ng tilapia.
0: Oh. Siyempre, hindi kasama yung balat ho dyan, ano? Kasi pagkakasama yung balat, hindi na kulay puti ang dating yan.
21: ibang produkto naman po yung ginagawa namin sa balat.
0: Pag balat, ano yung ginagawa si Charon?
21: Yes po.
0: Ang galing naman, ano ho. Okay. May mga pumapasok na text. daw po ba o mura po yan? Canada po ang bilihan niya.
21: Affordable po. Meron po kami iba-iba nagre-range for from 65 pesos to 85 pesos. Tapos yung sa ganun po, per order po yun o ano po, competitive po ang ating presyo. At syempre po premium ito at napakasarap.
0: Okay. Sabi din eh, ano-ano yung mga pangunahing sangkap na pinaghalo-halo daw po para upang maging base ng tilapia ice cream bago ilagay mismo yung isda?
21: Paano? Ah, marami po. Katulad po ng usual ice cream, wala naman po tayong binago doon. Yung paggawa ng usual ice cream na may gatas, dito po kasi gatas ng kalabaw ng si Alessio ng Philippine Carabao Center ang ginagamit namin. Tapos, yun po usual na ice cream lang din, na mixture. Ang maganda lang po dito ay nalalagyan namin ng flakes ng tilapia, both steamed and roasted po.
0: Tapos yung mapagsama-sama na yan, ano yung pinakahuling hakbang ng proseso niyan? Pag napaghalo-halo na lahat bago ilagay sa freezer.
21: Siyempre po, kailangan natin ng freezing para masarap. So may iba-ibang form po kasi kami ng ice cream na iba-ibang flavor. So iba-iba pong steps yun ng paggawa. Meron po kami ng nakakap, meron po kami yung on stick, meron kami ng sandwich. So yun po yung mga final na process na paggawa, depende po sa flavor. At meron nga po kaming rolls.
0: Oh, meron po bang tamang sukat o timplada kung gaano karaming meat ang ilalagay? Masama ba pag sobra? Masama din ba pagkakulang? Paano yun?
21: Apo, dun sa po sa siyam na years na pag-aaral namin ng pagde-develop po na ito, iba-ibang variants po, iba-ibang flavor, iba-ibang dami ng tilapia flakes na nilalagay at ng roasted. Pag po kasi roasted, mas concentrated eh. No? Hmm. So, ang ginagamit po namin tilapia dito, at least mga, kung iaalaw po talaga, tamang ano po, ay mga 1 piece per kilo. Para po malaman siya, no? Pero mga minsan po, pag talagang kailangan na kahit mga 500 grammers, yun po yung mga ginagamit namin.
0: Kung malamang eksena, halimbawa, sarap na sarap ka lang kumakain ng ice cream. Ako, sarap ito, alas maubos mo na. Teka muna, natinig ako. wala ba mangyayaring ganun?
21: Wala po, dahil ang ginagawa po naming proseso sa sa processing po namin ay talagang kalidad po, ano? At saka maingat na pag the bone ng tilapia natin. Opo. Nung mga unang years na pagde-develop namin, talaga pong meron kaming nakukuha. Pero ngayon po, sa loob ng mahabang panahon, ay talaga pong in-assure po namin na maingat at kalidad po ang prosesong ginagawa namin.
0: Napaka-extreme nito, Doktora. Ano? Kasi nga, tilapia, ginawa mong ice cream. Tapos, sa maraming flavor, marami kang experiment, bukang durian, itinikit nyo pa rin, pinagsama nyo. Kamusta yun?
21: yun po sa rolls namin, mga iba-ibang prutas, no? Ginawa na rin po namin as flavor. So, yun po, natutuwa kami kasi talaga pong yung ataas po ng consumer acceptance ng iba-ibang flavors po ng ating mga. Masarap po lahat. Sana po matikman nyo, Kahiro.
0: Oh. Mamaya ng konti, lilipad na kami riyan.
21: Sige po.
0: Oh. Yung bang avocado, lahat ng klase ginagamitan ho ninyo? Lahat ng klase ng prutas?
21: Pwede po. Apo, lahat ng prutas, cookies yan po. May iba-ibang flavors.
0: May mga nagtatanong po rito, Doktora. Di bang made to order, may sarili silang gustong prutas na ipagawa, ihahalo sa tilapia, pwede ba yung ganun?
21: Pwede naman po, pero syempre, kung bago po ito, kailangan po muna naming eksperimentuhan. Yan. Meron po kaming proseso na ginagawa bago po ilabas sa merkado yung ating mga bagong flavors.
0: Siguro, last question na lamang po bago doon sa huling mensahe po ninyo. Bakit itinuturing na ito ay may magandang potensyal sa negosyo? Yung paggawa ng tilapia ice cream yan para sa mga lokal na manging isda.
21: Ay, opo. Kasi makakatulong po ito upang yung pong ating makatulong, no, sa food security sa pamamagitan ng value adding sa ating mga lokal na tilapia. So, halip na po na ibenta nila sa merkado, ang yung kanilang harvest sa palengke, ito po ay sure na ano po, pag nakipartner po sila sa amin, sure market po ito. At tinuturuan pa po namin sila na kinakapacity pa po namin sila sa paggawa at kung paano pag-fillet. So yung farm gate price po na 90 pesos no, na kinukuha sa kanila ng mga middleman, ito po kung makikipartner sila sa amin, sure na po ito. Tapos fillet na po namin kinukuha sa kanila. Then that range around 250 to 300 per kilo.
0: Siguro so, sa huli na lang, Dr. Dana, paano daw makukontak ang inyong tanggapan? Pwede rin ba kayong makausap para sa mga nagdaga impormasyon na sige po, baka meron kayong number na gusto ibigay?
21: Yes po, no? Ang aming pong, ang Verabella Enterprises Limited Company ay asa AFTBI po ng Central Luzon State University, at meron din po kaming shop sa Fuel Star Gas Station sa Bantog Science City of Muñoz, Nueva Ecija, and there is Scoop and Bites. You can contact us at 0917-847-4982. At you can visit our Dairy's Scoop and Bites sa Facebook page po, and also our website.
0: Okay, Dana, maraming salamat po. Siguro minsan magkaugnayan po tayo ulit. Ano? At pagka may mga bago kayong flavor, pag-usapan na naman natin. Maraming salamat. Balikan mo na yung Zumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. Ma'am, maraming salamat. Ingat ka po. Thank you po. Thank you, ma'am.
21: Thank you so much, Kahiro.
0: Thank you, ma'am. Salamat po.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Si Dok Dana ng DLSU, maraming pong salamat. Happy ice cream. Siyempre, taon na pala yun. Okay. Wala kaming oras, oh. Wala nila Roger, Jamari, Alvin, Arnel, Mark, Mary. Kasama pa rin natin sila Nida sa San Jamard. Diyan pa rin po sila sa Marisol Julius, Camila Trona. Angala pa rin po nila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo, Piro Ilustre, Robrigado, nag-iiwan. Ano mang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Magsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, ho. Isang paraiso. Isang pa. Huwag tayong basa-basa naniniwala sa fake news, oh. Huwag tayong magpalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
24: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
23: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
25: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
26: Pati bamboo?
27: Sa dumulog ito nila. Kasi maniling tagaan.
23: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
28: Dati-dati sa bahay lang siya.
27: Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
4: Nung natutunan ko po yung paggawa.
5: Sino nagturo
4: sa'yo? Nag-training po kami sa DOST.
5: Sa DOST rin.
23: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
6: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na itayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, dalawang tropical storm na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy na binabantayan ng pag-asa ilang lugar sa Luzon na makakaranas ng pagulan dulot ng habagat.
4: Headlines.
3: Department of Budget and Management naglaan ng 1 bilyong piso para sa pagpapalakas ng forecasting kaugnay ng pagbaha.
4: Headlines.
3: Luzon Disaster Resource Center patuloy sa pag-preposition ng family food packs bilang paghanda sa mga posibleng darating na bagyo at ng habagat.
4: Headlines.
3: Pinsala sa sektor ng agrikultura.

0: inilaan para sa 10 ahensya ng pamahalaan.
1: Headlines.
0: Tatlong opisyal ng Armed Forces of the Philippines sinasahang sasalang sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, August 25, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang typhoon o ang bagyong Obet. Gayunman ay patuloy itong minomonitor ng PAGASA. Batay sa pinakauling ulat, alas 9:30 ng gabi tuluyan ang nakalis sa PAR ang bagyong Obet matapos itong manatili sa loob ng monitoring area ng Pilipinas. Samantala, binabantayan din sa labas ng PAR ang Tropical Storm Atsani at Tropical Depression Gainari, na dating tinawag na Neneng. Sa kasalukuyan, wala sa loob ng PAR ang tatlong tropical cyclone na ito, ngunit patuloy na nakatutok ang PAGASA sa kanilang galaw at posibleng epekto sa bansa. Pinapayuhan naman ng publiko na manatiling updated at sumubaybay sa mga official na weather bulletin at abiso mula sa DOST PAGASA.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagbabala ang PAGASA sa posibleng malakas na pagulan dahil sa southwest monsoon o habagat sa ilang bahagi ng Luzon hanggang Huwebes, August 27, 2026. Abot na sa 50 hanggang 100 millimeters ang inaasahang pagulan sa Zambales mula Martes ng gabi hanggang Miyerkules ng gabi, August 26. Mula naman Miyerkules ng gabi hanggang Huwebes ng gabi, inaasahan ng 50 hanggang 100 milliliters o millimeters na ulan sa La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Mataan at Occidental Mindoro. Ayon sa PAGASA, maaaring mas mataas ang volume ng ulan sa mga bulubundukin at matataas na lugar. Maaaring lumala ang epekto nito sa ilang lugar dahil sa naunang malalakas na pagulan. Pinapayuan naman ng Disaster Risk Reduction and Management Offices na magsagawa ng kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang buhay at ari-arian.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Suspendido ang face-to-face classes sa ilang lugar sa Pangasinan at Pampanga ngayong Martes dahil sa umiiral na kondisyon ng panahon. Sa Pangasinan, ipatutupad ang alternative delivery mode sa Mangaldan para sa preschool hanggang high school, habang modular distance learning naman ang gagamitin sa Bugalyon para sa lahat ng face-to-face classes. Sa Lingayen, lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan ay lilipat din sa alternative delivery modes. Sa Pampanga, suspendido ang face-to-face classes sa ilang paaralan sa Apalit, kabilang ang Fausto Gonzalez Sioco Middle School, ang Macario Arnedo Elementary School, Paligi Elementary School, Sampaga Elementary School at Sampaloc Elementary School. Gayon din sa Sukad Elementary School, Sampaga National High School, Senior High School Standalone, Apalit Christian Ecumenical School at La Verdad Christian School. Sa Minalin at Makabebe, lahat ng antas sa pampublikot at pribadong paaralan ay lilipat sa alternative delivery modes.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naglaan ang Department of Budget and Management ng 1 bilyong piso para palakasin ang forecasting ng pagbaha. Layunin itong paigdingin ang paggamit ng artificial intelligence o AI sa flood forecasting, real-time monitoring ng mga hazards at disaster prevention. Ayon sa DBM, makakatulong ang pondo upang mas maagang matukoy kung saan maaaring mangyari ang pagbaha at kung sino ang maaaring maapektuhan. Bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan na ilipat ang disaster management mula sa pagtugon matapos ang sakuna tungo sa maagap na paghahanda at pag-iwas. Sa kabuuang pondo, 935 million pesos ang ilalaan para sa research service, habang 65 million pesos naman ang para sa general management at supervision ng Project NOAA. Gagamitin din ang pondo sa pagbili ng mga kinakailangang information and communication technology, digital

0: technical at scientific equipment, kaya hindi nang pagkuha ng mga specialized personnel.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Luzon Disaster Resource Center patuloy sa pag-preposition ng family food packs. Narito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Sa gitna ng patuloy na banta ng mga bagyo at habagat, patuloy din ang pagkakarga at pagdi-dispatch ng mga family food packs sa mga delivery truck ng DSWD sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Ayon sa DSWD, ipapadala ang mga relief packs sa DSWD field offices sa CAR, Ilocos G Region at sa Mimaropa bilang bahagi ng patuloy na augmentation at disaster preparedness operations ng kagawaran. Kasabay nito ay dumating na rin sa LDRC ang karagdagang supply ng bigas para naman suportahan ang tuloy-tuloy na produksyon ng food packs. Kaugnay nito ay umabot naman na sa 1.8 milyong family food packs ang naipamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay, Neneng at ng Habagat. Nananatiling available ang nasa gitapat na bilyong halaga pa ng standby fund ng DSWD para sa tuloy-tuloy na paghahatid ng tulong sa mga komunidad na nangangailangan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umabot na sa 1.91 billion pesos ang pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura dahil sa habagat at mga nakaraang bagyo. Ayon sa Department of Agriculture, mahigit sa 61,000 ng bagsasaka ang naapektuhan habang nasa mahigit sa 54,600 na hektarya ng agricultural areas ang napinsala. Dinatayang umabot sa 7,800 metric tons naman ng agricultural commodities ang nawala dahil sa mga pagulan at bagyo. Pinakamalaki sa pinsala ang palay na mahigit sa 1 bilyong piso, habang nasa 610 million pesos naman ang naitalang lugi sa high-value crops. May pinsala rin sa mais, kamoteng kahoy, livestock, fisheries, irrigation facilities, farm structures at mga makinarya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, para makatulong sa mga apektadong magsasaka, naglaan ang Department of Agriculture ng mahigit sa 237 million pesos na halaga ng agricultural inputs. Kabilang ang mga binhi ng palay, mais at gulay, maaari din silang makakuha ng pautang na hanggang 25,000 pesos sa ilalim ng Sure Loan Program ng Agricultural Credit Policy Council. Samantala, magbibigay naman ng National Food Authority ng magit sa 3,600 na sako ng milled rice sa mga apektadong lokal na pamahalaan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Mimaropa. Nag-deploy din ang DA ng mga kadiwa trucks para sa transportasyon ng mga produktong agrikultural at tulong habang patuloy na minomonitor ang presyo ng mga pangunahing bilihin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Lawak ng naapektuhang lugar sa Bulacan at Pampanga dulot ng habagat, siniyasat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. paggawa ng daang-daang kilometrong dike. Kinukonsiderang maisama sa long-term plan para mabawasan ang pagbaha. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Sa gawa ng aerial inspection, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at tinanawang mga lugar sa Bulacan at Pampanga na matinding pinalubog ng baha dulot ng mga nagdaang bagyo at southwest monsoon. Layunin ang ginawang aerial inspection ng punong ekutibo ang madetermina ang kailangang pagtugon at suporta ng pamahalaan sa mga apektadong lugar. Kasunod ng ginawang inspeksyon ay nailatag naman ang short-term, medium-term at long-term solutions na maaaring tumugon sa matagal ng problema ng pagbaha sa rehiyon. Ilan sa nailatag na short at medium-term na mga hakbang ay ang dredging at declogging ng mga daluyan ng tubig, pagtatayo ng mga floodgates at pumping station at sabo dam. Sa kabilang dako, inabanggit naman ng Pangulo sa ilalim ng long-term planong paggawa ng daan-daang kilometro hindi kayo naaabot hanggang sa pilar sa Bataan. Patatagalan na niya ito pero kinakailangan ng masimulan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Isang long-term plan ay gumawa ng dike na kalsada malayo yung aming tinitingnan hanggang pilar sa Bataan. That is about 100 kilometers kaya medyo matatagalan pero pinag-aaralan na natin para at the very least meron tayong plano at meron na tayong masisimula.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mga evacuees sa Bacolor Integrated School Evacuation Center sa Bacolor, Pampanga. Ito'y upang alamin ang kanilang kalagayan at pangangailangan. Tinatayang 216 families o 836 individuals ang kasalukuyang nananatili sa evacuation center. Sa buong Bacolor, nasa 11 evacuation centers ang nagsisilbi sa kabuuang 559 families o 2,200 individuals na lumikas sa pagbaha dulot ng mga nagdaang bagyo at ng habagat. Pinamunuan ng Pangulo ang pamamahagi ng family food packs at mainit na pagkain sa mga evacuees sa pamamagitan ng mobile kitchen.
5: Mabilis po. Mabilis po yung pagbigay-bigay po ng tulong dahil po nakikita po namin na anuman pong oras po, meron po kami natatanggap na pagkain, meron po kami maayos po na tinutuluyan po ngayon, at yung pong tulong po na ibinibigay po sa amin ay natatanggap po ng lahat po. Hindi lamang po kami, pati po lahat po nandito po, pantay-pantay po na nakukuha po yung tulong. Sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maraming salamat po.
0: Isa sa mga nasa evacuation center sa Bacolor, Pampanga, si Philip Perida.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nasaksihan din ng Pangulo ang pamamahagi ng 10,000 pisong cash assistance sa mga apektadong pamilya sa ilalim naman ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng DSWD. Tiniyak ni Pangulong Marcos ang patuloy na paghatid ng tulong at iba pang kinakailangang suporta sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha. Layunin itong matugunan ang kanilang agarang pangangailangan ng mga naapektuhan ng pagbaha dulot ng bagyo at habagat.
6: Dito sa Bacolor, ma'am, hindi nagkulang yung pamunuan natin dito, especially the mayor. Alam ko naman, connected through president yan, no? So, nakamonitor kami lagi, hindi napabayahan kahit nasa sitwasyon kami ng kalamidad. So, hindi kami masyadong nakarandam ng masyadong parang panghihina sa sitwasyon namin. So, well support yung mga nasa government natin. Sa ating mahal na Pangulo po, maraming salamat po. At nakapunta po kayo dito sa bayan namin.
0: Ang isa sa mga beneficiaries ng tulong mula sa pamahalaan, si John Mariano.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mabilis at tuloy-tuloy na suporta, pinangako ni Pangulong Marcos sa mga binahang residente mula sa Central Luzon. Narito ang report ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Nagsagawa ng aerial inspection si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga binahang lugar sa Bulacan at Pampanga upang personal na makita ang lawak ng pinsalang iniwan ng mga nagdaang sama ng panahon sa Pilipinas. Kasama ng Pangulo sa aerial inspection na ito, si DPWH Secretary Vince Dizon na nag-ulat sa Pangulo ng mga gumugulong na flood control efforts, maging ang proposed long-term solutions kontra baha. Nakita ng Pangulo mga komunidad na lubhang napinsala ng pagtaas ng tubig baha. Ang ibang bahay, halos bubong na lamang ang kita. Ang pagsisiguro ni Pangulo Marcos, hindi titigil ang gobyerno sa pagpapaabot ng suporta sa mga apektadong pamilya sa Bulacan at Pampanga.
8: So that is the situation that we have now. I am satisfied that yung immediate needs ng tao, yung kanilang pagkain, yung kanilang shelter, yung kanilang yung healthcare na dala ng pamahala ng national government ay nandiyan lahat. Hindi naman tayo nauubusan ng gamit, hindi naman tayo nauubusan ng tulong. Patuloy yan hanggat nangangailangan ng tao ay binibigyan natin silang lahat ng mga kanilang pangangailangan. So that is the situation for now.
7: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Narito na ang ating Kaalamang ASEAN.
10: Kaalamang ASEAN.
9: Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng ASEAN Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang ilegal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Umabot sa 7.2 trillion pesos ang panukalang pambansang budget ng pamahalaan para sa fiscal year 2027 sa kabuuang halaga. 3.7 trillion pesos o 51.4% ang nakalaan sa 10 departamento at sektor na may pinakamalalaking proposed allocations. Nangunguna sa listahan ng basic education na may panukalang budget na 976 billion pesos. Sinusundan ito ng public works na may 644 billion pesos at health na may 353.8 billion pesos. Kabilang din sa top 10 ang interior and local government, national defense, transportation, agriculture, social welfare, higher education at judiciary. Pinapakita nito na hindi lamang isang sektor ang tinututukan ng sa panukalang pambansang budget.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpaalala naman ang Philippine Embassy sa Beijing sa mga Pilipinong nasa China at sa mga nagpaplanong bumiyahe roon na sumunod sa mas mahigpit na requirements sa visa, travel documents at naideklarang aktibidad. Magkaka-visa ang bagong Chinese exit and entry regulations sa September 15. Ayon sa embahada, kailangang tiyakin ang mga biyahero na tugma ang kanilang visa sa aktual na layunin ng pagpunta sa China. Maaring hinga ng karagdagang dokumento o electronic records sa mga aplikante upang mapatunayan na lehitimo at naayon sa batas ang kanilang deneklarang aktibidad. Nagbabala rin ang embahada laban sa paggamit ng peke o maling dokumento sa visa application. Ang sinumang mapapatunayang nagsumite ng pekeng papeles o sadyang nagbigay ng maling impormasyon ay maaaring ma-reject ang application at ma-ban sa pagpasok sa China.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, maaari ring managot ang mga taong nagbibigay ng invitation letter para sa visa application kung mapapatunayang mali o peke ang impormasyong nakasaad dito. Pinapayuhan din ang mga Pilipinong kukuha ng tulong mula sa visa o immigration agencies na tiyaking rehistrado ang mga ito sa Chinese immigration authorities. Dinigyan din ng Philippine Embassy na hindi pinagbabawal ng bagong patakaran ang lehitimong paglalakbay at hindi nito dapat gawing mas mahirap ang ordinaryong visa applications para sa mga sumusunod sa requirements. Para sa mga katanungan, maaari namang makipag-ugnayan sa Chinese National Immigration Administration o sa Philippine Embassy at sa pinakamalapit na Philippine Consulate General sa China.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tatlong opisyal ng Armed Forces of the Philippines ipasab o pinasabina ng Senate Impeachment Court. Narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Tatlong aktibo at retiradong opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang isusunod na isasalang ng House Prosecution Team upang patunayan ang umano'y maling paggasta ng confidential funds sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Pinadalhan na ng Sabina sina Colonel Manaros Buransing II, Colonel Magtanggol Panopio at Major General Adonis Bajaw upang tumistigo simula ngayong Miyerkules kaugnay ng pondong inilaan sa Department of Education noong 2023. Inaasahang papatunayan ng tatlong opisyal ng AFP na wala silang natatanggap kahit piso mula sa 112.5 million pesos na DepEd confidential funds noong si Duterte pa ang kalihim ng kagawaran. Kinumpirma ni Manila Representative at House Prosecutor Joel Chua na nagpalabas na ng opisyal na sertipikasyon ng mga opisyal na nagpapatunay na wala silang hinahawakang pondo. Anya, gagamitin ng prosecution ang mga testimonya upang mabuo ang isang pattern o sistema na magpapatibay sa reklamong impeachment laban sa pangalawang pangulo. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Joel Chua.
12: Well, unang-una ang ini-establish natin is yung pattern. Masasabi natin na pwedeng impeachable offense. At maliwanag naman, yung tatlo na ipipresenta namin, sila yung mga nag-issue ng certification kung saan sinasabi nila na ni singkong butas, wala silang natanggap na pondo galing sa DepEd.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Muling umarap sa witness stand si dating Special Disbursing Officer Gina Acosta nitong Lunes. Ito'y matapos na kanselahin ang dalawang araw ng paglilitis noong nakaraang Linggo dahil sa malakas na ulan at pagbaha dulot ng habagat. Sa pagpapatuloy ng kanyang testimonya, sinabi ni Acosta na siya ang nag-disburse ng 500 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President kay OVP Security Officer Colonel Raymond Lachica. Alinsunod, umano ito sa utos ni Vice President Sara Duterte. Gayunman, sinabi niyang hindi banded o non-accountable officer si Lachica, kaya hindi itong opisyal na may pananagutan sa pag-account ng confidential funds. Sa pagtatanong ng private prosecutor na si Armando Ligutan, inusisa ni Acosta tungkol sa si Acosta tungkol sa ilang pangalan na nakalista sa acknowledgement receipts bilang mga tumanggap umano ng confidential funds. Kabilang dito, sina Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, May Pamana, Don Piang, Shane Ngitngit at Suniso Belat na may halagang mula 100,000 pesos hanggang 250,000 pesos.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, ginit naman ni Acosta na wala siyang personal na kaalaman kung totoong mga tao o lehitimong recipients ang mga pangalang nakalista. Sinabi rin niyang kinuha muli ni Lachica ang mga acknowledgement receipts na ibinigay nito sa kanya. Samantala, tinanong ni Ligutan at Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero kung siya ba ay napili bilang SDO ng OVP at Davao City dahil palagi niyang sinusunod ang mga utos ni Duterte. Sumagot si Acosta na wala siyang ideya kung bakit siyang tinalaga bilang Special Disbursing Officer nung panahon ni Duterte.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tumaas ng bagya ang trust at performance ratings ng Philippine National Police o PNP sa ikalawang quarter ng 2026. Batay ito sa non-commissioned survey ng Okta Research. Ayon sa survey na sinagawa mula Hulyo 4 hanggang 11, 65% ng adult Filipinos ang nagsabing nagtitiwala sila sa PNP. Mas mataas ito kumpara sa 63% noong Marso. 13% naman ang hindi nagtitiwala, habang 23% ang hindi tiyak na nagresulta sa net trust rating na +52. Pinakamataas ang trust rating sa Visayas na may 70%, sinundan ng balanced Luzon na 69% at Mindanao sa 67%. Pinakamababa naman ito sa National Capital Region o NCR na nasa 40%.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Philippine National Police kaysa sa pagpapalakas ng kamalayan sa mga paaralan hinggil sa mga posibleng insidente ng karahasan. Narito ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Bukas ang Philippine National Police na magbahagi na kanila kaalaman at kakayahan sa mga dapat gawin sa sandali may mangyaring hindi inasahan sa mga paaralan gaya ng mga naitalang karahasan kamakailan. Ito ay ayon sa PNP ay makaraang ipagpaliban ng Department of Education o DepEd ang nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents na dapat sana isasagawa ngayong araw. Sa halip, inilipat ito ng kagawaran sa unang linggo ng Setyembre dahil bukod sa maraming paaralan ang hindi pa nakapag-face-to-face classes, bahagi rin ito ng tugon sa pangamba ng ilang grupo hinggil sa epekto nito sa mga estudyante. Ay kay PNP spokesman, Police Colonel Alin Reyco, kaysa sila sa layuning palakasin ang kamalayan ng mga estudyante, guro at ibang tauhan ng paaralan upang paghandaan ang iba't ibang senaryo.
14: Ating Philippine National Police, meron tayong kinakandak na tinatawag nating security survey inspection. We will be inspecting institutions or structures. Titignan natin kung anong kahinaan when it comes to physical security at yung entry at exit ng mga tao. Titignan po natin ito lahat. And the Philippine National Police is willing and always ready to participate in any consultation with all groups concerned.
13: Ang tinig ni PNP spokesman, Police Colonel Alin Reyco. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagtuturo ng good manners and right conduct sa at values education sa mga kabataan dapat pang paigdingin ayon sa isang mambabatas. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Isinusulong ni Paranaque VP Senator Brian Yamsua na muling pagtutok sa GMRC upang mapatatag ang moral foundation ng mga kabataan Pilipino. Ayon kay Yamsuan, hindi lamang wastong asal ang layunin ng GMRC kundi ang paghubog ng mga kabataan bilang mga mamamayang may karakter at konsensya. Napataan niya magsilbing wake-up call sa pamahalaan, mga guro at magulang, ang mga insidente ng bullying at karahasan sa mga paaralan. Nanawagan siya sa Kongreso at DepEd na repasuhin at palakasin ang pagpapatupad ng batas na nag-i-institutionalize sa GMRC at values education, gayon din ang anti-bullying act at mga batas para sa mental health. Git niyang dapat ituro ang GMRC bilang hiwalay na asignatura mula grade 1 hanggang grade 10 at bigyan ng kaparehong prioridad gaya ng math at science. Dapat inanyang bigyan ng sapat at tuloy-tuloy na training yung mga guro at palakasin ang ugnayan ng mga paaralan at mga magulang na hindi lang naman yung mga guro ang may responsibilidad sa character formation ng bata. Diin pa niya na ang kalidad ng edukasyon ay dapat masukat hindi lamang sa talino kundi sa paghubok ng mamamayang may mabuting asal at karakter. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Narito naman ang isang kapapasok lamang na balita. Hunger rate sa bansa bumaba sa 20.3% ayon sa SWS survey. Narito ang report ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Alan, bumaba nga mga pamilyang Pilipinong nakaranas ng gutom sa nakalipas na tatlong buwan ayon yan sa second quarter 2026 social weather survey ng SWS. Sa naturang survey, lumalabas na nasa 20.3% ang bilang ng mga pamilyang nakaranas ng involuntary hunger noong Hunyo na mas mababa sa 23.2% na hunger rate na naitala noong Marso. Naitala ang pagbaba ng hunger rate, partikular sa Metro Manila, Balanced Luzon at Visayas, kung saan pinakamalaking ibinaba sa Visayas region na mula sa 28% ay bumaba sa 22.3% ang hunger rate noong Hunyo. Sa tala, tumaas naman ang hunger rate pagdating sa Mindanao na umabot ang 24%. Bumaba rin ang hunger rate pagdating sa mga pamilyang nagsasabing sila ay mahirap mula 27.5% sa 24.5%. Maging yung mga pamilyang itunuturing ang kanilang sarili na food poor ay bumaba rin ang hunger rate mula 32.6% patungong 29.9%. Isinagawa ang naturang survey mula June 20 to 29 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa bansa. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tanghalang Batingaw, naghahanda na para sa 50th anibersaryo nito ngayong Setyembre. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Jolly Mar Acuyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Ipagdiriwang ng tanghalang batingaw ng Lyceum of the Philippines University Manila ang 50th anibersaryo nito sa pamamagitan ng Gen 50, Encore and Endless Legacy. Highlight ng year-long celebration ng Grand Alumni Homecoming sa September 12 sa LPU Manila na magtitipon sa mahigit 200 alumni mula sa halos 5 dekada ng organisasyon. Kabilang sa programa ang gawad tanghalang batingaw, nakikilala sa mga alumni na nagpakita ng excellence, leadership, creativity at service sa iba't ibang larangan. Magbibigay naman ng inspiration.
0: Jolly, babalikan natin maya-maya si Jolly Mar Acuyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Balita naman sa Bayong Dagat, Ukraine. Nais ng kapayapaan ngunit hindi susuko sa Russia ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Binigyang diin ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nais ng Kyiv ang kapayapaan ngunit hindi ito susuko sa Russia. Ginawa ng Ukrainian leader ang pahayag sa gitna ng paggunita ng kanilang bansa sa araw ng kanilang kalayaan nitong Lunes. Sa kanyang talumpati, mariing tinanggihan ni Zelensky ang demand ng Moscow na isuko ng Kyiv ang mga teritoryong hawak pa nito sa silangang Donbas region. Muli ring nanawagan ng opisyal ng karagdagang suporta lalo sa air defense systems upang maprotektahan ang mga syudad sa Ukraine mula sa missile attacks ng Russia. Inikayat din ito ang mga kaalyado na dagdagan pa ang pressure sa Moscow at tumulong na makumbinse ang Russia na bumalik sa negotiating table. Maalala ng Pebrero ng 2022 nang ilunsad ng Russia ang malawakang pananakop nito sa Ukraine na magpasa hanggang ngayon ay nagpapatuloy. Pinaniniwala ang 100,000 na ang nasawi sa digmaan na nakaapekto hindi lamang sa pandaigdigang supply ng pagkain kundi maski sa petrolyo. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Balikan natin ang report ni Jolly Mar Acuyong mula sa Radyo Magazine kaugnay ng ika-50 anibersaryo ng grupong tanghalang Batingaw. Jolly!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Ipagdiriwang ng tanghalang batingaw ng Lyceum of the Philippines University Manila ang 50th anibersaryo nito sa pamamagitan ng Gen 50, Encore and Endless Legacy. Highlight ng year-long celebration ng Grand Alumni Homecoming sa September 12 sa LPU Manila na magtitipon sa mahigit 200 alumni mula sa halos 5 dekada ng organisasyon. Kabilang sa programa ang gawad tanghalang batingaw, nakikilala sa mga alumni na nagpakita ng excellence, leadership, creativity at service sa iba't ibang larangan. Magbibigay naman ng inspirational message si LPU President Attorney Roberto P. Laurel, kasunod ang pagkilala sa mga founders, former advisors at former presidents ng Naturang Theater Organization. Kasama rin sa selebrasyon na ang Pusong Batingaw, isang legacy initiative na naglalayong magbigay ng mas maraming opportunities sa mga dati at kasalukuyan nitong miyembro, pati na ang Tanghalang Batingaw Theater Festival na inaasahang gaganapin sa Nobyembre. Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Mar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa Formula 1, defending champion Lando Norris, wagi sa huling edisyon ng Dutch Grand Prix. Ang race report mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
19: Back-to-back wins ang naitala ng defending World Drivers Champion Lando Norris ng McLaren ngayong ongoing na 2026 Formula 1 season. Ito ay matapos magwagi si Norris sa 2026 Dutch Grand Prix sa Zandvoort sa The Netherlands noong Linggo. Nanaig si Norris kontra sa kanyang mga karibal sa karera na si Andrea Kimi Antonelli ng Mercedes at Lewis Hamilton ng Ferrari para masungkit ang panalo sa huling edisyon ng Dutch Grand Prix. Tumapos sa 2nd pwesto si Antonelli, samantalang 3rd place naman ang kanyang teammate na si George Russell, matapos depensahan si Hamilton para sa final podium finish. Susunod na karera ngayong season ay gaganapin sa Monza sa Italy kasusunod na linggo. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 39 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
21: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas na-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
22: Ako si Lope D. Kim po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Sa umpisa, ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
23: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
24: Waste to energy ng mga plano starting to move forward
2: at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
23: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupara na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Cagayan Valley naka-alerto sa posibleng epekto ng enhanced southwest monsoon at ng bagyong Obet o Saudel. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw, Cagayan. Narito ang balitang atid ni April Racho.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: April.
3: Naka-alerto ngayon ang buong Lambak, Cagayan mula sa posibleng epekto ng southwest monsoon na inaasahang palalakasin ng bagyong Saudel. Nitong hapon ng Lunes, nagsagawa ng pre-disaster risk assessment meeting ang Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council o DREAMC upang higit na mapaghandaan ang anumang epekto ng bagyo, partikular na sa mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Kahit pa man napakalayo nito sa kalupaan, iniulat ng PAGASA na palalakasin ito ang habagat. Kaya naman, pinababantayan ngayon ng Mines and Geosciences Bureau ang mahigit 500 barangay mula sa posibleng epekto ng pagbaha at pagguho ng lupa. Partikular na pinatututukan ang lalawigan ng Batanes, Babuyan Group of Islands, ang Northwestern Cagayan at maging ang ilang bahagi ng Nueva Vizcaya at Quirino. Kaugnay nito, iniatas ni Office of Civil Defense Region 2 Director Albert Mogol sa mga kinaukulang lokal na pamahalaan ang tutok na paghahanda at huwag magpakampante upang maiwasan ang anumang panganib ng enhanced southwest monsoon. Bagamat nananatili pa rin sa white alert status ang buong rehiyon, nakahanda namang iangat ng mga local DREAMC ang kanilang alert status kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Adopt a waterway project binuksan ng Baguio City sa mga civic groups upang mapanatiling maayos ang daloy ng tubig patungo sa apat na tributaries. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Darito ang report ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Joseph.
4: Hinihikayat ng City Environment and Parks Management Office ang mga individual grupo at environmental advocates na makibahagi sa pangangalaga ng mga waterways o daluyan ng tubig sa lungsod sa pamagitan ng pagpapalawak ng programang Adopt a Park upang maisama ang mga ilog at tributaries. Ayon kay Chef Mohed, Attorney Renan Diwas, mahalaga ang pakikipagtulungan ng publiko sa pamalang lungsod upang mapangalagaan at mapabuti ang kalagayan ng mga pangunahing ilog at daluyan ng tubig. Bukod sa regular na clean-up activities, inaasahang makikibahagi ang mga adopters sa pagdidisenyo, pagtatanim at pagpapanatili ng mga halaman sa paligid ng mga waterways. Layunin itong mapanatili ang mga unti-unting pagpapabuti sa kalidad ng tubig ng mga ilog. Kabilang sa apat na pangunahing river system sa lungsod, ang Baliri River, Wed River, Ambalanga River, at Singaliano River na nagsisilbing mahalagang daluyan ng tubig patungo sa mga karatig lugar sa Benguet at sa La Union. Sinabi ni Diwas na bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng lungsod na madagdagan ang green cover hindi lamang sa mga kagubatan kundi maging sa mga water shed. Isinusulong din ng SEPMO ang naturang programa bilang bahagi ng environmental action at climate resilience ng lungsod, lalo na sa harap ng lumalalang epekto ng climate change. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kalagaan ng pinsala sa infrastruktura sa Ilocos Region, dulot ng magkakasunod na bagyo at habagat, lumagpas na sa 1 billion pesos. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Mildred.
5: Aabot sa 1.17 billion pesos ang halaga ng pinsala sa 148 infrastruktura sa Ilocos Region dulot ng magkakasunod na bagyo at habagat. Pinakamalaki sa Ilocos Sur, 481 million, sinundan ng Ilocos Norte, 320 million, Pangasinan, 184 million, at La Union, 180 million. Itong pinakahuling ulat ni Office of Civil Defense Region 1 Information Officer Adrian Pagsulingan. Ayon sa datos, subsided na ang baha sa 165 lugar sa rehiyon habang patuloy namang humuhupa ang tubig sa 88 iba pang lugar na pawang nasa Pangasinan at Dagupan City. Naitala rin ang 16 na rain-induced landslide sa Ilocos Sur, La Union at Pangasinan at 4 na pagkabuwal ng puno sa Ilocos Sur. Samantala, 277 road sections at 8 tulay ang naapektuhan ng masamang panahon. Hindi madaanan ang 47 kalsada sa Pangasinan at 7 kalsada at 2 tulay sa Ilocos Sur. So ngayon, 223 road sections at 6 na tulay ay passable na. Ipinabatid pa ni Pagsulingan na naitala rin ang 337 na bahagyang nasirang bahay at 29 na tuluyang nawasak. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayong, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Bicol Region Bureau of Fire Protection. Patuloy naman sa paghahanda sa school safety drills. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Jerome.
6: Nagsigawa ng briefing at rehearsal ang Bureau of Fire Protection, Pili Fire Station, katuwang ang iba pang lokal na ahensya para sa paparating na nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents na ginanap sa San Agustin Elementary School ng nasabing bayan. Layunin ng nasabing aktibidad na patibayin ang kahandaan ng mga otoridad at paaralan sakaling magkaroon ng biglaang banta sa seguridad sa loob ng paaralan. Kabilang sa mga gagawing aktibidad ay ang pagrepaso sa mga safety protocols, pabilisin ang mga estratehiya sa pagtugon at evacuation procedures upang maprotektahan ang mga guro at mag-aaral. Binigyan din ng mga otoridad na ang kaligtasan ng mga kabataan ay isang pinagsamang responsibilidad ng lahat. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya, patuloy na bumubuo ng mas ligtas at mas protektadong kapaligiran para sa mga mag-aaral ng Pili. Isinagawa ang pagsasanay sa ilalim ng direktiba ni na BFP Region 5 Director Fire Chief Superintendent Junito Maslang o PFM Comsur Caretaker Fire Chief Inspector Josephine Janet Barandon at Pili Acting Municipal Fire Marshal Fire Senior Inspector Dexter Prades. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga programa at intervention ng Department of Agriculture sa Palawan Agricultural Training Institute. Inilatag na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Narito ang report ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Lizelle.
7: Inilatag ng DA Press sa pangunguna ni Leonor Lotivo, ang OIC at Agriculture Program Coordinating Officer ng DA Press, kasama ang kanilang information officer na si Monica Vergara, ang mga programa at intervensyon na ginagawa ng Department of Agriculture para sa mga nasa sektor na agrikultura sa Palawan at sa iba pang probinsya at syudad ng Mimaropa. Kabilang sa mga ito ang pamamahagi ng mga binhi, fertilizers at marami pang suporta para sa mga magsasaka sa ilalim ng rice program. Pinanggitrin ni Lutibo ang patungkol sa National Urban and Peri-Urban Program o NUPAP kung saan ay patuloy na nagkakaloob ang DA ng suporta para sa mga nagnanais na magtanim kahit nasa urban area. Kabilang aniya dito ang mga gulayan sa paaralan, pagbibigay ng kaalaman tungkol sa hydroponics, vertical gardening at pamamahagi ng mga gamit para mas mapalakas ang produksyon ng mga magsasaka. Ibinahagi rin ng DA Press na mayroon itong livestock programs, pati na rin suporta sa pagpaparami ng baboy at maging ilang suporta para sa manukan. Kaugnay nito, sinabi rin ni Lutivo na patuloy rin nilang hinihikayat ang mga magsasaka na magtanim ng mais sa halip na nakatuon lamang sa palay at dahil dito ay namahagi sila kamakailan ng ilang libong bags ng binhi ng mais para sa mga magsasaka sa probinsya ng Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, Diesel Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit sa 88,000 families sa Southern Leyte tatanggap ng tig 10 kilo ng bigas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito ang balitang hatid ni Jevic Epiz.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Jevic.
8: Mahigit 88,000 pamilya sa Southern Leyte ang nakatakdang makinabang sa rice distribution program ng pamahalaan kung saan bawat kwalipikadong beneficiary ay tatanggap ng tig 10 kilong bigas. Ang programa ay pinangunahan ng Provincial Social Welfare Development Office ng Southern Leyte bilang bahagi ng pagsikap ng pamahalaan na magbigay ng karagdagang tulong sa mga pamilyang nangangailangan at makatulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin sa pagkain. Ayon kay Jonalyn Gaviola, PSW Officer ng Provincial Government ng Southern Leyte, mahigit 20,000 pamilya na mula sa bayan ng Sugod, Malitbog at Buntok ang nakatanggap ng kanilang rice allocation. Patuloy naman ang distribution sa iba't ibang LGU sa lalawigan na inaasahang isasagawa sa darating na linggo upang maabot ang iba pang kwalipikadong beneficiary. Para sa pagpapatupad ng programa, nakatanggap ang provincial government ng Southern Leyte ng mahigit 53 million pesos na pundo para sa rice distribution. Ang rice distribution program ay isang programa ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na pinunduhan sa ilalim ng Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Unit. Sa pamamagitan nito, naipauubaya sa mga LGU ang pagpapatupad ng programa para mas direktang maihatid ang ayuda sa mga beneficiary sa kanilang komunidad. Sa patuloy na pamamahagi ng rice packs, layunin ng programa na makatulong sa food security, mapagaan ang gastusin ng mga pamilya at makapagbigay ng agarang suporta sa mga komunidad sa buong Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: World Cafe of Opportunities nagatid ng trabaho at oportunidad sa mga skilled workers sa Eastern Samar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Pen!
9: 13 job seeker ang inineklarang near hired matapos ang isinagawang 2026 World Cafe of Opportunities o WCO ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Eastern Samar Provincial Office sa General MacArthur Municipal Covered Court. Sa 13 near hired, 10 ang napili ng Techron Resources Incorporated habang 3 naman ang napili ng Chan Group of Companies para i-refer sa operasyon nito sa Borongan City. Layunin ng WCO na mailapit sa mga skilled worker at job seeker ang mga oportunidad sa trabaho, skills training, livelihood at iba pang serbisyo. Dumalo sa aktibidad ang mga TVET graduate, aktibong TESDA scholars at iba pang job seeker kasama ang 23 technical vocational institutions, government agencies, employers, farm schools at training partners. Kabilang sa mga serbisyong inilaan ang job matching, toolkit distribution training support fund at libreng assistance para sa skills passport. Nagkaroon din ng skills demonstration, libreng haircut, manicure at pedicure, gayon din ang pagbebenta ng mga produktong agrikultural. Isinagawang WCO sa ilalim ng Job Linkaging and Networking Services o JOLINS framework ng TESDA bilang bahagi ng paghahanda sa National Tech Voc Day na ipinagdiriwang tuwing Agosto 25. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Department of Agriculture Caraga, sinusulong ang isang National Agriculture Program para sa seguridad sa pagkain. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito ang report ni Reggie Tanyare.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Reggie.
10: Isinusulong ng Department of Agriculture Caraga ang National Urban and Peri-Urban Agriculture Program o NUPAP upang mapalakas ang produksyon ng pagkain sa mga urban at peri-urban na lugar. Sa media briefing noong August 24, 2026 sa DA Caraga Conference Room sa Butuan City, ipinaliwanag na layunin ng programa na matugunan ang food security sa kabila ng limitadong lupang pansakahan. Kabilang sa mga programa ang community at vertical farms, rooftop gardens, hydroponics, aquaponics, livestock at iba pang agricultural projects, pati training, kagamitan at production facilities. Maaari itong makinabang ang mga urban at peri-urban dwellers, LGUs, paaralan, farmers groups, kabataan at community organizations. Bukod sa pagkakaroon ng sapat at masustansyang pagkain, layunin din ng NUPAP na makalikha ng kabuhayan, dagdag nakita at mapalapit ang produksyon ng pagkain sa mga komunidad habang nababawasan ang logistics costs. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pamalang panlalawigan ng Tawi-Tawi, pinangunahan naman ang pamamahagi ng programang bawat barangay makikinabang sa provincial capital. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tawi-Tawi. Narito ang report ni Laila Shari Nami.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Laila.
12: Pinangunahan ni Governor Ismael Mangsali ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program. Naglalayong matulungan ang limang mag-aaral kabilang sa huling taon sa kolehiyo at mula sa mahihirap na pamilya. Nasa 203 barangay sa buong lalawigang Tawi-Tawi ang tumanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program. Bawat isang barangay ay tumanggap ng 200,000 pesos kung saan ang kalahati nito ay ilalaan sa limang eskolar mula sa mahirap na pamilya at sila ay makakatanggap ng tig 20,000 piso habang ang natitirang 100,000 piso ay para sa proyektong kabilang sa agarang pangangailangan ng mga nasasakupan sa barangay. Ang programang ito ay kabilang sa pagpapatunay ng malasakit ng pamahalaan at patuloy na pagbibigay kalinga sa larangan ng edukasyon at suporta sa mga proyektong makakapagbigay ginhawa sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherry Nami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, August 25, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide.

0: On Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
6: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
7: At
6: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa,
7: sino nagturo
8: sa training po kami sa DOST.
7: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
3: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning. Martes, August 25, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige. Tayo po'y sabay ang napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Sa mga kaibigan o kaibigan, pambungad natin ngayong umagang ito ng Tuesday. Narito ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
3: Radio Pilipinas Traffic!
0: Ihatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
4: Good morning sa isasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig at tagapanood ng Radyo Pilipinas. Sa mga oras na ito, ang EDSA southbound mula po dyan sa may Bonifacio Monumento Circle, mabagal na ang daloy ng traffic hanggang sa may General Latino. Moderate traffic naman sa may Balintawak Cloverleaf hanggang sa may Balintawak Market. Ganun din po dito sa may West Avenue, bahagyang bumabagal din ang daloy ng mga sasakyan.

0: hanggang sa may MRT North Avenue Station. Mabagal na rin ang daloy ng traffic pagdating ng Monte de Piedad sa Cubao at tuloy-tuluyan hanggang sa may Show Boulevard. Moderate to heavy traffic din sa may Guadalupe patungo naman ng Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. After naman ng Buendia, dyan na lamang po sa may pag-ahon ng Pasay Road, unti-unting bumabagal din ang daloy ng traffic, papunta naman ng Magallanes at Pasong Tamo Extension. Samantala, northbound naman ang EDSA mula po dyan sa may FB Horizon, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. At moderate to heavy traffic na rin dito sa may Magallanes sa flyover. Tuloy-tuloy din po yan hanggang sa may Buendia MRT Station. At mabagal din ang daloy ng mga sasakyan sa may Reliance sa Mandaluyong hanggang sa may Ortigas MRT Station. At may konting build-up na lamang po dyan sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang bago umakyat ng Santolan na flyover. After naman ng Santolan, light traffic niyan towards dito sa may Balintawak. Dahil dyan sa may bagong baryo, nakakaranas din po ng pagbagal hanggang sa may General Latino. Pagdating naman dito sa may C5 Bata Katipunan, ng southbound lane ng Katipunan, mula po dyan sa may pag-akyat pa lamang po ng Commonwealth Luzon flyover, mabagal na ang daloy ng traffic hanggang makarating na yan ng Ateneo. At muli tayo makaranasan ng pagbagal, papunta naman sa may service road ng Sevierville hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. At moderate to heavy traffic na rin dito naman sa may C5 Eastwood patungo naman ng Green Meadows. Mabagal na rin ang daloy ng traffic dyan naman po sa may Tiendisitas at tuloy-tuloyan hanggang sa may Bagong Ilog. Pagdating ng Kalayaan Elevated U-turn slot, nakakaranas na rin po ng pagbagal patungo ng market-market at ito yung mga papasok ng Bonifacio Global City. Samantalang northbound naman ng C5 mula dyan sa may Pinagsama Village sa Taguig, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may McKinley Intersection. At masusundan yan pagdating ng Canley Road sa Pasig, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Lanusa. At muli tayo makaranasan ng pagbagal dyan na po sa may Libis flyover. Apektado din dyan yung mga nanggagaling ng Marcos Highway na dumadaan ng FBR Road papunta ng Libis flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, simula po dyan sa may Pituason, mabagal na rin ang daloy ng trafika at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Ateneo. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview. Apektado na rin sa pagbagal simula po dyan sa may Labayani Road. Tuloy-tuloy yan dito sa may Fairview Center Mall hanggang makarating na ng Commonwealth Market. At moderate to heavy traffic na rin sa may Susuaregi papunta ng Tandang Sora at tuloy-tuloy din ang pagbagal na yan hanggang makarating na ng Elliptical Road. Hanggang dito na po yan sa may westbound ng Quezon Avenue at Agham na kung saan meron pong vehicular accident yan sa pagitan ng isang motorcycle at isang private vehicle. Samantala, ang number coding naman natin ngayong araw ng Martes ay ending number 3 and 4 at bawal na nga po kayong bumiyahe simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating pambungad na traffic update ngayong araw ng Martes mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay sa kuwang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares nag-uulat.
1: Thank you. Thank you so much, Charlie Nozares. Traffic update. Yan po mula sa MMDA Metro Base.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 15 minutes. Makalipas pong alas 7 ng umaga. Ito ho. Base sa resulta ng survey ng Okta Research Group, 72% ng mga Pilipino ramdam na ligtas sila sa kanilang komunidad. Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mary.
3: Alan, mayoriya ng mga Pilipino ang nakakaramdam na sila ay ligtas sa kanilang mga komunidad batayan sa July 2 ng Masa Survey ng Okta Research. Sa naturang survey, lumalabas na 72% ng mga Pilipino ang nagsabing ligtas sila sa kanilang komunidad. 68% ang nagsabi na hindi sila natatakot maglakad ng mag-isa sa gabi, habang 54% naman ang hindi rin nag-aalala na mapapasok ng mga magnanakaw ang kanilang mga bahay.
1: Mary! Oh, we are trying to reestablish the signal ni Marian Bastasa. Yung kanyang report ay tungkol dito sa resulta ng Okta Research Survey na nagsasabing 72% ng mga Pilipino ramdam na ligtas sila sa kanilang komunidad. Ayan, okay na ang signal ni Mary. Mary, go ahead.
4: Yes, Alan, mayoriya nga no, ng mga Pilipino itong nakakaramdam na sila ay ligtas sa kanilang komunidad batayan sa pinakahuling tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Sa survey, lumalabas na may 72% ng mga Pilipino ang nagsabing ligtas sila sa kanilang komunidad. 68% ang nagsabi na hindi sila natatakot maglakad ng mag-isa sa gabi, habang 54% ang hindi rin nag-aalala na mapapasok ng mga masasamang loob ang kanilang bahay. Pinakamataas ang porsyento ng kumpiyansa pagdating sa Visayas region na umabot ng 84%, habang pinakabababa naman dito sa Metro Manila na nasa 58%. Kung ikukumpara rin sa resulta noong Marso, bumaba sa buong bansa ang antas ng kumpiyansa sa lahat ng tatlong safety indicators. Ayon sa Okta, ang malaking pagbaba ng confidence sa Metro Manila ay maaaring may kaugnayan sa mas mataas na exposure sa mga balita at social media tungkol sa mga krimen na maaaring makaapekto sa pananaw sa seguridad, kahit hindi naman direktang sumasalamin sa aktual na antas ng panganib. Samantala, ang mas matatag namang pananaw sa seguridad sa Visayas ay maaaring umanong may kaugnayan sa tuloy-tuloy na presensya ng lokal na polis at community-based mechanism. Isinagawa ang survey mula July 4 to 7 sa pamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents sa bansa. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, si Marian Bastasa, mula po sa Quezon City. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 18 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense sa Calabarzon. At alamin natin ang latest mula sa Calabarzon, kaugnay ng mga naging epekto ng mga nagdaang bagyo at maging ng habagat. Yan po sa pagbabalik ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Radyo Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kHz. 20 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga, at tayo po ay hihingi ng update direkta mula sa Office of Civil Defense sa Calabarzon, Region 4A. Baka kausap natin ang OCD Information Officer mula sa Calabarzon, Mark Rafael. Sasutona. Yes, sir. Good morning po.
7: Good morning po, Sir Alan, at magandang umaga po sa ating lahat ng tagapakinig ngayong araw.
1: Kami po'y mangungumusta dyan sa inyo sa Calabarzon kaugnay ng mga naging epekto nitong nagdaang mga bagyo at itong matinding pag-ulan na dulot po ng habagat, sir.
7: Yan na po. Magandang umaga po muli. Dito po sa Calabarzon, kasalukuyan, nakamonitor po kami. Standby naman ng ating RDRMC Emergency Operations Center na minamand po ng Office of Civil Defense and together with our member agency. So, sa ngayon po, meron na po tayong reported po dun sa total affected population na 275,782 families with 1,032,704 persons sa buong Calabarzon. So mainly po dun sa mga dalawang linggo na patuloy na pag-ulan, ang heavily affected po nung first week po ay Cavite, ngayon po ay then Rizal, and then Batangas po, and Laguna po ngayon kasi since spilling na po, medyo may malaki na po yung volume ng tubig sa Laguna Lake, kaya may mga minamonitor pa rin po tayong flooded areas, specifically in parts of Laguna malapit sa Laguna Lake.
1: Okay, so nasa malapit sa spilling level kamo ang Laguna Lake, kaya nag-spill ang tubig sa mababang areas ng Laguna. Ganun ba yon?
7: Apo, rather than spilling po, yung tamang term siguro po ay yung pagdagdag po ng tubig dun sa ating Laguna Lake. Kasi mayroon tayong threshold na per LLDA. So, last na 19 ng August ay parang almost 1.1 meters na lang para ma-achieve na niya yung threshold natin sa Laguna Lake. But definitely po, nakamonitor din naman ng ating RDRMC at ang Office of Civil Defense para dun sa mga areas na apektado. Specifically po, yung pag umuulan at marami pong tubig na nilalabas po yung ating Laguna Lake, yung mga areas affected po natin specifically, yung mga malalapit po na LGUs, ay talaga po medyo mabagal yung pag-subside ng pagbaha.
1: Okay, so sa ngayon, binabantayan pa, ika nga, pero hindi pa nagkakatubig dun sa mga mababang lugar sa Laguna?
7: Meron na po. Actually, nakapaglabas na rin po tayo ng ating RDRMC Memo number 137 regarding po dun sa preemptive and or forced evacuation dun sa mga communities po malapit doon sa mga areas na malapit sa Laguna.
1: Okay. So, nagsagawa na ng preventive evacuation sa mga residenteng nakatira na malapit doon sa mga communities na nasa baybayin ng Laguna Lake, pero bahagi ng Laguna. Ayun. Okay. Oo. So, merong figures more or less kung ilang mga pamilya itong sumailalim sa preventive evacuation, Mark?
7: Wala lang po akong data ngayon, but definitely po, ito po yung mga LGUs natin, specifically yung atin sa San Pedro, sa meron tayong monitor din sa Bay, sa Calamba, meron din po tayong monitored po sa Cardon, sa Rizal. And yung pong mga technically po yung talagang laging binabaha kapag continuous po yung pag-ulan ng mga malalapit na LGU sa Laguna.
1: Opo. At yung mga sumailalim sa preventive evacuation, kumusta naman ang kalagayan nila doon sa ating mga evacuation center, including ang pagdadala sa kanila ng mga food and not food items, Mark?
7: Opo. So, sa salukuyan po ay sustain naman po natin yung mga nag-evacuate po na through our local DRM offices, yung ating local DREAMsys at saka yung ating local government units with the support po ng DSWD bilang sila po yung cluster responsible para dun sa ating food and non-food items at saka po yung IDPs po natin.
1: Ayun. And as we speak, wala namang mga areas na may tuturing na hindi marating sa kasalukuyan o isolated. Halimbawa, baka nagkaroon ng pagbaha o nagkaroon ng mga landslides. Wala namang ganyan so far.
7: So far, wala naman po. And then, yung ibang mga nagkaroon po ng sa erosion and landslide na areas ay based po sa latest monitoring namin, halos lahat or karamihan na po doon ay na-restore na. So kapag ka nakaka-receive po kami ng report, mabilis na rin naman po na gagawan po ng ating LGUs through their local capacity yung ating mga pag may mga landslide po through the help din po ng ating DPWH bilang sila po yung head ng ating debris clearing cluster po.
1: Ayun. So ibig sabihin, hanggang doon sa level ng mga bayan at lungsod within Calabarzon, nakaposisyon kung sakali yung mga heavy equipment na maaaring magamit kung magkaroon ng mga landslides.
7: Apo, nakaproposisyon naman po kasi meron tayong district engineering offices din sa ating mga areas, specifically in buong Calabarzon po.
1: Mm-hmm. Sa ngayon, base sa reports na nakakarating dyan sa inyo, meron bang mga areas within Calabarzon na pinag-aaralan ang epekto sa kanila ng nagdaang mga kalamidad at maaaring mag-declare ng state of calamity, Mark?
7: Apo, sa kasalukuyan po, meron na po tayong mga LGUs na nakapag-declare ng state of calamity. But definitely po, tinitingnan po din natin din yung ating kung pumapasok po sa criteria. So based po dun sa latest update namin ng report, ang province ng Cavite ay nakapag-declare na po ng state of calamity. Sa city of Imus, ganun din po. Parehas po sila noong August 10 pa. Municipality ng Rodriguez Rizal, nakapag-declare din po sila through Sangguniang Panglunsod number 145 ng 2026. State of calamity rin po nag-declare sa part ng Municipality of Cebu, Batangas per Resolution 185 sa 2026.
1: Ayun, okay.
7: Yung mga nag-declare na po tayo ng SOCs. Mm-hmm. So yun po yung mga heavily affected po na lugar and yung need talaga na po makapag-declare.
1: Mm-hmm. Okay, Mark, salamat na marami ha, sa mga updates na ito. Po. Thank you, good morning. Mark Rafael Sasutona, Information Officer po ng Office of Civil Defense sa Calabarzon, Region 4A. Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 28 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
9: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
8: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
10: Curious din ba kayo kung gano'ng kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, Ayon, alam mo na ha. Hashtag panatag ang may alam.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron tayong 31 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa DNR, Department of Environment and Natural Resources. Makakausap natin this morning ang DNR Assistant Secretary for Legal Affairs, Enforcement, Human Resources, and Field Operations sa Luzon, si Attorney Norlito Eneran. Asek Eneran, sir, magandang umaga po.
11: Yes, Sir Alan, magandang umaga sa iyo at sa inyong mga taga-panood. Nagagalak po kami na nabigyan po kami ng oportunidad na makausap po kayo.
1: Opo, nako, kami ho'y nasisihan din at napagbigyan niyo kami ngayong umaga. Well, ang una, makikibalita lang kami. Of course, dito po sa nagdaang matinding pagulan sa maraming bahagi ng ating bansa, including Metro Manila, nakita na ang isa sa mga matinding dahilan ng pagbaha, ASEC, ay yung pong pagbabara ng basura sa ating mga waterways. At we understand ang DNR-NCR kasama po sa mga nagsagawa ng matinding clearing operation sa mga waterways namin. Update lamang po at assessment tungkol dito, Attorney Eneran, sir please, ASEC.
11: Sir Alan, tama po kayo. Yung ating mga nagbarang mga drainage ay may mga accumulated na garbage dito, kaya ito yung nadala dun sa ating mga dalampasigan. So ang ginawa po natin, in-establish pa rin natin yung ating 196 na installed trash traps all over Metro Manila.
1: Opo.
11: And yung ating Stero Rangers, dineploy pa rin natin at pinaigting yung kanilang pagpapatrol, pagkukuha ng mga basura. Kasalukuyan po, meron tayong 1,387 Stero Rangers na nakakalat yan dun sa ating 364 priority waterways sa 448 barangays all over Metro Manila. So marami na po tayong nagawa at kinukolekta lang natin ang data ngayon dun sa number of volume ng basura na nakolekta ng ating mga Stero Rangers.
1: Okay. Medyo kakaibang dating nito, mga Estero Rangers, ika nga. Basically, tell us more kung ano ang functions nila. Sila'y nakatutok, nagbabantay sa mga waterways natin all year round to make sure na hindi na matatambak ang basura sa mga waterways, ASEC Eneran, sir.
11: Yes, Sir Alan, tama po yan. Ito po yung ambag at obligasyon ng DNR. Dahil dun sa mandamus order ng Supreme Court. Matatandaan po natin na nag-utos ang Supreme Court na linisin ang Manila Bay dahil sa isang kaso.
1: Yes.
11: So patuloy kaming sumusunod doon at ito po na nag-create po tayo ng mga Stero Rangers para tutukan yung kaayusan ng ating mga waterways. Kasi ito po yung sabi ng Supreme Court na panatilihing nasa swimmable area yung ating Manila Bay. So, parte ito ng ating pagpupursige na mapalinis natin yung tubig dito sa Manila Bay. Kaya po, meron tayong 3,800 plus or 1,387 Stero Rangers na nakakalat po sa Metro Manila.
1: Ayan, may nagtanong na kagad dito at nag-text, ano, ito po bang mga Stero Rangers, sila po ay mga volunteer o sila ay directly employed ng DNR, sir?
11: Ano po sila? Naka-contract po sila. Contract of service ang tawag po natin sa kanila, job order.
1: Ayun.
11: Na pinapasweldo po ng DNR.
1: Mm-hmm. So, yun, ibig sabihin, sila ay, kumbaga, mga COS, contract of service ng DNR at araw-araw ang kanilang pagtutok dito sa kanilang mga areas of responsibility, attorney, sir.
11: Yes, tama po kayo, Sir Alan.
1: Okay. Kanina, sir, may nabanggit din kayong mga trash traps. More than 100 na nakatutok para ibig sabihin naka-install doon sa mga pangunahing waterways para hindi mapasukan ng basura yung mga daluyan ng tubig. Ganun po ba yon, attorney?
11: Yeah, tama po yan, Sir Alan, kasi alam natin na sa isang lugar, hindi naman lahat ng gagaling doon sa isang barangay yung basura. Yung iba, inaanod, yes, galing sa upstream. Para ma-delineate natin yung ating saan ba nang gagaling yung mga basura na ito, nag-create tayo ng mga trash traps para malaman natin kung saan ba nang gagaling yung mga basura. So with these trash traps, madali rin natin na hakot yung mga naiimbak na basura dito sa ating mga trash traps.
1: Ayun, okay. So ibig sabihin, malalaman kung saan naggaling kasi depending on which side of the trash trap. Uy, galing ito doon. Galing ito doon sa kabilang side ng ilog, yung mga ganon. Malalaman kung saan galing at kung sino primarily ang may responsibilidad dapat doon sa pag-aayos ng concern na yon, sir. Ganun ba yon?
11: Yeah, tama, Sir Alan. Kaya yung ating 196 na installed trash traps, inaandun ito, strategically located dito sa mga municipality, cities, and barangays dito sa Metro Manila.
1: Mm-hmm. Ayan. Okay. Well, isa pa sa mga pinag-uusapan ngayon, ano? Guidance na rin galing mismo sa Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., yung waste to energy program, dahil nakita nga ito marami pa lang basura, di pakinabangan ito sa paraan na ito ay magiging source ng enerhiya. Sa panig po ng DNR natin, gaano kahalaga ang mga projects na may kaugnayan po diyan sa waste to energy, sir?
11: Si Alan, ang kami naman po dito sa DNR, dahil wala pa nga po tayong batas patungkol sa waste to energy, open po tayo dun sa mga teknolohiya na sa tingin natin magpapabawas dun sa volume ng basura. Umaayon po kami sa deklarasyon ng ating presidente na meron tayong krisis sa basura. Kaya po lahat ng mga teknolohiya na makakatulong na mabawasan yung basura natin, kami po ay umaayon doon. So isa na rito sa mga teknolohiya na nasabi, opo, ay yung waste to energy.
1: Mm-hmm.
11: But of course, we're very careful, especially dun sa effect or impact nito sa ating environment. Kaya po we're assuring the public na i-evaluate natin at masusi nating pag-aaralan itong mga technologies na ito and make sure that walang adverse impact sa environment at sa kalusugan ng tao.
1: Opo, saka siyempre magtatayo rin ang kinakailangang mga infrastruktura at mga equipment na ilalagay dito sa iba't ibang areas, ano, na siyang susunog o di sa basura at maaring ito'y mapagkuna ng enerhiya, sir.
11: Yes, sir. Oo. So yung ating waste to energy, meron naman tayong dalawang klase doon, yung burn or non-burn na waste to energy.
1: Mm.
11: So yung burn, ito yung mga pinopropose ngayon pero wala pa po tayong na-aproban. May mga pailan-ilan na nagpumupunta sa opisina natin para magtanong kung ano yung mga requirements para dito. So ini-evaluate natin ito. As of now, wala pa tayong na-aproban na waste to energy sa Pilipinas pagdating sa burn waste to energy na process. Meron din tayong ibang klase ng waste to energy, yung non-burn. Ito using plasma and microwave.
1: Uy.
11: Para dun sa convert ng basura into energy. So wala pa rin po tayong ganun. May mga lumalapit lang po sa atin, nagbibigay ng presentation about the technology.
1: Okay, yun ha. Burn at saka non-burn. Yung non-burn, gumagamit ng ano yun? Plasma at saka microwave?
11: Yes.
1: Ibig sabihin, walang byproduct na usok o mga ganon?
11: Yes, sir. Oo. Pero yun sir, wala pa tayong nakikitang modelo sa Pilipinas. But may mga pag-aaral na po tayo na nag-i-exist itong technology na ito.
1: Ayun. So, meron palang ganon. Burn at saka non-burn. Okay. Well, Attorney Ineran, sir, baka may mensahe po kayo sa mga nanonood at nakikinig sa atin, lalo na dito sa area ng Metro Manila at ng Luzon para makiisa naman sila, ika nga, sa pagsugpo ng problema sa basura. Go ahead, Asek Ineran, sir, please.
11: Yeah, maraming salamat, Sir Alan. At kami po rito sa DNR ay umaayon po kami dun sa sinabi ng ating presidente na ayusin muna natin yung sistema natin. Kasi kung maayos ang sistema natin, ay matutulungan yung ating mga kababayan na maitapon ng maayos yung kanilang mga basura. Pero sinusunod pa rin natin yung hierarchy na tinatawag natin pagdating sa waste management, which is ang una talaga is yung reduction. Magbawas po tayo ng ating mga basura at wag lang tayong consume ng consume. Pag-aralan din natin kung pwede namang hindi i-consume, edi wag natin gamitin. Waste reduction. Kung hindi naman po pwedeng na mag-reduce tayo ng ating waste, well, mag-segregate po tayo. Sa mga kabahayan natin, ugaliin na po natin na i-segregate natin yung mga recyclables, opo, compostable, at yung residual, yun lang po yung mapupunta sa ating mga sanitary landfill.
1: Mm-hmm.
11: Kasi po, pag napuno yung ating mga sanitary landfill, yun po ang nangyayari ngayon. Nagkakaroon din tayo minsan ng mga aksidente, trash slide doon sa ating mga sanitary landfill, at yung nahihirapan na rin yung ating LGU at komunidad na kuhanin yung mga basura natin kasi punong-puno na doon sa sanitary landfill.
1: Opo.
11: So yun po yung ating panawagan sa ating mga kababayan na kailangan hindi lang po ito gobyerno, kailangan yung private sector ay tumulong din sa atin, yung household, yung mga kababayan natin, at tulong-tulong po tayo para maibsan at mabawasan natin yung pag-generate ng maraming basura.
1: Okay. Yes, sir. Nako, Assistant Secretary Norlito Ineran. Sir, salamat po ng marami for the updates at sa mga paalala mula po sa Department of Environment and Natural Resources, sir.
11: Yes, maraming salamat din sa iyo, Sir Alan, at sa iyong mga tagapanood.
1: Thank you, sir. Good morning. DNR Assistant Secretary for Legal Affairs, Enforcement and Human Resources, si Attorney Norlito Ineran.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nasa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. 44 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang ha, maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Department of Social Welfare and Development, ang boses mula naman sa DSWD, ang kanilang spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
13: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon. palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa na ano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng attorney. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko! Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development. Makakausap natin DSWD Spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek Irene, ma'am, magandang umaga po.
14: Magandang umaga, Alan. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng inyo pong programa.
1: Opo. Asek Irene, of course, itong 4-piece program at yung walang gutom program ay nakapagpababa ng malaki ano po sa poverty. Ano? Paano ho ika nga direktang naka-apekto ito sa poverty reduction at paano ito nakakatulong ng direkta at nasabi ng ating mga kababayan na sila ay hindi na ganoong kahirap. Asa kayo rin.
14: Alan, unang-una, nais nating banggitin na positive development itong pagbaba ng poverty incidence sa ating pong bansa.
1: Opo.
14: Ito ay pagpapatotoo na yung whole of government strategy to address poverty alleviation ay nag-gain ng traction o nag-work. And nabanggit ko nga, Alan, yung 4-piece program, yun din yung walang gutom program at iba pang mga development programs ng DSWD ay nakapag-contribute sa pagbabanga ng kahirapan sa ating bansa sapagkat natugunan yung mga pangangailangan po ng mga kababayan natin, particularly the poor, the vulnerable, and the marginalized. Now, tingnan natin ano ba yung mga objectives ng programa. Halimbawa, yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program, namumuhunan yan sa edukasyon at kalusugan ng mga kabataan, yung mga mahirap nating mga kabataan.
1: Opo.
14: It keeps the children in school, di ba? Kasi sabi nga natin, it breaks the intergenerational cycle of poverty.
1: Mm-hmm.
14: So kapag sila ay nakakapagtapos ng pag-aaral, nare-receive nila yung tamang healthcare, they get proper nutrition, they have better chances of getting decent work in the future. Kaya nga, pinagmamalaki natin, Alan, yung mga 4-piece beneficiaries dati na ngayon ay mga summa cum laude, magna cum laude, nakapag-ace
1: yes.
14: na mga licensure examinations. Kasi talagang nakapamuhunan tayo sa kanila at mas maganda na yung future na hinaharap nila. At alam mo, Alan, mahalaga din yung walang gutom program. Kasi yung walang gutom program, it provides the necessary assistance para hindi maging gutom yung mga kababayan natin. Kasi di ba pag gutom ka, nakaka-apekto yun dun sa productivity mo,
1: opo,
14: sa performance mo. So it becomes harder for children to learn and for adults to work. So, kapag na-address natin yung kagutuman, na-address din natin ang poverty. Kasi sabi nga, poverty is multidimensional. Now, mahalaga din yung mga safety net natin, kagaya nung assistance to individuals in crisis situation.
1: Mm-hmm.
14: Kasi kapag yung may nagkasakit sa pamilya, may namatay sa pamilya, especially if breadwinner, even if you have the resources, may savings ka, pag minsan na-exhaust yung mga yan eh. Kaya kinakailangan na meron tayong immediate support so that hindi makaka-apekto yung crisis na nararanasan ng isang pamilya. So makikita mo, Alan, ano, tulong-tulong yung mga iba't ibang programa ng DSWD.
1: Opo.
14: And nagko-complement sila sa bawat isa to ensure that the level of well-being of a poor family really improves and it is sustained. Kaya nakita natin na ito ang naging resulta ng pagbaba ng kahirapan sa ating bansa. At talagang natutuwa tayo because ito ang nagpapakita at nagpapatotoo, gaya ng sinabi ko, na nagbigay ng traction yung mga programs na ini-implement natin.
1: Ayan. At saka in previous conversations, Asek Irene, nababanggit nyo rin na may mga pamilya na nakaka-graduate na from the 4Ps, di ba? Ibig sabihin, talagang habang sila ay nasa ilalim ng o mga benepisyaryo ng 4Ps, unti-unti nakitaan ang pag-unlad o pag-angat yung kanilang buhay at sila nga upon reaching a certain level ay gagraduate dahil ibig sabihin umangat na ang level ng kanilang pamumuhay at ipapasa naman dun sa iba na mas nangangailangan ng tulong yung benepisyo. Asek, ano po?
14: Tama, Alan. Kung sa katunayan nga, as of July of this year, they get 1.7 million household beneficiaries ng 4Ps ang gumanda na yung kanilang antas ng pamumuhay at nakapag-exit na sa programa. So, ibig sabihin lang talaga na yung programa ay namimit niya yung objectives niya, which is to break the intergenerational cycle of poverty by investing in the human capital, particularly in education and health.
1: Ayan, okay. Well, sa ibang puntos naman po, Asek Irene, ma'am, makikibalita rin kami. Of course, ang DSWD patuloy sa pagtutok sa mga kababayan natin, lalo na yung mga naapektuhan ng daang, nagdaang mga bagyo. At nitong hanggang ngayon, umuulan pa rin in some areas dahil po sa habagat, Asek Irene, ma'am.
14: Well, that's correct, ano? Diyan sa Hilagang Luzon ay patuloy pa rin yung pag-uulan. And patuloy pa din naman ang DSWD sa pag-perform ng mandato nito to provide augmentation support to the local government units para agaran natin na matugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Kasi i-anchor ko lang ito, ano, doon sa pagtugon natin sa kahirapan. Alam mo, Alan, yung mga disasters, yung mga calamities,
1: opo,
14: this disproportionately affect yung mga mahihirap nating mga kababayan and even those na nag-i-improve yung level of well-being. Kaya mahalaga na meron tayong immediate assistance kagaya ng mga food packs, non-food items, para hindi sila magutom, hindi sila masyadong maapektuhan ng mga kalamidad at makaapekto ito sa improvement ng kanilang level of well-being. Sa katunayan nga, Alan, nasa mahigit 1.2 billion pesos worth of humanitarian assistance na ang naipapaabot ng DSWD. At yan ay binubuo ng mahigit 1.9 million na mga family food packs. And in addition to that, ay meron din tayo mga na-distribute na mga ready-to-eat food boxes,
1: opo,
14: non-food items, at yung mga financial assistance, nagkakahalaga na yan ng mahigit 14.3 million pesos. Kasi nga sabi ko, Alan, di ba, mahalaga na merong pang-caution o may immediate na tulong na nang sa gayon maprotektahan ang ating mga kababayan na lubhang maapektuhan ng mga kalamidad that could affect the improvement in their level of well-being.
1: Opo. Well, Asek Irene, ma'am, salamat po na marami sa mga updates na ito at sa mga impormasyon mula sa ating Department of Social Welfare and Development, ma'am.
14: Maraming salamat din, Alan, sa pagkakataon na ibinahagi muli sa DSWD. Magandang umaga po.
1: Thank you. Good morning po, Assistant Secretary Irene Dumblao, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, DSWD.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Balita mula sa Campo Crame, pulis na nasawi sa enkwentro sa Pagadian City, pinarangalan ng Philippine National Police.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
15: Masalay, malagang magang sinalutuhan at binigyan pugay ng Philippine National Police sa kagitingan ng kanilang intelligence chief sa Pagadian City Police Office na nasawi habang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Ito matapos mauwi sa enkwentro ang ikinasang operasyon ng pulisya sa lugar laban sa mga nasa likod ng iligal na pagbebenta ng mga armas. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Milencio Narcates Jr., kanilang ipinagdulok sa pagkasawi ni Police Major Ayman Kuzayma Pantarana. Kasabay ng pagpapabot ng kanilang kauspuso pagkikiramay sa mga naulila nito. Inilala rin na PLP Chief ang dedikasyon ni Pantaran na anya hindi matatawaran at magsisilpi ring inspirasyon sa kanyang mga kasama sa trabaho. Agosto 23, na magkasal ng isang bypass operation, ang pulisya na kinabibilangan ni Pantaran sa Puroka, Malipayon, Barangay Tiguma sa Pagadian City, Sambuanga del Sur. Target ng operasyon ang magkapatid na sina Johnny at Jerry Bravo Gomez na pinaginalangan sa angkot sa pagbibenta o trafficking ng mga hindi rehistradong baril na kapwa rin nasawi sa engkwentro. Kaugnay nito, sinabi ni PNP spokesman Police Colonel Allen Rico na matatanggap ng pamilya ni Pantaran ang lahat na nararapat na tulong at benepisyo para sa nasawing pulisa. Ipinagutos rin anyo ng PNP chief na pagsasagawa ng ballistic examination sa mga baril na narecover sa operasyon upang matukoy kung ginamit ang mga ito sa iba pang kriminal na aktibidad. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
16: As far as we know, yung natatanggap po nating feedback ay napakataas po ng moral. Of course, we moving forward, titignan nga po natin kung paano pa lalo nating mapoproteksyonan ng ating mga operatiba. Ito po kasi ay nagpapakita ng dedikasyon ng ating mga kapatid sa on the ground. It's very unfortunate, it's very saddening yung pong nangyari na ito, but tanggap na rin po ng ating kapulisan, ng inyong kapulisan na parte po ito ng aming trabaho.
15: Yan ang tinig ni PNP spokesman Police Colonel Allen Rico. Para sa Radyo Pilipinas, si Jaymark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, Jaymark Dagala. Update po yan mula sa Campo Crame. Bye-bye time once again sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod sa ngayon pong umagang ito na Tuesday, August 25, 2026. Ang ating mga executive producer, Paola Antolin, Ali Gumatay, Glory Fe Bagon, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Arnel Villamor, Jomarie Refarial, Mary Ann Bilios, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
19: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
18: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
20: Rice farmer, sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
19: Pati bamboo?
18: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
19: Dati sa bahay lang siya.
0: Ngayon, nakumikita na siya.
21: Ito
0: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
22: Nung natutunan ko po yung paggawa,
21: sino nagturo
22: sa training po kami sa DOSD.
21: Sa DOSD.
18: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
23: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito.